0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Clay Gel Coffee Mix.
5: Wow.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
8: Starts working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit na dyan, uhanap akong pananaw. Taot-taot din na akong singgamit sa akong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, adun na pa'y bilberry extract. Og nindot daw kinisa mata. Sa walay paglangan, ako na yung gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayog tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: iCare Gold. Ang iCare Capsule. Nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula para sa mga mata. Nga adunay mas taas gilutin. Vitamin E, C, Zinc. O gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant. iFormula. Basta problema sa mata. iCare Gold. Ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum o iCare Gold. O patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA approved na IK drops.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo. Atong paminaw.
4: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din akong gigamit ang product ni nung lading power thin itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit na utasong sag utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian o salamat isa tanan.
5: Power 10 Power 10 Probio Capsule
6: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
5: Just

Porque you're still tuning in sa inyong paboritong radio station. This is 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And throwing you have something from David Pomeranz on his song entitled On This Day. Alang ni sa mga kagalaan na to, nga nakita na gid nila ang ilang nakatakda gid para sa ila.

Tinderong ng inyong radyo, ang tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, wala nga ang tindahan. Maupay mong utang! Chris Sandaro. Once more, in this beautiful Thursday morning, ika 16th day of July, ning tuiga 2026. Well, by the way, live broadcast po dahil ito makahigala, ha? Okay, diya sa may siyudad sa Panabo. Alright, pinagi diya sa... Huwag yun naman diya sa may 90.9 Light FM. Okay, I'd like to say hi and good morning diya sa itong mga kabanan diya. Labi na yun silang technical staff. Kang Sir Kevin diyan, no? May nga magpaminaw po dahil sa itong mainabtikon nga General Manager kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Pagingon man sa itong Operation Manager. Okay, nga busy kay Karong Adlaw maghigala. Pagingon man sa mga kaubanan na kabulong pamahaw karon.

Kita karo gala kay gala na to sa Pika Sibihanan. All right, usa ka malipayong bagabot. And good morning kaninyo. Ginaot ko nga naamo sa maayong panglahuas. Okay, sa akong mga patisoy nga amigo.

0: kining vlogger. Maabot ning atong pagsibya karon. Nilabid gyud diri sa probinsya sa Bukidnon. Okay, sa mga kasilinganan nako na nako ha. munisipalidad, okay, munisipyo sa Damulog, ingon man sa may Dangkagan, Kitaw-Taw sa Don Carlos Bukidnon, og ingon man sa may Maramag, og pila sa mga higala ha, sa may Quezon Bukidnon, og sa kamalipayang pagpaminaw, og kutob yun sa maabot ng atong pagsibya ha. Og labi na po, diya sa syudad sa Panabo, sa kamalipayong pagpaminaw ninyong tanan diya mga higala, na ginaot ko nga ang tanan, nagkapamahaw na. Ang inyong DJ, wala pa, diet man.
1: Atika ko no!
0: Inyong adlong natawhan dahil sa naga sa ulog sa ilang birthday karon.
1: Happy birthday!
0: Birthday kanyang tanan dyan, mga higala ha. Naginawad ko niyang ning imo ang adlong natawhan. Magmalipa yun ka. Wala. Pero this, mas nindot gitong naa, di ba? Baik niya siya, Christine Dero. It's 9 ng morning and well, for the meantime, gonna give you a song coming from Fra Lipu Lipi. Okay, alang sa mga kahigalaan nato, no? Nga late na kayo para sa ila para balikan ang ilang gibyaan. Diay.

Earth, yung paborito radio station, kini ang 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kaoban naghihapon ng nag-iisang tendero ng inyong radyo, Chris Tendero, mga higala. Makaoban ninyo all the way until 11 ng morning sa programang Yesterday's Once More. I love ya. Mwah!

Yan, kini sa atong mga sponsors, mga igala, ang nagbuhi ni atong sibihan sa 94.3 Light FM Kibawi Bukid Nun. Okay, atong pasalamatan mga igala ang Mega Pure Food Supplement Capsule. Huwag ingon man atong Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Huwag atong pasalamatan po mga igala ang atong Kaisa Fragrances. Alang sa mga kaigalaan nato nga nangita o pahumot nga mulong last gin sa mga igala, no? Bang, magini makapabaw sa tunggan mga higala sa tong self-confidence ka ng humot bitaw ta. Diba? Bantay mo na ka ng once na makaperfume na mga higala ka ng ano, confident kay tamu labay-labay bitaw sa labay-labay sa tong mga crush. Bitaw maka head turner bitaw gid kay na mga gan bitaw head turner kay na pahumot bitaw. Once paglabay nimo makaingon gid ang imong nalabyan bitaw na ala kahumot kahumot atoy. Lang mo sa tong Kaisa Fragrances mga igala. Og ingon man atong pasalamatan sa ang Muscle Man Food Supplement for Men. Alang sa mga giglaan na ito, nga minus ng muberada sa ilang mga partner. Tawagan lang.

o gato nga Muscleman Strong Coffee Mix mga higala. Pero sa batong pasalamatan ng atong asa ang usa sa nagbuhi ning atong programa. Atong Kutis Mistisa Glutathione with collagen soap blended with milk and honey. Og ang atong Kutis Mistisa carrot papaya soap mga higala. Alang sa mga kalalakinan o mga sa mga kababayinan. gustong muhamis ang ilang pamanit. Sindero ba? Ganing murag keep up bitaw ka ng pamanit.

The skin allergy, mga pimples, mga black and white heads, mga higala. Kung medyo dili gyud maayo ang baho sa ilang ilok, labi na gasington ga. Tapos nga na mga higala, di ba? Mistisa glutathione with collagen soap, mga higala ha. O gatong kutis mistisa carrot papaya soap. And also atong pasalamatan po mga higala ang nung lading products mga higala. Alright, and mapalit ninyo mga higala dyan sa may Panabo City. Mapalit ninyo ang nung lading products sama sa Growmate, Growmate Vitamins. O ingon man ang atong Power 10 mga higala, no? Ang atong Power 10 Clay Gel Coffee Mix o Clay Gel Soap. Okay, mapalit ninyo mga higala ha, diya sa syudad sa Panabo mga higala. Okay, diya sa atong gasbiyanan sa 96.1 Infinite Radio and also sa 90.9 Light FM nga, nga nahimutang. Bulol na nanunda ni mga higala na nakapamahaw na. Nahimutang mga higala dyan sa may kwan ha, Panabo City. Nahimutang sa may second floor A Square Building sa Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, o galang sa gustong mupalit mga higala, gigitay lang ninyo ha, si Sir Kevin o si Ma'am Rose diha mga higala. Aptik yan po na sila mga abi-abi diha mga higala. Lungsod sa Kibawi mga higala. Okay, naimutang atong sabihanan diri sa may Barangay East, second floor Rita Dumag Building. Okay mga higala, at bang mismo sa kanagwan mga higala, at bang ni sa build it right na hardware mga higala. Mi sa door number 1. Okay, panuktok lang mga higala ha. Aptik mo kayo mo comfort. Comfort na mo abi-abi di ay.

Dala, kumusta otro og mayong buntag? Ariana po na itong mga kapalaran karong Adlawa. Meaning Adlang Webes. Pizza 16 sa bulan sa Hulyo ng tuig 2026. Na naguluhan ang akong kapalaran karong adlawa.

para nag base lang gina sa atong gipang buhat. Panabo City. Okay, og sa iya daw nga asawa nga si Rosalinda Liga. Og ingon man sa iyang anak nga si Emery Anya Beza. Okay, salamat po sa DJ. Mag-request na rosag song na entitled by Simple Plan. Panimbaya nila sa ilang mga love.

0: last night. Seven 958-06-01. Mao na tong text line up. Pwede mo mo send sa inyo mga text greetings, mga requested song. Pwede po mong send o Gcash.
1: Ano? Nangyayari.

Laran. Lucky color for the day is peach. Napahiyog ang makita daw sa imong abil. Tugpa kanimo karong adlaw higala.

Kadali mga igala ha, kay nagrambol eh, atong bulang kristal mga igala, ang atong kabalaran na rambol-rambol. Ding mampun ni.

Kaya sa kini ka surplusan. Use but not abuse, mga higala, ika nga nila. Klase sa kitchen wares, mga cooking wares, mga higala, mga utensils, kitchen utensils. Surplusan. Okay, makita po ninyo dito, mga higala, ang ilang mga nindot kayo ng mga cabinet. Mga higala, ha, namutag sa may abrokdo sa Barangay East. Okay, dyan sa dalan, padulong natulungan, mga higala. Okay, pangutana lang mo, mga higala, sa kung unsa inyong gipangita. Kay maabi-abihon kayo na ilang mga sakop dyan, ha. Good morning, buday kang mamog sir. Mga ang tagiag tagdumala niya o sa kamalipa yung pagpaminaw. Good morning kaninyong tanan. Ang inaot ko nga okay kaya itong kabuntago, no?

buhin o daghan ang naningkamot pag-ayo. Aron mo uswag ang ilang kabalaran. Apan! Daw makadawat ka og swerte, ngaway kahago. Uy!

54 minutos na nakalabay sa alas 9 ang dak na sa Gabuntagon. Oras atod kaninyo sa mga tingwa kabubuton sa JC Water Refilling Station, mga igala. Alang sa mga igala na itong nangita o limpyo o luwas nga imnunong tubig. Naging animutang din sa may barangay Labuagon, mga igala. Kaya may nga magpamina o mayong buntag day sa ilang asa tag-iaw sa tagdubala niya sa JC Water Refilling Station. Pagingon man sa ilang mga water filler niya, mga igala, nga mga patisoy po kayo noon. Yesterday is once more, mga higala, no? Kumustamos man itong halin diyan. Kumustamos man itong halin diyan, higala. Okay, sayo pa man, nang hinaot kong okay na kaya itong ano? Okay na kaya itong halin, no? Kalian kay Krisendero. Patisoy kayo ng mga tinderog-tindera dyan sa may Panabo City Public Market. Huwag ingon man din sa may Kibawi Public Market o sa kamalipayang pagpaminaw. Kung okay kaya itong kabuntagon. Na panagway ka nung adlawa. Gala, lisad yung doulo ng customer, di ba? Na yung mga ginagmay yung problema.

0: Imbis na kanaguan, imbis na bumbere mong paliton, higala pa sila, nagapalit na nung halos tanang klase sa lamas.
1: Diba, sa inang ganang tawagong kagagwapo?

0: Kutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, abang sab, sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Kutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
1: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog Hilaya Pharmacy, sa Malapag Carmin Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi Bukidnon.
2: Hi!
3: Hello!
2: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon, o labi nang dili dayon kita masakit?
3: Og pirming lig-on ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Tinuod ka na mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan, ug mapagana pag-inis sa kaon, ayaw paglangay kung balatian ay isgutan. Sulayin din o ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Agay, ikasakit, ay, agay, kasakit.
3: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguang nagyong tao'y taghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos imong sakitay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Kining oras, hiyatan ka na to sa JC Water Refilling Station, Labwago na Kibawi, Bukidnon.
7: Istorya-istorya lamang ba o imbento ang gikaingong benepisyo sa pag-inom o vitamin C supplement ang masulti sa tuwang igsoon nga na angkon gayon.

0: man ang paminaw sa kuwang panglawas o nang nagkadungog karon, try po mo upalitan ni Megasi.
1: Ang Megasi Sodium Ascorbate Plus Zinc mabalit na sa mga butika duol sa tuwang lugar.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan tulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Mar Teresa Aguirre, 49 años, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na ako makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ng inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

pasahero karon nga nag-commute mga igala, no? Padulong sa ilang mga tagsa-tagsa. Sa ilang ka-eyeball karong adlawa.

Kung sa kanakuan magigala, kung sa impeachment sa itong vice presidente, ang ilang gihimo fishing expedition. Sa mga kuan, katong nangita og partner.

Oh, kipat-kipat atong kurinti diri. Na kapalaran bitaw sa kananguan. Kining nagay ka chat mate bitaw.

Andiamo a guardare. Oh, di black ma you go. Pagyug ka, pastila nun sa nalang yung pag- Agon! Muscle Man food supplement for men o Muscle Man strong coffee mix mga suking kapamina, no? Alam sa mga kagilaan natong medyo minus-minus na ang panahon para sa mga partners.

0: supplement for men, mga higala, ha? O di pa ka itong Muscle Man Strong Coffee Mix, mga suking tipo binaw. Okay, available kayo na, ha, sa itong sibihanan. Okay, diri sa Kibawi, Bukidnon, mga higala, makita ninyo o matultulan ninyo itong sibihanan. Barangay East, sa Rita Dumaog Building, mga suking tipo binaw, second floor, door number 1, mga higala, ha? Okay, panuktok lang yun mo, mga higala. Mga DJ, mga higala, dari sa Light FM, mga higala, dari sa Kibawi, mga ulawon bitaw yun kayo.
1: Nangilad na po.

Masamblan products mga higala pinagi sa may 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Kanimutang dyan sa may second floor A Square Building dyan sa may Bongka Will Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, magkikita lang din yung higala ang atong may naptikon na mga kauban diha. Kaya si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Okay, good morning sa inyong tanan diha. Og ingon man po dai sa akong mga kabanang DJs, no? Ang morning and inaot ko nga okay katong panglawas. Di masabtan bitaw. Ula. Ito makatabang yun sa itong inadlaw-adlong gimulaton. Nung lading products mga higala. Okay, available kaya ang atong

Okay, once again, atong nung lading products magigala. Available kayo sa Panabo City, ha, sa Infinite Radio, magigala o sa Light FM. Okay, mapalit ninyo atong Power 10 na Pro Bio Capsule. Pagingon man atong nung lading essential oil magigala. Alright, and also ang tanan mga produkto sa nung lading mga higala, ang GrowMate Vitamins, ang itong clay gel coffee mix o clay gel soap, mapalit ninyo diya magigala, ha, once again. Okay, located atong sibihanan diya sa Panabo City mga higala, diya sa may second floor A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga suging paminaw galang sa karon sa ikaduhang hugna sa atong pagparayon sa atong mga kabalaran karong adlawa.

na may buntag bago sa... Ariya na ang ikaduhang hugna sa pagpadayon ng atong segment mga higala. Ang segment nga giuluhang ang akong kabalaran karong adlawa.

0: O karon sa atong pagpadayon, diri kita sa Virgo. Sa kapareho ni Cristendero, Virgo, the Virgin.
1: Abiga mo
0: na! 23, gato na sa September 22, Sigala Paminaw. Ang maayong kapalaran.

O karon mga suking di paminaw, dire kita sa Capricorn. Sa mga nilalang, ang ipagkataon ni Adtong Disyembre 22, gato na sa Enero 22, mga higala, paminaw ha. Mga kamulong panglaba. Maburon na apak ang Kristendero diri o.

sani ang imong pag-uswag bitaw. Nalang sa hilom na pamaagi.

sulti lang aron makuha nimo ang imong gusto. Gani bisan pa og magsigig pangayo, dili ka magmahay. Dili ka angay mag-uol karong panahuna. Wala mo magay sige pangayo, di ba? Ay mong gusto niya, wala dahil ni mo lihok ka.

Marius mga higala is red. O karoon din kita sa Pisces. Last but not the least mga higala, alang sa mga nilalang gipagkatawan ni atong Pebrero 19 at doon na sa Marso 20. Og ayo paglapat sa imong mga limitasyon. Sugdi ka na. Og makasalig ka nga ang langit maoy mo puno sa bisan unsang kulang kanimo. Kulangi ko sa kwarta. Nga langit mga igala sa kakulangon sa ako.

imong mga ila ang imong mga katakus o kayo paglapas imong limitasyon. Di ba dapat kita mamula pa sa tong limitation mga igala.

va un olvidado. Va. Buhat uno na pud bitaw. Ay kalingwat mga igalahang kining programahan ni mga igala gi paluihan kini sa may tingog kabubuton sa Quezon Fragrances mga igala. O gatong kutis mistisa glutathione with collagen soap o ingon ba natong kutis mistisa carrot papaya soap mga igala. Okay, available kayo na dyan sa may Panabo City mga higala. Pinagi sa itong Sibihanan dyan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City mga higala. Nimutang sila dyan sa may second floor A Square Building dyan sa may Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Okay, pagkikitahin lang ninyo dyan si Sir Kevin o si Ma'am Rose. O gusab diri sa Kibawi Bukidnon, mapalit ninyo ang atong ang maong produkto mga higala diri sa may Barangay East sa Rita Dumaog Building second floor door number 1 mga higala, panuktok lang. Tatay paing mga higala alang sa inyong mga pangutana. Mga higala na ni tester mga higala, no? So magapili gin mo sa unsa may inyong gustong humot mga higala. Itong humot nga mura mo executive. Huwag ibalik sa inyong pagkabataan noon. Magmahay mga higala kay kaning atong kuhan mga higala. Kaning atong mga fragrances sa case sa fragrances mga higala. Is kanagan inspired din mga higala sa almost tanan mga international brands sa perfume mga higala. So manimaho gyud mong ganani, manimaho gyud mong unsay tawag ani executive.

Okay, there you have a sample from Cher and Peter Cetera on their song entitled After All. By the way, it is now 54 minutes after 10 ng morning. And well, this will be the final stretch sa itong nga panag-uban magigalang e bitos ng Gidagoras. Salamat sa pagpaminaw, mga sungin paminaw, ha. Okay, address atong programa ang yesterday sa once more. And till next time, mga higala, ugma na pudpuhon, ha. Ang station, mga higala. Nadungog ko ninyo. And 90.9 Light FM. Gayang salamat dayang ang kuanda kang Sir Kevin. And also sa atong mainabdikon nga General Manager da kang Ma'am Rosemary Amit Bulfa. Kay pasalamatan sa abday nato si Sir Wolfie Orio ang atong mainabdikon gyapon mahigala nga Operation Manager. Okay, og siya mga kubanan karon nga naa sa atong transmitter site.

And may nga pagmaminaw dahi ha, og mayong morning, okay, sa mga kabana ni Sir Wolfie once again. Okay, di sa itong transmitter site. Mayong morning kang Jungjung, kang Bones, o kay Boss Lloyd. Nga kuan mga kaubanan ni Sir Wolfie. Sparring partner diri sa Pikas Lawak. Kaya Tatay Paing. Ala, good morning ha. By the way, wala kita ikong oras mga ikala. So this is with your DJ, Chris Tendero, saying goodbye for now. And daghang salamat sa inyong kanunayng pagpaminaw. Okay, huwag manabot po hon mga ikala. Alright, there is a 94.3 Light FM. Kibawi Bukidnon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Bye-bye.

0: and I love ya.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online on social media and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ani ana gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal. Asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Una ay program mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiing naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, so Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit ug isend sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit. Ani ana si Dr. Geoffrey Lagit.

So, hala pa iluna din na panggato isgutan about talong karong kay tuod ang mga gulay karong. Gulay mismo tangkong. Tangkong ha, os kabugot, utsos palingke. Oh, muna mga pinangka, apan katong wa mabugot, nas bukid-bukid, na? Oh, nguban pa ngayon tangkong, pero siyudan pinangka, mahal na. Oh, nindot na tangkong para safety mo, nangka, basta aplan. Oh, nang kanindot magos aplan, no, kaya way tubig, so layo gimos gitawa sa gikadudahan na to, nga, cystomiasis. Okay.

0: Medication before medication.
1: So, pilo na panggap to isugod ta karon og kanang talong kay daghan ang katawangan karon niya. Okay, bang panahon karon kay tugnaw-tugnaw. Pero tingganahang grabe mulipang ang imong talong. Labi na ang imong talong Bisaya. Tama ka daghan. Grabe mulipang. O niya, nindot pinangga og bunga. Okay? So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan.

Tan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siyag energy nga kwan 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kumpleto man ay mga pinangka. Halos kumpleto sa vitamins ug minerals ang hisgotan ng talong. Okay, so mga pinangka, ang pagpili ninyong talong at tumugpalingga na i-injeksyonan mga pinangka ay na naaginay gapuyo sa ilalom. O niya, kung mapili mong talong, ayuhon ninyong hikap ang talong mga pinangka na pantay ang iyang kahumo. Okay, kung namoy mahikapan pinangka, uy, tibugol man. Tipo dito sa sulod. Pero yung naman sila nga, okay raman makaundok ang ulod sa talong kay vegetarian man ang ulod. Ikaduha po, makatabang pagpadako og tingog. Moto mga pinangga nga kuan ha. Moto ba nangitngit o ganang kuan nangitngit o ganang ulod sa talong. Tono o to, bitaw. Talong rapo yung ikaon, so di daw kay hugaw. Siya ka nang, og magulay mog talong para sa moa no mga kaliwat ug ilokait mga pinangga og magulay mig talong kay kanarg yung kahoy sa talong ang mabilin no asa naman ang kahoy naas yang gunitanan sa talong okay kanang gunitan panitan panitan pinangga perting lami arban nagmunay maprito kay gagingking unya mga pinangga inigumani mog panit agoy pinangga moto ilabay tong yamurag tukog sa ang pinangga, simpre, imorgyon siyang lapuhan na binagbagong harvest. O niya, di pa kay daggo pinangga, mas daggo, mas kumaggo. Pero ting lami, kay tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero daggo-daggo na giyang talong, basta di pargyon siya guwang mga pinangga. Pinangga ay, intero na igunitan na lapuhan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga pangga, o niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po nimo, isaw-saw mga pinangga sa imong tahudyo, og lemon seto. Pero kung doon na kay apple sa ino, no, nya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo, daggo kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay, kuan mga pinangga, ang talong, basta gagmay, di may sugbahon. Kanan daggo, labi nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay, ang bisaya, inigsugbahon ni mo, gunitan na nimo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di kapakawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basig, diritso nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na'y talong nabilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kay kana pinangga, dako kay gikatabang para kanimo. Ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kay kana siya, muna yung una ko, nga dako yung katabang o niya. Kung gusto po nyo pinangga mag, nanguban mga gina itlogan nila ang talong, mga to dilin na, himuonan yung bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe, ay magbatil mo mga pinangga garina. Mura ba kung kabalo mo luto o hotcake, or kabalo mo mga pinangga magluto, kanabi ito ang pinaypay nga saging, di ba ilara man ang gibasa ang harinag tubig, niya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then, moto giprito. Ingon niya na ang niya, butang kura o pino ang lamas mga pinangka human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timpla nga tama kalami, di, okay. O niya, pwede po ang talong mga pinangka nga, kuhan ka nang, kuhan na katong talong pinangka ang uban gisog imong gihalo, okay. Muna ibuhaton, pero simple na lang kay pinangka, imo lang slice on pinanigpis ang imong talong, labi nagdag ko ang talong pinangka nga wag gilapuhan, labas, agoy, iligid dito sa Pinay. Ang akong ganahan po na nasa una, ganang talong kay ako raman ng islayson, butang to, dagko nga talong. Adi, inigbo ako ni mo siyang tag 4 inches mga pangga. Nya, imo siyang bahinon o kaupat niya. Di na ni mo kwanon, di na ni mo ibutag. Imo siyang imarinate o ganang tojo. Bali-bali, toyo, aromidyo, pula, inikaluto. Uman, iprito siya mga pinangga. Ay, sigurado mga pangga nga. Magkinamo ako, kinamo jud ko mo kaumas na mo na akong kaunon, ha? O, talong kay pinangga, kinamo jud ta, ha? Nya, kung gusto po niyong lami, pwede po mo nga ang talong pinangga. Inyog lapwa, hala, putulon ni mo tag 4 inches niya, imo siyang buak-buakon,
ala Pinanga or kundili katong sinugbantalong. No, kanang napagkumpungango gunitanan.

0: Oh, pwede po pinanggan yung himo ni nagkapanit niyo sa talong. Oh, pwede po ninyo katun na lang inyo lang buak-buak ko nga naapayang pungango. Agay, butang alundan din po pinanggagispisong kataog lamas. Daog, na po yun. Oh, pero pwede nyo makilaw ang talong basta ligon. Tutakingon pa bitog tudlo kadago. O tamis man po na mga pinangka kung diretso ni mo siya kilawon.
1: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Og bisan diin ka na nagpatambal og nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kaltangan apan wa pagihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. O sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato, pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado ng humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kwan at kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, kolesterol at marami pang iba. Ito ang Adi Check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness. Ano pa? Ang pagbaton o maayong paglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Mutagad, o muwati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes o Tida, o matag Huwebes, naa, personal si Dr. Joffas, nga dugay na nimong ginasina, nahulat, busa, adto na!
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Okay, so mga pinangga niya karoy nagbalapuson, no? Kuhan ka ng mga pila na gani ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
5: Yeah, isa pa mag-ingat dito dito.
4: Okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka sumana? So mga pinangga ko ni mga 2 weeks na kaka wala ka balik dire. Mga 2 weeks so subliyo na to. Nay ka nang unsa pay pangalan ganin mo?
5: Rita Gakal.
4: Unsa?
5: Gakal.
4: Taga asa man?
5: Taga Don Lorenzo.
4: Don Lorenzo nga Turin. Pila may edad mo ron?
5: Parang umaabot.
4: Mag 58 ka niyo. Kung sa to'y nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
5: O ang sito ko, dahil akong paminay.
4: Katong na-stroke ka? Oo. Na-paralyze? O, unsa na to kadugay nga murag na-paralyze ka?
5: Ang sito ka pa, ang sato, wala pa ka.
4: Bago-bago pa to? Mga bulan pa. So may gani kaya nakaanghi ka diri sa klinik. Kinsa may nag-refer sa imo diri?
5: Ako yung suon nga dito dito.
4: Ah, nakaigsuon nga. Naayon na po siya?
5: Oo, nabaalit ko sila kay sila pa naman siya.
4: Ah, daghan na kaigsuon nag-refer sa imo. Sa po yung mga ipang bati nila sa una to?
5: Ano ba yung bari niya?
4: Ah, silang kidney. Oo. Ang sa'yo pili doon ito?
5: Palomar.
4: Ah, Palomar. Taga-asa po?
5: Taga... Lorenzo Gihapon. Rabihan.
4: Ah, sa Lorenzo Gihapon. Okay. So, mo ni mga pinangga, no? Na-stroke ni... Iba yung...

0: magapagari ay ni alalayan magano
1: alalayan ko
0: ito di ba doha doha mo naganidre
1: oo
0: so doha ang nagawa niya nagabay nga naglakaw bali nagsaguyod pa mga ni daytod ko no nagnumdum na daytod ko hap so human sa imuhang cleansing program mga pila ka semana bago ka nga naka recover na kalakaw na ka tindog daw tinuod ba ni nga wa na ka na stroke na ra kamot wala na praise the Lord no so mo ni nga naka recover gid din taon si ma'am no sa iya nga balatian kung sa pagkato nagtuob ka tuob ka gihimo ginimo tanan
1: pagka
0: wala ko dali-dali sila kita sila ko no oh kanagya ang bawa wala ka maglisod og biya sa bawa no basta kanag yung karne mga sulis so magamping nagyog ka no magani kay na igsuon mo nga naka istorya dire
1: okay na pabalik
0: kay ni kanya ano lagi gipapalop gud ka unsa may ka istorya nimo sa ubang mga nanga paralyzed parehas nimo kaniyad po nga naminaw sa ato ron.
1: Yan po yung mga kuan. Ang kuan ang kay pipitina mo Christ.
0: Ako ka na eh. Panhigil ka. Daghan naman ng utang sa imo, no? Okay, laliman ka. Ikan ka na stroke. Nga karoon nga ni kuan ka. Kanang sitawag na to nining ni fully recover na ka. No? Okay, so malipayo na. Smiling na. Oo. Kaning, ang sabi pangalan ni Motro?
1: Rita.
0: Rita?
1: Rita Palomar Gakal.
0: Palomar Gakal, taga?
1: Taga Don Lorenzo.
0: Kaning si may puan dapit? Ya Lorenzo?
1: Papuntang Eden. Pero
0: dyan. Papuntang Eden ka, Bayabas, Bato. Dito day ka nga, Don Lorenzo. Okay, so muna mga pinangga na nagbalampuson. No? Niya magsaad nga magamping na Diyos. Ha? So ang Diyos.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit, serbisyo publiko, serbisyo publiko, serbisyo publiko.
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Daon sa kamari? Talawang pagod sa imong gininhawaan?
4: Nawad-a naman ko po pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang gihapon ko mauli eh.
5: Landmark cleansing usa ka, aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas, o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Maubo pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
6: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gramang serbisyo publiko.
7: Serbisyo publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
3: Doc Lagi, serbisyo publiko.
8: Hey, hatis guta ning abukado mga panggaoy. Karong panahon na maalang abukado. Pero di ka magmahay ka bisag mahal mga pinangga na ilhan nga abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kanidiay siya, makatabang day siya pang padagdag sa sperm cell mga pinangga. Babae mang kaglalaki. O nyamato kaglinik, free check up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinangga. Dila, mugunit rin o ang kagmurag. Yes, laki. Then makita na dahil mga pinangga ha, 1 minute na dahil ang result. Okay, so muna ay binipisyo pinangga sa pagkaon ng abukado. Bisag isa lang abukado kada kaon, aunon mo 3 times a day mga pinangga. basta kadakiyod mo.

0: Awas.
1: Dok Lagi, servisyo publiko.
2: Okay, so ano yung tatoy sigutan ning about sa gitawag na to guava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon, ha? Oh, kay taas yung vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kaya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, pawala golser. Simple lang. Isang kung sa bayabas, ayun lang ganyan, isaw-saw suka. Maura na mga pinangga, kauno ninyo nga plain. Kaya kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw na ninyo paniti pinangga, pagwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitib. Paingon aning mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Ang katong na yung mga bangagong ipon, ang pingin na di makaon ang biso, kahit sakit ka nagmasuksok. Okay, so simply pinangga ha, bayabas, inyong kaunod, murot mo mga pinanggad, duha katasa kada adlaw. Inat nga mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga DCC.
1: Dok Lagi, servisyo publiko.
2: Okay, mga pinangga, balik ta sa isgutanan natong gutokola. Usa ka Chinese professor mga pinangga, no, sa si Li Chong yun. Mga pinangga, ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe. Naminyo siya mga pinangga, kung po siya murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, guto kula, sige paguto. Mga pinangga, mukhaon na siya pinangga, 5 kabuok guto kula kada kaon. 15 kaguto ko lang, grabe maguto, pinangga. Laliman mo, 25 kababae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. Oh, mga pinangga, no? So, nakanindotan ng guto ko lang, kain mo, guto, yun. Balihan lang pag-spilling, di mo na iyang epekto. Itawag ni siya mga pinangga, Indian ginseng. No, ang goto cola mga pinangga or wala pinangga kanang sintilya. Kalimot na nasdok lagi. basta lang, pag-goto cola na orang pag-goto lang inyo.
1: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit.
2: Okay, welcome mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. Sa gihapon, Dr. Lagi, uban ang padayon, no, episode 8 na ta mga pinangga. Part 8 na ta sa tungisgutan ng general causes of cancer. Kaning itawag mga pinangga na po nato paggamit og mga caffeine. No? Paggamit og caffeine, pulas, jubrumin. So pinangga ang caffeine magod mga pinangga. Di ba mo man ay kusog makapalpitate? Palpitate may nag uy, nervyoso lagi ka. Hingapi siguro ka mo man ay mga common termino. Tinood yun mga pinangga. Sa una biyaha, mga bukid ay tigkape. Mga karaang mga tiguang may tigkape. Karong pinangga, bisag batanon. Tungod aning ilang mga giinbintong kapiron ng mga in-one. 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1. No, nga naagid siya ay herbal coffee tood, pero na ay caffeine. Na may halo gamay ng kape. So pinangga, na di ang deception. Nano day, tistingan ninyo, dili butangag na ay caffeine gamay. Ay dili mga adikdok, dili mo balik o palit. Okay, lahi man daw glami. So, mo na pinangga ha, nga ginarekomenda lagi na itong alternative, mais nga kape, na ay humay nga kape, na ay soybeans coffee. So, mo na mga pinangga nga, ang naamagod anang kape, nga nung dili mayo kay na ay caffeine. Nga nung dili mo advice si Dok Lagi itong mga tablia, pinangga chocolate, kay na siya ay caffeine, na po siya ay tubrumin. Nga mas grabing makadaot sa caffeine. Nandang dili mayo ang kukwa, Dok. Ang kukwa mga pinangga, kaya na may cocaine. Unya, dayon pinangga ang kula, di po advisable. Nga naman ang nai Coca-Cola, unya napag-cookie. Usa magkula. Dili advisable pinangga. Kaya ka ng kula, grabe na ka-acidic pinangga. Kita ka ng iniginom. Tanan ha, dili may nga. Kana lang mga ito mo na ikula, dili, oy. Apil na mga inumon pinanggang, nag-mountain-mountain din ha. Nag-sprit-sprit din ha, mga pinanggang. na spirit ng inumon, o tanan nga mga inkan, mga pinangga, kaya kita mo na magdagandangan nga putian na ang murag na bulak gamay, inikabri, bigyan mo, mga na ba? O, inikabri, pinangga. Ay, mga pinangga, mo na siya ang kuna. Na kini sila tanan mga pinangga, puro gini sila tighatag ug asid. Nyabi nyo pang pinangga pag asidik ang lawa sa tao, mo man ikusog mo bangag mga pinanggas tinae. O dito sa inyong gitawag pinanggag sa tiyan god, no, stomach o sa atong intestine, mubangag ni. Mo man ang muhapdos, nya mugasgas. Mo na maghapdos, gutomon muhapdos, mabusog muhapdos. Oh, kananting merienda, alas 9, alas 3, kusog muhapdos ang tiyan. Kaya nga naman, nadaot man na ato mga pinanga, plus naapag yung asukan. Ang inyong ginainom, di grabe man kadaot. Kaya grabe man ito ka mga asidik. Nga, parisan bagi yung suka o alkohol, asam o tak asidik. So mga pinanga, ang mahitabuan ni Manggod niya, muna yung mubangag dito sa imong artery. Apil na. Pagbangag sa artery pinanga, muna yung mugawas ang kolesterol. Kani mong trabaho sa kolesterol, muna yung tigbulkit. Nabangag man sa asid, mugawas ang kolesterol. Daghan na magbangag, di baga ng kolesterol. Ano ninyong ligid nga daghan ng binulkitan, di ba? Baga, so mahitabo pinanga, tungod sa kadaghan o ka ng binulkitan, mugamay ang bangag sa inyong artery. O sa nga ni daota na ang acid mga pinanga. Nga mo ni problema sa kadaghanan karon. Kay kaning acid, mga pinanga, gikan gini sa tanang na asukar. Oh, mga fermented, ana sa dito pinanga, fermented. Then 5 plus, gidugangan ninyo pinanggag caffeine, kikimplahan man. Ay maguna ang caffeine bago asukar. O, oh, mga pinangga, ha? Nay caffeine, nay chubrumin, nay kula. No, naapag yung pinangga, gikan sa kukwa. Na grabe pinangga, mudaot, gikan sa utok, sa dugo, mga pinangga. Then, mag-deposit o gasa mo at tumugina sa heart. Manangkusog ang palpitation. Kay mugamay man, mugamay, mubara man mga pinangga sa kaugatan. Di imong heart matamblaw siya, bumba kay ang dugo, dili man kalusot ito sa bangag, kay gamay naman, di imong heart, buba na ito, bumba, munang paspas siya ka na. Oh, man ang kusog palpitation, eh, hangako na. So muna, resulta din, heart disease, blood clot, high blood pressure, stroke, mga pinangga, o niya tingala ka nga, nangadaot na mga sciatic nerves, maminhod na mga pinangga, di ba? Anto, dakong ugat na dito sa imong tiil, pinangga, what? Apiktahan na. Nya ugat paingos mata barado hanap ng mata. Oh, mo na mahitabo mga pinangga. Tungod ani nga mga ginainom. So mo na dili advisable mga pinangga ha, mo nang gina-discourage ni Dr. Laget. Mo to pinangga ika 27 ang naay kape. 28 pinangga naay gitawag chocolate. 29 mga pinangga ang naay kula. Sunod, ika 30 ang naay kukwa. So, daghang patag-isgutan ang sunod at tangin ninyo mga pinangga. Ha? Kay ako mga pinangga, tungod ni sa akong ginatudlo ninyo nga love yourself. No, gihigog mamanta mo mga pinangga. No, bata hantod sa mga tigulang, labi na sa mga gwapa. Amo na nga, ginapasidanan ta mo mga pangga. Ginapasidanan ta mo ha. Namo na yung mga general causes kaya maghilak-hilak na ba na yung mudagan o clinic ngayon yung kinaiya maghilak-hilak na yung pinangga o niya muingon na yung paghuman huwa narubag yung kuy kwarta na perte makahilak yung tagapil saan mo ni natay paino basta cancer gani gastuhanan maganda pinangga mo nagkamugway ikagasto more prayer mga pinangga na milagrohan sa Ginoo pagaya ito mga tambal ha siya may naghimo anak tanan so hinaos mga pinangga nga kining akong kaning 30 ka mga general causes napanisumpay napamay mga emotional therapy so mo ni mga pinangga atong isugutan na punsunod so hinaot nga kani makahatag niyo pasidaan aron kami mukoon sa paglikay aron mga pinangga nga dili dali mapuno ang minteryo og ang mga ospital tanawagon niyo ng mga nanga ospital. Tana, i-check ilang lifestyle, puro na nga og isda og karne. Puro na ibitsi, na ikape, na asukar, na sigarilyo, na inom. Tanawaw niya, puro bilar. Hilig pagdiirkon mga pinangga. O, mga pinangga ang mga na-contributing factor sa mga diseases pinangga o cancer. Nas matumos Biblia, nga kung kamo dili magmatinumanon, ang sangit, sakit, mudangat kanimi. Mapil pa ganing mga tanong ni mo pinangga, mapigtahan magayla tungod sa imong pagka-violator mga pinanggag transgressor. Mapil, makuhaan, mapil pa ganyan nga ang pamilya magkasakit, hangtod pa sa upat ka mga kaliwatan, makadawat aning sakita. Tanawa, di ba mo ingon din ako, inheritance na mo na dok. Oh, kinuan na akong lula, akong mama, akong auntie, hantod ako. Nituo na lang po ka. Kaya naman po na sa Biblia, hantod sa ikaupat na kaliwatan. Maangpo nila ng imong pagkadili matinumanon. Kaya nga naman, kusog mga kamuhabhab, di ang imong anak, muhabhab. Imong pagumangkon, liwat po ni mo. Imong apo, liwat po ni mo. So, kung pareha mo tanan o gikaon, mga pinangga, parehas po mo tanag sakit. Walay sakit nga gitawag ng inheritance. Pero di mo guna inheritance. May manag na kasulatan na itutulok kay inheritance. Muna pinangga ha. Okay, so hala mga pinangga. Mabay-bay sa sila.
0: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
3: Porsyon naman mga pinangga sa tiyutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala, ato ng tagaan o pagtagad ang inyong gitawag o mga pangot.
1: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
4: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
5: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapon sa buto-buto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunchay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product, Healthy Juice Powder, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
6: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede nimo silang matabangan pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup, maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and
7: Wellness Center.
8: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito gamailanog herbal medicines ug pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan ug iba na ba. Mga ilanog sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan ug karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems ug UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar ug uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
9: Ani-ana, ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis, o pagpunga-punga. Ani-ana, ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayos at gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia, o gavil, ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo.
10: Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
11: Eye Care, ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon.
12: Eye Care.
11: Eye Care, ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pang hinungdan sa pagkabuta.
12: Eye Care.
11: Ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit. Ang Eye Care mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
13: Education before medication.
3: Okay, so mga pinangga, paday na ta, doon na natay mga pangutana, mga pinangga dere. Doon na nay 45 ka mga pangutana, unya doon ay 18 ka pangutan ang atong gitawag o kanang globe. Mangiyang giingon dere, Doc. Di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot kadaghanan ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprihan, pero daghan pun ugway spray. Gusto gyud kamo kaog safety nga gulay pinangga, adto tas kanang kamunggay, adto tas alubate, adto tas gitawag na tog colitis, pako, o kana pinangga odlots kamote, di ba odlots kalabasa. Muna atong pangkaunon nga mga gulay kay 100%, pero magadto na kag mga repolyo, pitsay, Chinese pitsay, di ba mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko nung mukhaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni mog tingulan. Okay, kung tingulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Pero ingon man pinangga, mag-spray mi Doc, amo man butang ag sticker. Kay kung among butang ag sticker, bahalag magbadyo. Mo pilit ra. Nya ilha man ninyo labi ng gripulyo, og ibutang ag sticker pinangga kay mo blue green mang color ana. Okay, dugay gud ko na garden o kanang repolyo din as Maragusan sa una. Sa Katipunan. No? O niya, kita gumaw eh. Mabitaw na nga kuan pinangga. Di gud matapobre ni Doc Lagit. Pinobre, lagi hapong estilo. So, ani na siya mga pinangga. Ana man gud ubang kuan pinangga kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte. Ganing mag-uuma yun, kabadlungon. Mamanang paminaw gyud mo kanunay sa Agripinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo. Sa unyong pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag na tong more on chemicals mga pinangga. Kay kana mohatod gyud nagkalat na mag iban di man una ba. Kay kasagar kani repolyo mo man eh ako man capital repolyo. Unya inig ila man na isprehan. Pero mga pinangga, og dunay surprise nga inig-spray karong adlaw pagkaugma, mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo, pugso na nila og harvest. Pugso nila og harvest, mamay naka, way ayo ano yung mga mag-uumang dili sila honest. O niya, ang ilang hinahuna, kwarta lang, pero wa sila kahuna-huna, nga doon na sila'y parinti sa nagkalain-lain ng mga syudad, nga pastilan og maotoy mabiktima sa inyong giharvest o ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga, ang pamaagin na lang nato na mga pinangga, ani na siya. Kung mapalit mo prutas, gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyong gamiton, ihumol gud ninyo tubig sa di pahagpaton. Oh, ihumulat to tubig pero aron matanggal ang gitag natog mga pesti, mga pinangga, mga pesticide. Inyong butangan siya limonsito og namoy limonsito. Or kung wa moy limonsito kay mahal karo limonsito, ala butangin na lang siya asin. Nang kaysa una ginabaligya fit. Oh, bobog fit pastilan mga pinangga. Petin daghan ang nagigamit og fit mga pinangga di ay makahatag dayo og sobrang kadaot. Mamnang ay lagi nang mahilig og artificial kanang gitawag nato og hilig og pasadyon. So ang simple, himulag tubig og wa jamoy asin de kay di pun mo asin kay kaliwat og engkanto. Di humulan lag tubig palapawan lang nato mga pinangga ha? Kay kana dako siya ikatabang. Okay, basta og na pinakapobre na magitay asin. Butangig asin aron matanggal pinangga. Unya hinumdumi po di nimo kadlukan pangga. No, kay ang lahi manggod ang karne o ang isda kay kung makatukob sila hugaw, mag-develop dito sa ilang karne. Unyag imo siyang kitkiton mo transfer man sa imo ha. O, mo transfer sa imo mga pinangga, okay? Pero ang gitawag natog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag natog different nga phytochemicals. Ang phytochemical siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray, i-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mangaon mo mga inisprehang gulay, mas nindot og panahon sa ting-ulan. Okay? Okay, so manapinanggaha ay kad

0: na kay alkansi og mobiya kas kalibutan. Giingon diri, 73 akong edad dog, pero nganong pungahon man ko? O, bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang. O, dili ko makaginawa. Maugin ay, ayaw kalimti tay. Kay pastilan, magmuskitiro yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot kaginawa. Pero sulay datay, kay basig maglaksigig sakit imong likod, doon na kay ubo talagsa, ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan, ala, ilahan na nga doon na kay pulmonya, kundili nyo mo niya, but pasabot, naghubag ang imong air passage, muto maglisod ka ginawa. Ha? O baka problema sa baga ka ni Adto. So, pinangga, ang uban po nini, gumikan sa mga tao nga dili hingalibang. Ang regular laging kalibang, kaduha katulo sa iskadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa day, ang uban, wa gyud ade. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito sa kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong doghan. Okay? So, anin na, hello dog, si Danny Bulahan ni. Mao ba? Ask lang ko, unsay tambal sa mata kung magsigi og katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So, imuon ni mo, magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol ni mo pinangga 30 minutes o i-rest o sa animo na siya. Hello dog, ask lang ko, unsay tambal sa sakit sa tiyan. Oh, 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat, Dok. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito ubos nga tuo pinangga. Lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa init o mawa. Kay di mawa mga pinangga, ala, sige ha, nagpainom o kanang kapayas, Diyos, pakauna lang po, pakauna lang po ni mo siya kapayas o gotmil. Kay ba, sigwa na kalibang pangga, ha? Okay.
1: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad anong magkukupag-asa pa rin? Kaning mga dipang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman eh, good. Kabalik-balik na ko upa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayos sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mari. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Hello doc, do you still have kanang post-op do you still have post-op kanang post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Unsa man to yung bot pasabot oy. Unsay tambal sa bata nga gitipdas doc? Paursahi pinangga. Sa boss munggos. Onya, makuan ka ang uban ni ini, maghumol lang ka mga pinangga o kuan kanang maghumol ka o kanabitang pito kabok munggos, pito kabok suhas kugon, pito kabok busikad, na, mom nilang ipainom mga pinangga. Pwede po, maghumol po mo, gitawag na to, bugayana. Mom na ikaraan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana, pinangga. Pero karo nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga, isigig painom ha, kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay mo paduol. Oh, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw paduol. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, dugas carrots, dugas

0: Apple. Pinangga ni not good, no? Antibacterial mga pinangga. O nya, kuan po siya, kanan tawag na to nining nindot siya sa mga gipang ubo. Imon nang gamiton, sigurado. Oy, Doc, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. No, nagingon, usahay po ng bana, perte, perte rapod kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga mo, nagingon na to. Mulampas, muabot manggaling ug utso mga pinangga ang kataas sa inyong bana. No, anya, madumbul man, Doc, madumbul. Sakit, Doc. Pinangga, ang imong himuon, talian lang ni mog panyo ang punoan. Ah, tanaw gihapon ni mo, uy, mudumbol gihapon, Doc, mudumbol. Ah, good morning, nagyuihigot. Pagtanaw pinangga, good morning, arang-arang, Doc, di na mudumbol. Okay? Aron nga, tama na ang size pinangga, himuin na lang ginag-stopper. Oh, dito kastig bangag o ka ng guma. Oh, himuig busing. Pangitag busing masulod. Oh, anak mga pinangga, kay sobraan na nakahabog. Or bisan pinanggag mubo na gyud 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi dako pagyugtian di mubo. So mga pinangga mo ni siya ang kwan na us-us yung matres ang babae mo nang magsakit ang ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala hinaot nga nasatisfied tong nangutan na no. So, muna mga pinangga, nga ang inyong himuon nga kuan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. Magtakilid kay para dili kay siya ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? Pwede mukaon og abukado nga taas ang BP. Wa may problema. Kaya ang avocado mga pinangga na siya fats pero good cholesterol. Oh, pero imong isik ang avocado butangag no kanang gatas, ang gatas maoy na ay bad cholesterol. Kay plain avocado, why kurat?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Ako si Maritis Capistante na ako sa Buhangin Jid Valley na Guyo. 22 na ko.
3: Okay. Ma'am, nilangot ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
2: Pumagod na anuhan kay sakit jud kay ako ang tutoy god. Sige jud na ko tong giantos. Sulo na dae kabuok siya bukol. Sarajo-rajo na ko ni nadunggan. O niya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga. Ni agdudud ko. Niya karun lahi na giyod. Dili na. Wala na.
3: So nindot na kayong pamati rin ma'am?
2: O nindot na giyod. Wala na jay sakit.
1: Okay. Inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Love yourself! Love yourself!
0: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiag ka to. Binta to kay iyang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Niya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Ana man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ang sama na to, mare. Sakit na po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawabtings kagabi. Ingon siya pinangga nga, ay, pre. Kanang kwan pre kay pastilan ang iya din kumpare kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahan 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo din itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mundang nalang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pwede yung sakita din ang imo. gigabaan mga pangga, ha? Ah, sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, dog. Ah, mga gingon dire, mga manicure. Ansa ni? Dok, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection no, naglaguman. Ingon sa doktor, pution daw, gingon dire yan sa top, pution daw, kay diabetic daw. Please tabangi ko, dok, ihumulog ini tubig, oy. Paglaga dag tubig, butangig asin og soka, bayabas. I-try ni mo isigig humol mga pinangga. Ang imong tiil, ang imong asa nang naingron nga, na-infection, katulo sa iskadlaw. Hello, dok, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyang, kanauntang iyang, iyan lang ilibang ang plema. Magbuot, mampuga. Diba? 1 year old. Mga pinanggaan yan, uban magana, kuruuton gud yan tilaog pinangga aron iluwa gyos bata, kay na may batang di kabal lumuluwa, puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede rin magkasigigin ng mga apple juice, pero namos bukid na may klabo, pugon ni mo prisko ng klabo pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? Ang uban ini kalibang, ang uban iluwa gyan nila, ang uban ni agig sipon. Unya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan in taon ni Kugos, dinalisa. Napaon na hutan giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init, init nga butilyan, dugan ugang likod, okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga, madyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
5: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
6: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, adtua na!
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Okay, bayang uto. Welcome mga kabida. Welcome, ani na po kita sa itong programa karon, ang Markas sa Kabaranggayan, mga kabida. Adlong Huibis, mga kabida. So, dinila sa itong program istasyon, ang DXOD. 96.1 Infinite Radio. Bida ka, is Panabo, mga kabida. So, welcome. So, kumusta? So, sa ngalan sa kong partner karon nga si Kuya Kaloy, o gamot asa karon, murag namista siguro si Carmen. So, kita lang sa karon na mag-uban-uban, mga kabida. So, happy pista niya si Carmen. Happy pista, mga kabida. So, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa itong estasyon, sa itong manager, si Ate Rose Bulpa. Atong partner sa Pikas Lawak, si Papa Kibbs. Yumansap sa ngalan sa atong CEO, atong Kuya Wolpe Orio, Engineer Wolpe Orio. So maingod to kaninyo. Welcome sa tanan nga nakabot sa atong Sibya, ha? Sa tanang makadungog ganis sa kinatibukan, labi na siya itong probinsya sa Davao del Norte, nga gilangkoban sa 11 ka local government units, mga kabida. Sa tulo ka siyudad, o gaman sa 8 ka lungsod, mga kabida. Sa itong Silingang probinsya, may utupod ka ninyo, welcome. Sa itong sa Davao Oriental, ang Davao de Oro, Davao del Sur, yung mga Davao Occidental, yung sa kinatibukan, ha? Nga makadungog, ha? Maabot din sa ito nga tingog, labi na sa ito nga, Facebook Live, mga kabida, welcome, ang uto ka ninyo. So, lain na po kining adlaw, ha? Adlaw ang hoybis, mga kabida, ha? Pizza 16, mga kabida. So, kada, ha? Belated happy birthday, ha? Happy birthday, ha? Belated happy birthday kang Manuel. Kinsa kini si Manuel, mga kabida? Kini si Manuel Do, ha? Manuel Do sa Pizza 15, ang sweldo. So, napabay kato mga nakasweldo, ha? Kanang matag 15 na, 50, matag 15 o pizza 30. So, napabakay na nahibilin. Kasagaran na pagiging taon sa itong mga kato mga ordinaryo lang taon nga mga mataon na itong mamumuo. Nga mo sweldo, mag-sweldo, daot og sweldo. Kasagaran na pagiging taon, ha? Murag na kuha na ba? Kung sa kuha pa, gikaon na daan tungod sa utang, mga kabida. Tungod po rin karoon sa kamahal, ha? Kamahal sa mga palaliton, mga kabida. Grabe. Grabe pagkuhan sa atong ekonomiya, mga kabida. So, ambot unsay kuhan sa atong mga lideres na ini. Baka na nila makita. Kuhan naman yun yung problema. Ha? Pipila, ha? Pila na ka-administrasyon ng agi. Permanente magiging kakaroon lang kay karon, medyo murag nagkalala. Nagkalala mga kabida. Grabe. Nga, wala rabak kini. Usapan, murag wala nila makita. Kinaka-concentrate sila karon, focus. Focus sila karon sa isyo. Isyo kinibitang impeachment mga kabida. So, nagkuhan sila. Usapan pa, gasakit na gigokod nila kining milyon. Ako no, nawala o gigasto o sa kuan pa wala matarong paggasto. Nag-uol gyud sila ining mga ining milyonis lang. Wala sila mag-uol ining bilyonis na kining mga isyo kining bilyonis nga nagkuhan og korupsyon mga kabida. So mao kini mga kabida atong kan kun sa nakita ba kini nila. Og sa kuan pa ang sintabo may nakita. Piso, wala makita, mga kabida. So, masama po rin kasi kanikang ato, kini mga kwan ito, kini atong oil, ha? Kini fuel, kini lana, mga kabida. Mga baba man tood, baba, saka, ha? Ubos, maubos, kon musaka, ha? Musaka, kini o kini og piso, pero mga baba po rin sintabo, mauna, nga, og imong kaning imong yun nga subayon pirmi nagataas ang presyo sa ato mga lana kini atong gasolina mga kabida. Gasaka yun pirmi tungod sa trend niya nga mubaba man tood pero sintabo ang pagbaba ang pagsaka pod piso pod mga kabida. So mura pa bitaw kanang og sa imong tanaon kanang bitaw sayaw sayaw kanang arabi kanang sa kanang eta matag ko sa Cebu kanang sinulog. O abante ha abante ka kaning kuan ha upat ka lakang atras sa pugag tulo. So matawag ka kuan permanente yung abante isa ra gyud kay atras man pug tulo. Mao na mga kabida nga mas taas no? Mas dako ang pagsaka kumpara sa pag baba mga kabida. So ato din ko noon po, gakarong na adlawa ang barangay New Visayas diri sa siyudad sa Panabo, nagasaulog po sila silang karong araw, compoundation di mga kabida. So sa itong mga katagi barangay, di sa barangay New Visayas, labi na sa itong mga barangay officials, sa itong barangay kapitan diha, barangay kapitan Mark Piñas. So maayong utok kanimo dia, ha? Kapitan Mark Pinyas, so happy, ha? Happy anniversary sa inyong araw. Ang araw kinatawag kini ang sa kwan pa birthday kon sa tao pa birthday kon adlaw adlaw natawhan, no? Kon adlaw sa pagkamugso namugna kining barangay New Visayas mga kabida. So kasumaran nila karon sa barangay New Visayas mga kabida. So karon pong amawot sa Bado. So sa barangay Santa Cruz Res Panabo, happy ha advance pod. Advance happy ha araw ng barangay Santa Cruz karong umaabot nga adlaw ng Sabado mga kabida. So daghan ha daghang umaabot nga mga murag yung anibersaryo pag kaning sa kaning sa ulog ha pag sa ulog sa mga kaning kasumaran sa ilang pagka mugno na barangay or municipalidad mga kabida. So advance happy ha happy anniversary sa barangay Santa Cruz mga kabida. Samtang karong adlaw pod ha dia sa lungsod sa Carmen. So happy fiesta ha Carmen ha sa ilang kwadya ang Mount Carmel ha ang birhen sa Mount Carmel mga kabida ha karon ha adlaw ha karon nagasaulog ang pista sa kapistahan sa Carmen. So happy pista dia sa taga Carmen. Labagin sa ato nga dia ha ang ato ang mayor karon Mayor Leonidas Leonie Bahagi siguro karon ha ginakwan kito karon nagtapok ha nagtapok ito karon mga bisita mga kahigalaan mga kabida. So siguro human karon sa itong programa ha mohinahinay po ta karon dito mga kabida. So happy pista na dia sa ato nga katong kanhi mayor former mayor Marcelino Mar Pirandos pamilya Pirandos happy pista ha sa former mayor Marcelino Mar Pirandos yun na saya nga kapikas na purkan hipod ha former mayor Virginia Jing Pirandos mga kabida sa ato nga busy mayor ha kasamtangang busy mayor ma vice mayor Marcel Pirandos. So happy pista kaninyo diha. Okay, siguro po sa ito nga kanhi board member. Board member Nani Doko. Kinikang ila ni former board member Nani Doko. So mao gini ang kwan. Kasagara na mo ang namasuroyan. Masuroyan matag pista. Diha sa kang board member Nani Doko. Labi na gyud ito panahon. Panahon sa katong buhi pa ha? Sa buhi pa atong late na late publisher Transantay publisher Dennis Dinura kay kuno ni parente man nila parente ni sa kini basta mga di magkuan basta mga di kanang hilonggo bagikan sa Dumangas mga di mga parente nila sila si board member Hernani Doko. So happy pista kanimo dia board. Makasuroy ti kita karon di ha. So kay Kuya Oliver pod ha. Walay sounds kuya. Wala daw sounds. Asa man ikaw nga walay sounds? Walay sounds naman sa kuan siguro kuya. Asa man yang sa Facebook Live siguro. Sa kay problema ni kani kuan si Kuya Oliver nga wala daw sounds. Nakamute ha imo FB live asa man ikamute asa man ikon ha sounds

0: Ok, Kuya, kumusta ako? Okay na? Sige. Okay. Salamat kay Ben. Salamat sa atong technician, ha? Si Papa Kibs. So, kinilagi nga murag kuha kita sa kanimang sa mga technical, ha? Di kahit magkakuha. So, usbo na to, oh. Happy Pista, ha? Happy Pista de sa Carmen, mga kabida. Happy Pista. Nagsaulog sila karo sa ilang kapistahan sa ilang patron, ha? Ang Birhen sa Mount Carmel. Ha? So, okay na. Ha? Pakitsik, Kuya. Ha? Basin. Ha? Nakamute ka. Mapurkin kay Kuya Mawi. Pamisaran. Oh? Salamat ka. Okay na, Kuya. Okay. So, okay. Salamat kayo. Ha? Sa ato ang technician, kay Papa Kibs. Okay na. So, salamat. So, usbol ko, maing peace, happy pista di sa Carmen. Sa ato ang mayor di ha. Sa tanan mga opisyalis, tanang katauhan di sa Carmen, happy pista. Labi na sa atong kapitan di ha, sa Barangay Ising. Ha? Atong kugihan nga kapitan. Ha? Kapitan Ansing, ha? Francis Ansing Castilla, happy pista. So, Kuya O, isa magkakuangkaroon ka dito, magkita ka dito, mag-abot. Kay Kuan Pudeg, ha? Kay Pare Jerry, ha? Dato Jerry Sisbino, ha? Kasing itong panawag. Ha? Pasensya pa rin, wala ko matubag. Tuhol kayo na ka-Facebook Live man lagi kita. So, magkita lang kita karoon diha. Siguro na po si Kuya Kaloy diha, nag-una na. Kaya mamatoy ko dito nga after sa programa, mga namin diha. Pero siguro, ha? Gikan man siya sa Tagom, bisag na ipukot diha na kababag sa terminal. Nasangit sa pukot si Kuya Kaloy mo na nga makalahos diri sa atong programa, mga kabida. So, okay. So, okay na. Salamat na. So, wala na. Okay naman din itong sounds. Salamat kayo. So, usbon na ito, ha? Kaya so sa itong barangay, ha? Barangay New Visayas, sa ilang pagsaulog, sa ilang araw, karong mga kabida. Happy araw, Barangay New Visayas. Labi sa itong kapitan, ha? Kapitan Mark Pinyas, ang iyong masay mong tanan nga membro sa konseho sa barangay, sa mga tanang pangsineris. Happy araw kaninyo. Siguro, kung day, di nato masiguro, amot na abakaroon atong kapitan, ha? Kaysa atong nahibaluan, ang mga kapitan, ato akaroon sa kanin kauluhan. Pero gikuan ka ni, ha, wanat mo kung unsa, i-cluster man daw ni, tulog ka cluster, ang kuan dito, naadaw dito sa kaulohang Manila. So, unsa yung mga kuan dito siguro, okay na dito, mga kapitan dito, kay nahibaluan na to, nga tuwa silag Manila, pinagi po sa ato nga, din ha, sa Barangay Maniki, nasuroyan man ito kagahapon, Barangay Maniki, so naghapita dito unta sa barangay aron makakuha po tag mga unsay mga impormasyon, no? So ang kapitan mao kon dito nga to adaw sa Manila nya kagani hapon nadugangan po kini paghapita to dito sa Kapihan, ato ang gobernador sa Davao Region to sa tong Fraternal Order of Eagles, Kuya Dodong Garcia, isa po na nakuan po niya nga ang mga kapitan lagi daw na dito sa kaulohang Manila, mao to ang iyalang kuan dito na gikan kini gi cluster. So di nato masiguro kun unsa asa nga cluster, ha? Asa nga cluster ang kini sa ato adres sa Panabo kay lagi na aman dito kaulohan, mga kabida, ha? Uluhang Manila na dito dunay mga kuan dito panagtigom, panagtapok sa mga barangay kapitan, ha? Siguro, isa po siguro paghisgot-hisgotan ini, kining umaabot nga barangay eleksyon, mga kabida. Karong umaabot nga Nobyembre 2, no? Ang schedule sa BSKE kon barangay Sangguniang Kabataan, eleksyon, mga kabida. So, isa na po siguro ni sa nahimo nga topiko, topic, ni ini nga panagtakpok sa mga mga barangay kapitanis, dito sa Kaulohang Manila, mga kabida. Okay. Kuan lagi ha, mao ni. Umaabot na, umaabot ang barangay eleksyon mga kabida. So karong umaabot ang barangay eleksyon, atong kuno dito, di ato mga kabida. Panahon na sa pagpili, ha? Magpili kita og atong mga atong himuon ato nga mga lideres labi na sa atong barangay. Katong mga lideres nga makuha na to nga tarong, tarong nga makakuha na to sa makahatag sa ato nga gikuha na, murag sa ato nga gina-expect. Kaya siyempre, kung mabuto ta, doon na tayo mga expectations mga kabida. Base po kini, base po kini sa ilang mga plataforma. Mga plataforma nila, unsa ka panaad. Panaad, kaya kinirabag yung kwanda sa basta umaabot ang eleksyon. Manggawas sa mga buotan, maayong pamatasan, maayong batasan, magka maabi-abihon, maatinagdaron, pagkadali mong isi. So mauna mga kabida. So panahon sa kaning kwanda, parang eleksyon, dili ta magpadala niya ng inana na klase nga. Kaya nakailang magyuda, labi na sa barangay man ha. So kita diha mga tagi-barangay, nagkailan na yung magyuda. Nakailata kanila, unsa silang klaseng tao. Unya, kung pananglitang, kaya siyempre sa barangay, medyo layo-layo atong balay, itong maoning kandidato, makapangutan na po ta sa ilang mga silingan, unsa magini sila, unsa klase ni pagkatao mga kabida. So diha na to, diha na to ikuan diha pagpili mga kabida. Kaya ang atong pagpili manggur mga kabida, ang atong hatag nga boto, dili man kana para sa ato ang kaugalingon mga kabida. So para kana sa umaabot, sa mga umaabot, labi na sa ato ang mga atong mga kaapuhan mga kabida. So mga kabida, mubreak po ta kadali, break ta kadali, matutin ta sa pikas lawak, sa ato ang technical para sa mapipila ka pang pahinumdom. Sa pahinumdom nga naghatag kinabuhi din sa atong istasyon o sa atong programa mga kabida. So balik kita human sa pipila ka mga pahinumdom.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili yun mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Introducing K's Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
8: I Care Gold Capsule.
9: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Maoto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold. Gold.
10: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
11: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
0: So welcome back. Balik na kita sa itong programa, ang Marka sa Kabarangay. So sa gihapon, si Kuya Mar lang gihapon inyong makauban. Wala karon si Kuya Kaloy ang ako ang partner. So, maingod to. Anjinit Sika di Swatsing, salamat Jing, oh, nade sila karon ni apa Kuya Mar, ni namista mi dire ila Mayor Leone Bahagi, oh, nade sila karon dito, ha, namista ang atong partner, ha, partner atong kauban sa industriya, ha, sa ila ni Mayor Leone Bahagi, na sila no VIP gyud daw sila, oi na kuan dere, ha, VIP, ha. So, wala din eh, makuha ka ito. Yung manggol nga, giban daw ni ang taga-Infinite, ha? Mga istorya, naban daw ni ang taga-Infinite, ya, sa kay Mayor Leone Bahagi, on sa kay problema, nga nung iyan nga was mga istorya nga giban. Ngunit, karoon, VIP man di ay, mga kabida. So, salamat. So, muapa siguro ko karoon diya, humansin sa itong programa. Yung maingod to po, ha? Kay Watts, nag-watching, ha? Salamat na, salamat sa ito nga technician, ha, itong Kevin William Bargain, ha, kay Papa Kibs, is watching po di ay salamat, no, ang ito nga technician, ha, may nagkuhan dito sa nag-fix, ha, nag-fix sa ito ang Facebook Live, kay nag-mute man dito kay Ganiha, mga kabida, so salamat, ha. So, kay Anjinit Sikad, ha, napo din sila karon dito sila kay Mayor Leone Bahagi. So, atong lakbir, padayon ito na ito pahisgot sa katong sa umabot barangay eleksyon, mga kabida. So, tinood mang gina, mga kabida, ha? Basta eleksyon kwartahay mang gina, ha? Doon na gina involved, ha? Money involved, ha? Mugasto yun na, ha? So, atong kwan diha, yun mga kabida, ha? Normal man, ha? Basta eleksyon kwartahay, ha? Wala man ta mangayo, atong dawaton. Pero atong una-una ang gina mga kabida. Ang kanang kwarta mga kabida, lumalabay lang na. Pila lang ka kwan diha, ha? Pila ka gotlo, ha? Kato imong nadawat, mawala na po to. Ngun ya, ha? Pero sa toto, nagiboto ka, tungod kayo, huna-hunaan mo, utang ka boboton to, mga kabida. Ha? Huna-huna agad din taon, ang imong boto, dili na para sa imong kaugalingon. So, para po na sa umaabot sa kaugmaon sa imong kaapuhan, mga kabida. Pila ka tuig nga pag-antos, agwanta. Ya, kay lagi, ni gasto man siya, ha? Mangita ginagpaagi nga mabawi na niya. So diha na ang korupsyon. Unya, ato punta bantayan pod, ha. Kay kini rabang kwa na panahon sa eleksyon kampanya kining mga saad, mga kabida. So atong tan-aon pod unsa classic and unsa siya klase nga musaad, unsa tiyang gisaad, ato ko pod kuno pod ato kun unsa, ha? Kun makaya baka ema, kun palita kato siya tagan kaning katong boto, mahatag ba ito po niya iyang saad? Kaya doon ay mga saad, mga kabida, na imposible mga tuman. Labi na yun kaning sa posisyon, bitaw? Ay mong, halimbawa, ay mong posisyon, ay mong kikuan, pang legislative lang, ha? Konsihal, kagawad, oo, nga musaad ka dito nga kung ako, imo daog, mauni akong bahaton, ya? Mauni mo mga kabida, ha? Dili mo imposar, ha? Dili mo kaning kuan, ang executive lang mga kabida, So, dahil na yung mga saad nga dili pwede yung bahaton sa legislative, ha? Wang kuan, ha? Mo na itong bahas, kaning kuan, kuan manggod, legislative lang mga kabida, ha? Pagbuhat da lang og balaod nun mga kabida, dili sila mo imposar. Sa bagay, og sa barangay, ha? Ang barangay kapitan, apil man na being a legislative kay siya may mo preside, ha? Presiding officer man ang kapitan, panahon sa sesyon kung magbuhat og balaod nun. Pero ang mo imposar yun na mga kabida, ang kapitan yun, ha? Kapitan. Mm-mm. So, atong tanaw yun na kung unsa, kung musaad sila, ha? Matuman ba yun kini. So, may uto kay Kuya Loloy Orkolyo, ha? Yan, yapa, ha? Kuya, niyase ka ning reo? Kuya Oliver Otor, ha? Basta veterano gani, ha? Hihihi, idol, ha? Idol na ko ni. Oh, sukad pa, ha? Bata pa ko. Maupunis Kuya Loloy Orkolyo, ha? Ha? Idol po ni na ko po, ha? Huwag sa kuhan pa. Nagkamang pa ko, nagpaminaw na po ko ni Kuya Loloy Orkolyo. Kumusta kay? Kumusta di ma Kuya Loloy Orkolyo, maingod to. So before, ha? Natay ka ning kuhan mga kabida, kadali, ha? Ato po ning basahon sa kadali kini public service mga kabida. Kini panawagan, ha? Public service, panawagan sa usa ka senior citizen mga kabida. Kini usa ka Adel Belliar Alcover mga kabida, 63 anyos lalaki, na anakaron diri sa kustodya sa Dicoso Gian Home for the Aged, sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City mga kabida. Nanawagan siya sa iyong mga kaparintihan, na kamo, gipangita sa inyong banay. Bisitaha sa Dicoso Gian Home for the Aged, sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So do sad alang sa dogang mga impormasyon kasayuran, ha? Kun do nay mga pangutan, ha? So i-text na sa cellphone number, kini sa Dicoso Home for the Aged, ha? Dicoso Gian Home for the Aged, ha? Kining 0968-207-8592. So pamilyang Alcover, ha? Labi gyud diri sa atong siyudad sa Panabo, ha? Sa mga Alcover diha sa Barangay Maduaw, ha? Kay Barangay Kapitan, ha? Alcover, Manoling Alcover. Nanawagan imong parente si Adel Villar Alcover na magpabisita na diya sa Dicoso Gian Home for the Aged, ha? Diya sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So kamo gipangita sa imong parente na magpabisita mga kabida. Bisitahan po din taon kay Looy po taon ninyo. Looy po din nga kuwan diya na nagpangita in taon sa iyang parente. Hello, senior citizen na ni mga kabida. So mga kabida, niya ay kaning kuha po na. Nadal nga mo ito lang po ning kuha ng public service. Matawag ko ginato ng public service. Ha? Kining, ang Davao Light karon mga kabida, nga mauna ka rin nga otorisado, ha? Nga mo hatag o servisyo, no? Rabi sa kurente, diya sa probinsya, diri sa probinsya sa Davao del Norte, mga kabida. O sa kuan pa, kinatibukan ng probinsya sa Davao del Norte kaysa una, diri malagi na sa Sikan District, mga kabida, gawas sa Island Garden City of Samal nga na kuan dito sa Nordico. So sa pagkakaroon, Davao Light na mo ay kaning kuan na yun, authorized, ha? Authorized na nga mo kuan dito, ha? Mo-operate diya sa First District, no? So nakakuan sila karon, ha? Doon na sila hiring karon mga kabida niya. Ang kini silang hiring karon nga nagkuha sila, nagkalain-lain nga posisyon kon various posisyon na mga kabida. So ang priority nila karon nga pagadawaton ini sa ilang kuan nga hiring, ang kinagikan gyud sa Nordico, mga empleyado sa Nordico mga kabida. Kini po nagabase po na base sa Republic Act 12144 sa 6 Section 21, -E, mga kabida. Kining RA, 12144, mao kini ang katong balaod, ha? Balaod nun, nga naghahatag, extension, ha? franchise sa Davao Light diya sa unang distrito, mga kabida. O galing, hantod pa kinis sa Davao de Oro. Pero sa pagkakaroon, ang ginagawaan sila karon operate lang mo sa distrito uno, mga kabida. So, mauna karon nag-hire sila sa nagkalain-lain nga posisyon, mga kabida. Labirag yun sa distrito uno para sa operasyon sa distrito uno. Unya, ang priority kini, ang kato mga empleyado lang po sa Nordico, mga kabida. Nakuhal kini, taman lang kini sa July 31 ang ilang pag-hire, mga kabida. Tapos yun, after July 31, so diya, pag-asugdan na ang pag-review. Review para sa mga kwa dito, for general public, kato sa mga aplikante, mga kabida. Mm-mm. So, ang kwa dito, kung mo-apply mo, na-link ilang gihatag bitaw, na-link din rin it's, is kwan dito sa DLPC application form DLPC application form para http is /bit.ly/DLPC application form. So kwan na DLPC application form mao na diha ang kaning link, mga kabida, para sa pagkwan dito mag-apply sa nagkalain-lain mga posisyon, mga kabida, diya sa Davao Light alang diya sa unang distrito, mga kabida. Mm-mm. So pwede mo kuan diha siguro po, kay kuan lang po ni link man ang kipasa ay lang ipo na sa post nila, pero pwede siguro muadto mo dito sa ilang opisina ang ilang opisina karon na nakira sila karon diya sa Robinson's, mga kabida, ang opisina sa Davao Light sa una, dito man sila sa G-Mall. Sa G-Mall, pero nakita nila siguro nga medyo apiki ang lugar. So, na sila karon dito sa Robinson's Place, mga kabida. So, maing uto kay Kuya Kaloy. Naabot na itong partner, si Kuya Kaloy. Kumusta ang pista sa Carmen, Kuya?
12: Wala ko nakapit pa dito.
0: nagtuon ako nga. Doon ay naipukot bitaw nga kikuan dito sa terminal. Yan, nasangit ka. O sa kwa mananagat. Ang bot, o sa ikuan dito sa terminal, dito sa ito sa Mindanao. Pero kung dito sa terminal, dito sa Bisaya, sa Cebu, kana nasangit dito sa pukot, natuoy ba? Tama siya po
12: ng pukot o baling. So, wala ka akong sakyan, kuya, maragbao.
0: Mama, murag, dili, mas kusog itong bao-bao kaysa bao. Bito, kumusta, kuya? So, salamat. Medyo, nakaabot pagod.
12: Naimbol pa nito na kang Obodin Nor sa Lungsod sa Asunsyon.
0: Ay, sorry. Okay, sorry.
12: Mga siya mga kabida. Pasensya nyo dah. Kaya wak ma-postong kan. May pagpanuto na kang Sir Obodin Nor, atong amigo nga niya sa Lungsod sa Asunsyon. Hapit na pong araw. August 1 ang Lungsod sa Asunsyon. Human, marag buntag niya hapon dito ang
0: Kapalong. August 1.
12: August 1.
0: So advance, happy araw sa Lungsod sa Asunsyon o man sa Kapalong. Ang sa Asunsyon, buntag lang. Buntag ilang kanin ko ang kasaulo pag-celebrar o sa pagkagabi ang Kapalong hapon, ang Kapalong sa Kapalong sa August 1, mga kabida.
12: Muna, hapit na. Pero pila na lang kaadlaw kay Kwanaron. advance.
0: Ko birthday kagapon kay Palo ka, kuya? Oh. Birthday kagapon ni Manuel. Ako na mag-greet si Manuel gani belated happy birthday.
12: Adi ay.
0: Si Manuel ba nga Manuel Do. Oh.
12: Happy birthday. Belated.
0: Kagapon man ito. Kagapon sila kagapon ng Manuel Do.
12: Oga, may pagpanyuto diya sa Lungsod sa Carmen. Sa Dato Jiro ito, sige panawag.
0: Sige panawag lagi.
12: Di daw ka makita, tawagan.
0: Nakakuha naman ito, naka-Facebook Live naman ganda. Mauto nga, wala na ginakon itubag. Kagani ha, kuha na mo ang communication. Kaya lagi, niya pa, magkita lagi dito sa Carmen, kay pista. So, karoon po di ay, bago lang, ningkuhan sila si Mrs. Sikad.
12: Naana sila dito
0: sa ilan ni Mayor Leonie Bahagi.
12: Warang na mas Kuya Gob, siguro kagabi ito.
0: Posible.
12: Nag-postum to Kuya Poloy. Wala siya mga kabida. Yan ni Rayuta. Padayon, padayon Rayuta ni. Uga happy pista dia sa Mount Carmel manay lang patong
0: dia. Mount Carmel, ha, sa Carmel.
12: Oh, dia sa parokya kang Kuya Joseph Villarin, ha. Happy pista dia, Kuya.
0: Pare dia, assistant, assistant parish priest sa Mount Carmel,
12: oh, Mount Carmel.
0: Si Pad, Reverend Father Villarin.
12: Oh. Joseph na
0: Joseph Villarin.
12: Mo na nga basig na ato dihang mga Aguilaron Davao Golden Knights kay pista man.
0: Nana, asigurado na gito dito kay makinumdum ko pag anniversary ba to sa iya pagkapare na nakaadto man po ta dito. Oo, dito man ta. Nagkuan ta dito sa ning celebrar, nakiselebrar ta sa iya kasumaran sa pagkapare ha, kay Reverend Father Joseph Villarin kay Kuya Kuya Joseph Villarin.
12: Oo. Oh, maayo gyud ni buotan po ning pareha. Na dai maldito dai.
0: Na magani maldito.
12: Ana sa ha. Grabe si Kuya Luloy Orgulyo. Di basta-basta. Kinsa niya ang gigreet
0: niya? Kuya O. Oh, Kuya O. Kuya lagi niya nga. Idolo. Idolo lagi daw niya si Kuya O. Kay bata pa daw siya, ha? Gakuan na siya kay Kuya O.
12: Oh. Naminaw, ha?
0: Naminaw na siya kay Kuya O. So, sama po na ko, nga bata pa, ha? Batso ka sa bata pa, oh. Sa ko pa, nagkamang pagani ko, nakapaminaw. Nagpaminaw na ko kay Kuya Luloy Orgulyo.
12: Doon sa mga gikuan ni Angelet niya, VIP.
0: Oh, nag-VIP lagi.
12: Ah, VIP me.
0: Nag-VIP lagi daw sila. Malang ito na ko, kumay. Ang istorya magod nga di kuan lagi daw giban lagi daw taga ang Infinite Radio ha taga Infinite giban giban Dios Carmen pero na VIP naman di ay
12: murag dito si Krishla di ba
0: ambo to sa istorya kini pag iyon kuan giban ta bisag pag kuan siguro nga para dili na tama to dito para masolo nila kaysa ni kinsa na nag istorya nga giban ta di ha
12: Ah, sige lang. Okay, ato rin ang suruyan.
0: Kini mga siloso. Mga siloso po na itong makauban sa industriya. Mubuhat ang istorya.
12: Yan na rin na.
0: Nga lagi daw ban. Pero nag-VIP man yung itong partner niya. VIP ba?
12: Si Angie. Kaya BA, Mangod. Kwanto mga pangsyonaryo sa mga barangay opisyal. Kaya BA. Manang karon lahi na po. Manang na VIP si Mr. Kick.
0: So, kwan mo rin. Naro ikwara bagira dali ra kay na makahalad atong mayor dia mayor Leoni Bahagi dali kay makahalad sa bitong kanang ilimnon nga mahal kayo kanang makalan So siguro naginom-inom na po nagsetting-setting na po ni karon. So mga kabida ha mo break ta kita kadali ha mugato ta sa pika slawak ala sa mga pipila ka pahinumdom ha sa mga pahinumdom nga naghatag og kinabuhi sa atong istasyon ug sa atong nga programa mga kabida.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
14: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
15: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dospad to siya karon may nakayo
16: taas din sugar sa mga asawa sa
15: 11.7
16: karon
15: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
16: uning baba
15: na gikan mong ko diha
16: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
15: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
16: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
15: Evangeline Cañete.
16: Simong
15: Bana Amado Cañete.
14: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, mga kabida, welcome back. Balik na po kita sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan. So, sa pagkakaroon, partner, ato nakakauban na itong partner si Kuya Kaloy. So, niya ko ni Kuya Luloy Orkolyo, kay hisgot man tag VIP.
12: Oh.
0: Niya siya, niya ako'y VIP.
12: Yeah.
0: Sureball ni. Unsa man na, Kuya? Sureball yun na.
12: O saan lang namiroha, Kuya?
0: Mapusoy ta. Delikado. Delikado ng sureball, sureball, Kuya. Bisag mapusilan ta ng ato nang ihatag. Bitaw, mga Kuya. Ni sureball, sureball, ha? Di kita magkuhan niya, di kita patunto ini mga sureball-sureball mga kabida.
12: Mao.
0: Kato ikuhan niya, kung sureball na, nga nung ihatag pa man nato, ato lang postahan, patdan lang na nato. Okay, kuhan mga ganda, yung mga sureball-sureball, niya, di sila mo patad, igol lang mo yun, atagay kong barato. So, pa kayo, nagklaro na yun kayo ba? Di ba Kuya Luloy? Niya po, okay, sa iyang pagkuhan niya nga, ni ako'y sureball, VIP, sureball ni, dako, kung kaya kaning emoji nga nagkatawa bito. Maing auto kay Kuya Luloy Orkolyo.
12: Nice,
0: so mamista. Po. Mamista ta Kuya. Pista magkaroon rin sa Carmen. So isang makakuha ka. Makasoroy-soroy ka niya. Nangimbitar no? Nangimbitar. Mura po. Murag tagbalay.
12: Kuya, ang serbol Kuya 467.
0: Maing pag... Delita, dili kita anak ko ya. Pare sa kuana, dunay kaning kuana. Kabot on sapatoy kuana, kauban pun ako de sa simbahan dela tumoka kinsa. Isa magpahatag pud mog numero.
12: Kay buo numero naman to.
0: Kay buo ni mutuo karang. Tuo karang hatag numero. Ano uga ko na kay balo ko nga sure gyud na mogawas nga nung ihatag man ako sa inyo ha kun lay mo patad.
12: Pero lagi mo patad ko ya. 467. Oh,
0: mo lagi mo kun lagi bang mutuo sila hatag-hatag numero. Kamurag
12: atong papatdon ko ya si
0: kamurag gibinuangan gyud ana mga kabida kana hatag-hatag numero yung sureball-sureball. Ayaw gyud mo pagtuo niya kay kun sureball pa na sila mismo. Sila na mismo mo patad ana. Kay bukod kay kada adlaw man na sila na magimong hatag kada adlaw. So kung kada adlaw nga na kay sureball bisag sugur ka lagpatan og sa 5 pesos. So sa 5 pesos mo daog ka kanay 400. O pagkasunod ro imo ipatad ang 200. So wala na di na ka kinahanglan ngayon nga mangayo pagbarato magpapatad para mga kag barato ikaw na mismo mo patad. So dako na kay nang kon sa imong hangam mo ikaw mo patad ngano imo pang ipanghatag mga kabida. So ayaw gyud mo pagtuoan ang hatag-hatag og numero.
12: Atong papatun si Kwan, Kuya Rini Landasan, yas lungsod Santo Tomas. Ha? Kuya, maingaw nga pagpaniuto niya o kang Papa Leo Hinita Jr. Ha? He's watching. Maingaw nga pagpaniuto. Muna Kuya, basi si Kuya Rini Landasan. Ah, maingaw pagpaniuto niya, Kuya Rini.
0: Kumusta?
12: Kumusta?
0: Kumusta, Kuya Rini Landasan sa longsod sa Santo Tomas.
12: Ang tag-iya sa jellybean. Ni?
0: Ang tag-iya sa jellybean sa Santo Tomas. at Bangdes Terminal sa Batsilor. Na ada yung jellybean. Kuhan na lang niya si Kuya Rini Landasan.
12: May pagpaniunto niya po kang Kuya Eric Stila. O si naiskutan ni Mas Kuya Ronald Di Maya. Kuya, may pagpaniunto. Ano siya mga kabida, sa tanan dapat mag-ampo yun ta ha. Kay ang panahon ron, di yun kalikayan. Naatanang tintasyon. Mapatad lang gud mo, huwag ka ng inyohang numero. Muna siya mga kabida. Huwag sige na yung lihok ang mga officials barangay kay nagkaduol na, ah, piling na. Mauna siya mga kabida. Mag-piling na katong kinsatong gustong mo appeal, ah, sa election sa barangay ug iski. Mauna katong mga iski nga nilapas ng edad, ato lang kas mga sa barangay kwan lang yung ka, barangay official lang yung ka, regular. Or katong mga pwede pa mag-iske, pwede po po. Mauna siya mga kabida. Di basta-basta ang karong panahon na diya sa eleksyon sa barangay. Ginahalan kita mo, pili yung tag unsay maayo. Di ba Kuya Mario? O wa kay plano kuya? Mo,
0: kanang kasakwan sa
12: mapayal ka kuya?
0: Pagka-politika. Politiko, inyo ha. Inyo ha lang na.

0: kay kumpara sa pribado lang ka.
1: Alam mo eh.
0: Bisan pag yun nga, ilado ka nga, muhatag kag tabang. Pero kung pala itag yun ng 10 oras na magkabida, ha? Magpanuko gina, ha? Di kayo mapupo, mapunampit, ha? Kay maulaw man lagi ka na to, kay pribado ka. Pero kung po, matawag kag public official ka, ha?
1: Apokaon
0: yun ka, mga kabida. So, muna, dili, ha? Dili na ko, nakuha nga magpolitiko kung magkabida. Gani, ha? Doon na may, kundere, ha? To politiko dere sa siyudad sa Panabo, dakong pamilya.
1: Oh.
0: No? Ning kuan siya nga atong miaging barangay election last to barangay elections na ning labay. Ha? Ning kuan siya nga
1: padaganon
0: ko padaganon ko niya. Oh. Kunya kong gibalibaran gyud nga kuya, wala bagi taw ko kwarta sa dili problema kuya. Ha? Ako ipakuan sa mga mudaog ka bisan walay kwarta. No? Pero wala, ha? Wala ko mo kuan kay kini po nga kuwan, kini pamilya ha, tinuod giyod po nga, kini nga barangay, doon ay barangay diya, ang ilang pamilya giyod mo, doon ay kuwan diya, huwag sa kuwan pa, ang ilang tingog ginapaminaw, mga kabida. Pero wala, ha, gibalibaran ako giyod, ha, kay kani kisa politika, maulay akong kuwan lagi, kani politika, ang imong pribado ang kinabuhi, makuwan bito.
1: Mauge na kuya. Pero so, nahimo gyud kang presidente gihapon.
0: Oh, lahi mapon mo na. Kay kada nga kuan sa kaning kuan pagpangalagad sa
1: pagpangalagad
0: sa Ginoo mapon na. Pero kung sa kaning tabalay, serbisyo man gihapon na, pero lahi lahi gyud, lahi ra gyud sa politiko mga kabida.
1: Oh, wala tong sinima na mo dool.
0: So maing uto ha. Maing uto kay ka uto hapon man siguro di karon kay lapas na sa alas 12.
1: Oh.
0: Maing uto sa atong mga kuya ha. Labi na kay sa tong kuya Banjong ha, dohali ha, may uto ko ni mo kuya Banjong ha, dia sa Kapihan atong kuya dia ha, dia dito atong kuya Rilara
1: ha.
0: Kuya bu atong gobernador sa Davao Region to
1: kuya
0: Dodong Garcia mga kabida. So yun pa dia sa kuan ha, Kapalong oh, di nato gini makalimtan ang atong Vice Mayor dia, Vice Mayor Kim Quisada mga kabida nga mga kuan iber supportive po ni sa mga programa labi na sa programa sa mga kapulisan ha. Kagani doon ako nakuan ganina ha. So atong kinibitong inatawag nga project rap project rap ug sa kwan pa ang meaning aning rap mga kabida ha. Programa kini sa kapulisan ha. Women responsible to act ha. Protect and prevent and enforce law for the for child ha. Child ha. For child
1: and all
0: growth for child growth and development mga kabida. So kini ko ang tumong ini nga programa kini project RAP para makaningkuan reduce if not eliminate crimes on sexual abuse against women and children mga kabida. So nakuha kini nga ang pagsuporta gid ani supportive kay si Vice Mayor Kim Quisada sa kini nga proyekto sa kapulisan. Gani sukat pa sa pagsugod di ini, pagsugod pa ini nga programa, project sa mga kapulisan gani nakuan pud ni medyo naundang sa pipila ka higayon nga tungod lagi kay murag dili nahimo priority sa LGU.
1: Karon
0: gibalik ha, gibalik nahimo aktibo na pud kini project RAP ha. Kani women's responsible to act, protect and prevent and enforce law for children's growth and development mga kabida.
1: Para
0: protektahan yun. Naka-kwalkin si Kim. Doon na siya ay kaning kwan ito, pledge. Doon na siya ay pledge. Certain amount matag programa, matag project na ini nga schedule sa programa kining sa kapulisan mga kabida. So, gani, doon ay atong kare. Doon na pa ay board member ha? Board member sa unang distrito nga sa una nag-support din ni apan doon ay mga kuan dito giputol ha? Nahitabo kalit lang giputol kay doon ay ningawas nga istorya nga kuno doon ay ning-report dito sa vice kay vice governor ha? Sa itong vice governor at lang-klang nga kuno kini programa ning kuan bitaw murag ning doble gisapawan ang kanisa kuan bitaw kana sa women's program diya sa LGU. Ambot unsay kuan hinungdan siguro sa mga silos silos siguro nganong kuan kay programa kag imong kuan kining programa nga kapeda dako gyud kay nang epekto
1: mo tabang
0: tabang.

0: sa atong labi na gisa atong mga kabatan-onan, mga kabida, para ma kuan gyud sila ma-enhance, empower against any mga kuan dito, mga sexual harassment, sexual abuse. Kay bisan dugnay mga kuan dito nga tan-aw nimo, gagmayng lihok o hiccup lang, nagtuo ka nga, okay lang, pero di ay kini murag natawag na kini og sexual abuse, mga kabida. So kini nga programa, kini
1: project, haloso sa lako ya.
0: Kini nga project, mga kabida, ha? Dako yung kainig tabang nga to sa atong mga, labing sa atong mga kabatanunan, kababayanan, mga kabida. So okay, pasalamat sir. Kita, ha?
1: Yeah. Congrats.
0: Pasalamat na kita sa atong okay. Vice Mayor, Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. Og yaman sa iya nga inahan Madam Leslie Quisada kay bisan kini kuan na kay karon nga naa masaya sa posisyon, siyempre nakakuan kini siya nice pledge nga ini amount na a certain amount kada schedule, matag schedule sa mga seminars ni ini, mga kabida, ngadto sa mga kapurukan kabaranggayan, nakakuan kini siya pledge og amount para sa mga snacks, mga kabida. Ngunya, bisan pa siguro wala na kini siya sa posisyon. So,
1: padayon
0: kini, nagtuog yun ko, nagtuog yun ko, wala yun ko magtuog, maundang kini. Tungod sa kwan po sa iyang inahan, mga kabida, nga si Madam Leslie Pasion Quisada, nga maupo iyang kaning kwan ang pag hatag tabang, hatag assistance nga to sa mga nanginahanglan, mga kabida. So, kini nga programa, nga sigurado yun nga, musuporta yun, makiba ang ato ang inahan diha, ang inahan sa atong Vice Mayor, Madam Leslie Pasion Quisada, mga kabida.
1: So, kaya pa saan yung basahon ko yan, si Doko Lani, Happy Pista, o si Jackman Triskilion, mayong hapon. Diha, mga sir, shout out ko sa akong maanyag na asawa. Maanyag ni kay asawa man. Si Jeneline, sa mga
0: Rock. Siya, kada adlaw ba yan ang nag-greet anak po siya ni Mogi? Kaya palimutang greet yung asawa niya. Huwag yun na na yung ma-memorize kid ko, ya?
1: Di na.
0: Klaro. Kaya wala na tayo panahon. Wala na tayo oras na ba?
1: Morilos og sa amuang yun ka, ihang, si Sierra. Diya sa Barangay Grido, Panabo City. Salamat sa pagbabasa. Wala siya mga, akong itibaya po si Mads Mili Relampagos Kapala. Marang naghulat to ron. Wala siya mga kabida. Wala siya mga kuya. Oras na ba? O pa?
0: Wala natin oras.
1: Manamilit.
0: Hinay na tag panamilit, mga kabida.
1: Salamat sa toang puwersa rin. Sa toang 96.1 Infinite Radio Panabo. Labi na sa toang engineer si Kuya Wolpe Orio. Kauban sa toang station manager si Ate Rose Bulpa. O diya sa Picas Lawak, si Papa Gibbs William. Kininyo hang bata-batas kanginan. Kauban ni Kuya Mario, malamilit na o dagang salamat. Talago ng Diyos.
0: So walang kita oras, mga kabida. Napopos na itong isa ka oras na pag naghisgot-hisgot at programa ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. So sa naandan, mga kabida, si Kuya Mar, mag-iyong kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan. Busa, manamilit na kita kaninyo, mag-aingon kaninyo. Hangtod na usab sa sunod nga adlaw sa samag yapong takna din itong istasyon 96.1 ang DXOD, Infinite Radio, kabida ka mga kabida. So sa kinatipuang pirsa sa itong mga istasyon, kinisi Kuya Mar, mag-aingon kaninyo. Daghang salamat, dalaygon ang Diyos.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: I love you, babe.
4: I love you too, babe. Sige, babe. Ihat ang tanan.
3: Ipatagamdam ko kanino ang temporaryong langit.
4: Babe.
3: Kung inguna niya, maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawaga sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nuladings Products.
1: Hinit niya o das ko ni Destudela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
1: A Power 10 o coffee, kay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
1: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, nana ko yung maintenance.
2: Mm-hmm.
1: Eh, testingid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko.
2: Mm.
1: Normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom
2: mm-hmm.
1: sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon.
2: Mm-hmm.
1: Munang pabipi na ako, na normal din siya. Munang mm-hmm. mong gina ako, testimony pa salamat, sikay ko sa inyong produkto.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
5: Si Rosario Raman, taga Purok 3, San Joaquin, Prosperidad, Agusan del Sol.
6: Unsa man yung mong ibati din nga balatian?
5: Daghan kay Sir Oy, complicated yun ko, pero salamat sa Ginoo. Karon sa Power 10, nung tumar ko kanang jasi, makatulog na yun ko.
6: So, sa'yo mong ma-advise sila, makapatong sila gmayang panglawas.
5: Ang ako lang iikasulti sa mga tao nga dunay gibati nga, mupalit lang sila aning Power 10 o kanang jasi.
3: Power 10 Probio Capsule. Jasi, vitamin C, plus zinc. Jasi!
7: Ko si Lolita Belarmino, dagpuyo dire sa Purok Tapol, Digo City. Salamat kaayo sa produkto ninong lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko sakit sa kasing-kasing, naapog ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna, usahay, arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo man ko ani sa Power 10 nilabi na, maayo kayo iminon ang Power 10 ko ang Jasi nga vitamins. Maayog yun nga mugamit sila kay makaayog yun sa itong mga gibati.
0: Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nuladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
8: Mga pagbabinaw na usap ka na itong tanan mga ka-Power 10. Welcome sa Tuaga Tulwanon, agiya sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Dr. Al Palma na usap, magahatag na usap sa mga pipila ka mga talambagan alang sa kaayuhan sa tuang lawas. And of course, nagpaluyo kanunay sa tuang programa ang nagatabang sa daghan kaayong mga tao nga nagaanto sa balatian. Aga tuaga kahibulugan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Grabe kini ka kumpleto ang Power 10 Pro Bio Capsule ug matag lain-lain nga mga testimonya, lain-lain nga mga balatian na natabangan na solusyonan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Mao ni ang imuhag yun nga panlaban sa mga balatian nga musulod sa imuhang lawas o dili lang paglaban o pagsukol sa lawas mga Power 10 gikan sa mga balatian pagpalig-on pagyud sa lawas unya ihabwa ang mga toxins sa tuang lawas. Aga to ang Power 10 Probio Capsule, nagunag yun ang gitawag nga probiotics mga Power 10. Kaya importante yun kaayo nga kita nagatuog yun nga sa pagtuon usab mga Power 10 sa mga eksperto sa panglawas, importante kaayo ang maayo nga bacteria, kung good bacteria mga Power 10, kung probiotics nga musulod sa lawas sa tao. Especially mga Power 10, ang atuang lawas, ilabi na ang atuang tinae, yan ang gitawag na tugata. Puno na sa trilyon nga mga microorganism sama sa bacteria, sama sa virus, sama sa fungi ug uban pa. Kini siya gitawag na siya magka-Power 10 og gut microbiome. Dili tanan nga mga bacteria magka-Power 10 makadaot na siya. Daghan kanila ang gitawag usab nga maayong bacteria nga mao ang probiotics nga adunay mga importante nga mga functions sa tuang lawas. Ang atuang lawas mga Power 10, kung dili nato mahatagan og saktong balanse, especially diha sa tuang tinae, nga diha ang mga microorganism nga naapodi ang good bacteria, doon nagyoy mga komplikasyon sa tuang lawas. Kay ang probiotics nga naa sa tuang kapsulang Power 10 Probio Capsule, mutabang man siya pagbalanse mga Power 10 sa tuang tinae, nga kung kulang mga Power 10 taanan, dili ta magagamit og mga epektibo kaayo nga mga...

0: ni ako din eh.
1: Oo, sir. Wala na ni Paoli akong mama.
0: Oo. Looy sab si Herman kay buutan raman na tuwa na. Hilungon ba? Niya, asam siya karun?
1: Narigya po dito sa mo ah. Ako saning itaw trabaho karun, sir. Kay nilooy ko sa kong papa.
0: Mausap. Oh, makabina na lang ako yung sundo.
1: Oh, salamat kayo, sir, ha?
0: Huwag kay klase, nihiya ko din eh.
1: Sige, sir. Kitakaan ko sobra. Akong itago ni. Kay, aron nga ipalit ako ni siguro bukas. Anya, wala rin rabat yung notebook si Inday. Magsugod na putok. Eskwela. Mupauli ko sa mga magdali ko.

0: pa, pagkaunat ni Pao. Ako nang ipakaon si Inday pa o si Dudong.
1: Salamat, Harvey, anak.
0: Pa? Sige, kapon ka kunaunat ni Mama?
1: Yes, anak. Silo ako. Una-unaan ko kanunay. Si Mama ni mo.
0: Sige lang, pa. Ayaw lang ang trabaho. Naalaman ko yung trabaho. O gipalitan na po na ako og notebook. Sinday. Dayon. Pwede rapod pa. Haran nga. Kanan. Na ay makabantay ng Dudong. Ako lang dalon sa skola. Manangis lang ko sa mong teacher. Nga akong dalon ako mangod.
1: Salamat, Harvey. Sa mong pag-abag kanunay.
0: Ayaw, nagilak pa. Kaya na to ni. Pao, imo na 100.
1: Ayaw na, anak. Imo na lang. Para baon ninyo sa klase. Pangita pa gani kong kwarta. Para dugang sa inyong panginahanglan.
0: Diyan na nagod pa. Napaman ko'y kwarta, God. Sige na pa. Pagkaon na tayo dito. Kaya mapon, mato na ba akong school? Akong dalon na akong mangod.
1: Oo.
0: Tata ka pa.
1: Pasiluwa ko rin yung mga anak. Nihimo kong huyang. Weakness na ko ang inyong inahan. Ganun na himo mo man kinin.

Nung lading, si Papa nakita na mo nga. Don't surrender ang tasasang kinabuhay. Lumakita ni mo nga, maragwa na destinasyon pa ang iyong kinabuhay. Pero siguro inakita na mong tulo, gagmay pa lang mi. Grade 3 ko na itong ora. Nagidana ko kong manghod. Sunod mag kayo mi. Sa katuig, ang pag-inaroon sa kumanghod ay kung dala-dalaon dito sa namang iskulahan. Naluoy rin sa mga magtutudlo. Saktang si Papa, nipadayon siyang trabaho sa uma. Huwag yung gisaad na mo nga. Maningkamot siya. Gamahatag niya po niya ang maayong kaumao na mo. Namung tulo. Nung lading, debate ko o pagdumot sa kong inahan nito itong ora. Kung kikrabi ang kalisod.

Pagkatapos kong mangon. Maguna-una pa ko sa usan ako ka. Mangusap kami ninday ang sunod. Nung lading, ang kakapoy, ako nang nabati. Bisan pa man sa kalinghod sa kumpanin panuigo na ito tukora.

0: naman ang minyo na. Ang minyo na daga bata.
1: Sige naman sila. Binuang nako. Kaya. Ay, nagila ka. Ayaw pagbadi to ha. Inigabot na ako sa skola.
0: Yes, kaya. Yes.
1: Bantayagit ka. Di nilang tagis luyo ha.
0: Murag minyo mo bata. Dahil bata nila. Mugyan.
1: Dito lang kus luyo agi.
0: Kaya.
1: Dito lang taol. Luyo dali na. Magdalita. Hinanap po yung mga palaway mga bata. Mutritso talita sa aroma.
0: Kaya.

0: lupay pagkaunda. Dinilang na ka, ayod lakawa. Kay mo hangil ka dito sa tindahan o pagkaon. Okay, ah?
1: Okay.
0: Mato ko dito. Wala ba kay kwarta din eh. Nahurot pa dahil to akong katong gihatag ni Sel. Katong itrabaho ko. Mangyo lang ko dito sa... Oh, si Sir na. Sir!
2: Oh, damde ka din. Imo tong manghod yung gibilin dito?
0: Oh, sir. Kay mangutangon ta ako. Kay kutong manghod akong manghod.
2: Ah, wala ka magsulti. Ah, dala to din eh. Kay palitan to itong pagkaon.
0: Tinood, sir. Sir, minus lang na ha. Kung matrabaho ko dito sa inyo, ha?
2: Ayaw na ko eh. Pilar mo na pagkaon, ana. Kuhaan ito. Aron nga matagan mo na akong pagkaon.
0: Sige, sir. Malipay kita akong mangod. Ako itong balik.

0: Mutsugan ako sa Roy. Gusto po kaya kong mangod. Salamat kayo, Sara.
1: Isa pa yan. Tatunay. Nagsulti mo si Herman, papa ni mo.
0: Nga naman, sir.
1: Kung gisulti ang dapat nga wish ko ilagyo ka. Doon ay mugasturi mo. Tanawa, looy kay ka. Di ka makakonsentrate na yung pag-iskoy lang. Na kay mga manghod ni mo. Magdada ka pala ni iskulan.
0: Oo. Nga na tayo, sir.
1: Di ka high school ni mo. Mas maayo nga. Dito ka sa mga tao nga. Okay mo pag-gasto ni mo. Kasi, Dong Herman. Piki na, pila na income din na.
0: Ha? Huh? Dili ko, sir, eh. Dili na ko biyaan lang kong mga mangod.
1: Di man ni mo biyaan. Pus ko ila ka para sa maing kaugmao ni mo para sa imo mamanghod.
0: O,
1: kinang nagsakripisyo na.
0: Ha? Dayon?
1: Hadto ka dito. Dito na pita sa Cagayan. Nakadto ng Cagayan dito sa Misamis Oriental.
0: Oh, wala akong makana na din na. Layo man si Corona, sir.
1: Layo ginagikan sa tua. Pero, ako mangho dito, mupasalig to, paiskwila ni mo.
0: Ha? Dili lang ko, sir.
1: Bisugot na tos, Dong Herman. Kay dinhi ka di ka makahuman. O kung di ka makahuman, hangtod nga budako ka. Kaya di ba mo makaiskwila? Musugot ka lang ngayon na ka lang kanunay, ha? Una sa kadaghan para sa mga manghod. Kamay pa na yung manghod, oh. Huwag ka na ilis gidali mo din, eh.
0: Sir?
1: Buka na to. Sige. Teka na.
0: Di ko mo biya din niyo, eh. Maluoy ko sa kong mga manghod.

0: Basta sa pagkusto ka nga. Malakaw ko. Mabiha din eh.
1: Ano, paminaw? Gusto ko nga matagan kag may kugmaon. Huwag din eh ka lang. Dili na ko kaya. Sige. Pero wala mahitabo sa itong kinabuhi. Naara na ni mo.
0: Ma!
1: Oh, nalasakyan na din na.
0: Ha?
1: May musak yan. Padungtos ka gayan.
0: Kaya? Malakad ay kakaya?
1: Hindi.
0: Kaya! Kaya! Hipa. Hindi. Dudong. Minawan ko ninyo. Pero, ginang lang malakaw ko. Pa, ayaw basag din sila. Kaya, ayaw lang lakaw. Day, ikaw magbadin eh. Kaya! Basta, pauli ko ha. Kanang nanak ko'y work.
1: RV, anak. Usali ko ni mo ha. Usali ko ni mo.

Nung lading miss high school pa lang ang tako dalo nila. Pero nag-decision si Papa nga mauto na ko. Siguro nakita sa kong amahan nga balag malayo ko importante nga doon ay maing kaugmaon. Itong oran nung lading nakita na ko nga kung dili ko musugal gamay pala ko ha wala mahita mo na mo. Labi na nga si Papa uli gabi nga dili magilak. Grabe siya ka kugmaan ni Mama. Nung lading ang kamingaw, kalisod, kapait, tagamtam na ko. Tungkol kay lahi kung mamuyo kaglaing bahay. Pero nakaya na ko ang tanan. Pag-abot tapos kagayan. Abi ko man, huwag na ay panahon nga, puyugon ko nila, makita kung mga ginikis silang Papa. Maiksoon. Pero as in, bisag communication lang, wala. Nung lading nagdako ko nga, sigil ko gunahon na imagine sa kumaiksoon, ganun nagko na. Kumusta si Papa? Nung lading giampo ko na lang sa Ginoo ang tanan. Dito ko nag high school. Ug hangtod nga nagkulhiyo ko. Dito sa Iksoon, nilang Sir Romeo.

0: Zang tu nak nak. Ada apa lah, Abi? Kau tak tolong?
1: Sikit, Sir.
0: Oh, Ayawi. Kau nak drive.
1: Di perbuku makabaw, Sir.
0: Tu dulu on na tika. Buat dah tu tanan. Oh, kau ni bala nak? Ibu muna nak kau. Sir, dengar nak?
1: Di perbuku ikut kebaw mu drive dah. Tadi arah setuai ke. Dugay na kayo din eh. Kumusta na ka si Papa na? Si Inday. Si Dudong Jean Paul. Among kamanguran. Asa na ka sila? Basta. Iblihan akong sakinan. Bawa pagkat mo drive ani. Di man ana tara kong gitudlo ni sir.

0: Nangot sa kamang, nang laba ka man ka? Sige ka na maglantaw. Nahan? Kaysang gilantaw diha, ah?
1: Oh, naakadi diha, manang.
0: Ay, giniyar ko niya ini mo, ay.
1: Awa. Nagkunahuna na sab ka sa inya? Home ko'y balita ko nila. Tugay na. Wala ko magkauli. Paso'y nagkaingon silang papa. Yeah. Wala na ko'y pakialam nila.
0: Ay, kabaw ka na. Lain po ng prinsipyo na atong agalon, ay. Masukot sa nagpilat na kadikada din eh. Noon, okay man sab. May masamong pagkaon. Kumusta may mga eskwela?
1: Okay, Roman, manam. Napag ikaw itong anan karon.
0: Ay, hapit na rin ka muhuma, no? Dali armas aglaw dong, no? Gamay pabdya ka sa una. Niwang pagdukayo ka. Nga, muraguhin masa.
1: Grabe sa mga nguhin masa, manam, eh.
0: Ay, tinuod na, ay. Nang sigil ka laghilak. Wa ka day makamatngon ana sa una.
1: Akong mamatngonan nga. Sakto ka, siko gilak sa una. Gusto kong mapauli. Pero, nakaya rin tanan.
0: Maaw, John. Ah, sige-sige, akong nanay mo labadi na, ay. Di na kasig. Natulang tao ba? Ang tuli, ay. Oh, ikaw na po'y mangumpra, ha? Kaya na ano ba ko'y trabaon ka ron? Na ate bisita o niya?
1: Sige man, ha?
0: Ikaw may mangumpra dito. Kadumdum ka itong kumprahan na to. Ing na lang ha, ipalista lang ng unsay mapalit o unsay na ang available nila ka ng nasa listahan. Ipalista talan kay iting obro nagbayad nilang madam.
1: Sige man, ha?
0: Sige. Humana na dala nila.
1: Ako nang tiwasan o laba. Uswasan na yun ako ni. Aarin nga. Maka, ato rin ko sa gisogo ni manang.

0: Excuse me, ipalista lang ko na anak si ma'am. Tingo po lang daw nagbayad.
1: Sige. Nakakinig po yun dito. Kauman mo ni... nilang Kuya Randy.
0: Oh, among driver.
1: Okay. I'll say name ni mo.
0: Ako? Harvey.
1: Nicole.
0: Okay.
1: Hadlo ko man. Gusto na ko makik-friend ni mo.
0: Friend naman ka.
1: Kaya nga no. Onsa may nasi mo huna-huna di ay. Smile naman lagi. Sa una, ulagi ko makakita ni mong smile.
0: Na himuot lang?
1: Sige. Ako ning ilista. Asa ka ng iskala?
0: Dini raman. Ay public school din eh.
1: Hapit na daw ka mahuman?
0: Nga nang hibaw ka?
1: Si Manang, kano na yung mangkot ng mag-ani din eh.
0: Kay bawa ka na din, kailangan na din ako. Nangutan na ka pa.
1: Giinsulto pa ko ni mo?
0: Wala man.
1: Okay na natanan.
0: Nicole, thank you, ha.
1: You're welcome, Harvey. Laglaag po't pa nagsaoy.
0: Laglaag?
1: Na may kalingawan din eh. Hapit naman good ang araw. Kung vacant ka niya, manlaag sa ni.
0: Mulaag sa mo?
1: Kung mulaag ka, pwede kang moderitso na lang dito sa venue. Katong na ay laaganan. Makita ramini mo dito.
0: Sige, salamat sa pag-invite.
1: Sige, dahil ano natanan o, ikaw nalang ipak, ano ha?
0: Sige.
1: Excuse.
0: Tendera to siya din eh, or anak sa Tagiya. Sukat-sukat. Karong pagkikusuhay nga, dun na kay-istoryan ko dugay. Ipaksa nila ko. Aron nga, maatan ako. Ubay-ubay na paningi kumpra.

0: asa ka man, ha? Hoy! Basta agod rin ang imong buhok. Mura mo na gitilapag baka, Roy.
1: Oh, grabe po ng gitilapag baka. Nangay.
0: Nangita to ni Mus Kuya Randy ni mo.
1: Oh. Kami mungod magkuyo ka ron.
0: Oy. Asam rin mong laag, ha?
1: Dito sa sentro.
0: Ay, hapit na po. Mandaing araw din eh. Ay, kamordim laag di ay.
1: Kuyog naman ang rundagan ta nga to.
0: Ay. Ah, sige. Ay, kubiyain ninyo ha. Mag-iinis ako din eh.
1: Okay na siguro akong isuot. Mingon bigito si Nicole nga. Moto ko na sila. Mayinon. Sukat-sukat ka rin pagi ko makasawayog laag. Pasignalas ko rin din na. Mukuyog ka rin sa tusman lang.

0: ka.
1: Nicole?
0: Ganyan ako nakabantay ni mo. Kasi ka ba ni mo?
1: Oh, silang manang. Si Kuya Randy.
0: Ano mo ba? Naasap silang Auntie Lucy dito.
1: Oh.
0: Gitutukan nung kukunin mo.
1: Ang ngayon ka kayo si magsuot.
0: Tinuot?
1: Yes. Bagay ni mo yung nana.
0: Thank you. Okay raman ni. Maari ma-afford. Ikaw, bagay sa ni mo ang imong gisuot.
1: Maulaw sab ko. Okay ra sab ni.
0: Maari may ma-afford, di ba? Pero, puhon kung makatrabaho ka, makatrabaho sab ko, mahuman ko, sa ilang auntie, pwede na ito makapalitig, branded.
1: Yes. Mayon ito may tabo ka na.
0: Nganong dilikot? Bitaw? Uy, ang sa'y pangandoy ni mo? Harvey? Tinapay sayap sa akong isulti ni mo, ha?
1: Wala. Pangandoy? Nga, mabuong may balik.
0: Hila ka?
1: Bigaw na gusto ko maigsuon. Ni Papa.
0: Ni Papa lang ni mo? Dili ba sa imong mama?
1: Mama? Ibiyaan mi niya.
0: Ha?
1: Gipulihan niya sa Papa. Ding nag-abroad siya.
0: Sorry, na pangutanin ako na nimo. Sorry.
1: Okay lang. Basta, kung pangandoy isgutan ng akong pamilya, kung maigsoon, wala na ko'y balita nila.
0: Sorry, Harvey. Napangutanin ako na nimo. Ay, nalilinig ko na yun na, ah. Okay lang. At itasunahan na.
1: Sige.

No lading. Si Nicole, mga nahimong inspirasyon ako. Friendly siya nga. Pagkababay, kanang medyo bibo kung imong ikawban. No lading susama mi kaimtang. Pero, naalay siya yung magkinikanan o narasab doon sa kagayan niya tutungora. No lading sa pagpanglikit sa mga buwan. Wako na ma. Nga di ay, inahinay ko nang gituman nga kumapangandoy. Inahinay ko nang isaka at hagdanan sa akong kalampusan.

0: Congratulations, Dong Harvey.
1: Congratulations, Dong.
2: Salamat kay Randy. Manang,
1: ni humanigid ko.
0: Ay, human ka na yun. Ay, dugay-dugay ka na kita niya. Nakasurvive yun ka in town.
1: Yes.
0: Ang hilak ng maayong taon, ay.
1: Suntan ako na silang papa, pero lisod.
0: Karon kay human ka naman, pwede ka nang mapauli.
1: Yes, mananggit ko lang, sir. Manang salamat ninyo, ha. Kamurigay kong madaw-daw kung doon ako'y kinanglan.
0: Ay, may problema na, ay. Ah, sige, sige na. Kay, sabungan una ka na mo, garla na.

Igan ni bisugot silang sir. Paulin ako sa mga sambong sibugay. Daga na siguro kabaguhan ni abot na ko nga to. Salamat Lord. Kitugutan ni mo nga. Magkaputin ako pangandoy. Wala ko itulog gabi eh. Saka excited. Dako na kit siguro si Dulong Jean Paul. Sinday Merry Chris. Nasa na ka sila? Itagahan ko galawan si Sir. Magamit sa ako ni. Mag-apply ko trabaho. Kasta, akong tawagan ko doktor. Mungatan ko sa kumplitidahan.

0: Dala ko din ni Sumo. Dagan ng balay sa palibot. Pili ko katuwi ginawa din eh.
1: Oh.
0: Nang nagdaro di asunahan. Tiguang na si Papa. Sakas lang daw dyan, Paul. Sinlang hindi Merry Christmas. Pila katuig na makabalik din eh. Tagas nagbumot si Papa. Pero kailangan niya hapong ko niya. O siya makabantay na ako. Daganon ako. Magdali ko. Magdali ko.

0: 我什么要做？
1: 爸，我跟他们可以来过吧？
0: 二叔辈，中二辈告你中，
1: 爸。
0: 哎呀，老婆子呢？要勒个那洞，可咋过得到你么？
1: 是罗哥吧？我个冬天啥，我干了呢，我勒我勒。
0: 这爸不过你莫说，他可莫多是个个样。我不过要闹，我你可莫卡，不是勒个个苦的不变嘿。那我们可那那大个忙过的那个 diploma。
1: Yes, Pa. Katapos ko. Tungod ninyo. Tungod sa kong mga iksuon.
2: Asa sila, Pa?
0: Si John Paul.
1: Yes, si Dudong.
0: Tuwas presuhan.
1: Usa? May prisos doon dyan, Paul?
0: Oh, nadasi yung barkada. Ikaw yung nag-18 yun siya. Wala na madaw tambag doon.
1: Sinti, Mary Chris.
0: Namin yung nasab. Sino ako? Wala na ko ma... mamanage sa mga huni mo.
1: Ay, pagwa kumbiya pa. Pagwa kumbiya.
0: Ay, basulay mo ko kalingon. O kasa.
1: Gusto kong doawan si John Paul. Gusto ko makikita ang Merry Chris.
0: Sige, umapon. Doa mo, tapos bilang kuhan.

Nung Lading, kumangot. Dako nang nakita ako, pero naas bilangguan, na priso. Kibaw ko nga, buot na nakumangot. Sayop lang ganda ang mga desisyon niya sa iyong kinabuhi. Nung Lading, si Mary Chris ako'y balita. Iwag na tumanangin ni Papa, Mikoyo, sa inigugma. Nakaingon ko nga, may pagkula kong mabiyak. Nung Lading, nangita ko trabaho. Bisan pa man sa mga failure sa kung pagka magawang anong mibiyak ko. Pero kanunay kong kisultian ni Papa, kawala ko isa. Sa pagpangligid sa mga buwan, nadawat ko dito sa Ipil sa Buwang Kasibugay. Tungod kay graduate mo sab ko sa course ng BSIT. O kanya,

0: Hapit ako magtuwig din sa kong trabaho. Gawas naman ako. Kay pahangin kamay. Mayunta ko na. Maokay na ang kaso ni John Paul. Magkagawas na siya sa prison. Gusto ko makauban ako manghod. Magpalitan ako para paniod to dapo.
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa Nungladings Products.
3: Sinanay Irenia Agapay. Gikan sa may barangay poblasyon Kidapawan. Kung sa'yo mo gina-mintinar na sa mga Nungladings Products.
4: Power 10, Yasi, o katong kapigyon. Nakahatag yung dapu kayo nga yung hulugan sa akong kinabuhi. Kayo nga naman. Ganang senior citizen, magpuan man dyan me. Laboratory. Sus, pag laboratory. Nay, tanan-tanan, nay, no, normal. Normal dyan ang tanan-tanan sa kuha. Ngunit nga, gusto, salamat. Kaya ang ako ang illness, baya, no, complicated yun me. Dili lang kay buba, ang asthma, dili lang high blood. Kami ang nung lading na pure pag yun ko, na normal ang akong laboratory. To God be all the glory. Salamat, kaayo sa Diyos.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
6: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
5: Power 10.
6: So wala pa nga nagamit din, ma'am. Unsa may mo ang mga gibati?
5: Kuan kanang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magugo sugar, kaduha ra gyud ako imnon, sa di pa ko mukaon. Oh, og sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kaloy sa juice kanang niubos gyud among sugar. Ako pong gikuan ako mga anak pag-agat pagpalitan ni sayda kan kay mi dili magpalit.
6: So dugay na ka nagamitan ni ma'am?
5: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir mamintin na ako. Manguta na gin sila o siya akong gitumar. O ako gin silang ingon nga. No, power 10, power 10. Dagan na kayo na ko lang sa mua. Dagan na kayo na ko lang sa mua. Then kaya nguta naman sila o siya kung akong gigamit.
1: Power 10, Power 10, Pro Bio Capsule.
7: Ako si Gidjun Wangko, nagpuyo sa Guling Gipus sa mga resort sa Purok City. O sa wala pa ko nagamit sa product ni Nung Ladin, kanang naistro ko. Dayon, wag ilain akong nakaayos sa akong lawas. Ang product ni Nung Ladin, ang Power 10. O mga pimang ko, nagamit po ko o Glitzel Coffee Mix. O ingon man, Jassy. Ay ang Jassy, muna ay makapaayos sa akong tulog. Kung karon, kaloy sa Diyos, update ngayon ko. Busa ka mo mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon. Labi na mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit, Power 10, Kapi o Jassy. Mayog na mag-uba na silang tulog kay dalira kayo maulian ang iyong mga sakit. O dagang kayong salamat.
2: Mawkad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings Prada. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Glacial Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
8: Nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
9: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Rooted kayo ang paminaw.
8: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
9: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
8: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
10: isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
11: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
12: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
13: Bersag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
14: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
15: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
14: Mapalit sa tanang Clinical Store, Nong Leading Radio ug sa tanang mga butika.
16: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
17: Ayog ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
16: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
17: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
16: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba din side effects?
17: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
16: Sige, suwayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
17: Mapalit ni siya sa tanang Clinical Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
18: Sulay ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
19: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nakaroon ng kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. At doon ay pagkani lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga doon ay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
20: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Huya, Jarvi.
1: Jan Paul? Nakagawas ka?
0: Kuya! Kuya!
1: Nakapensa? Kisinibayad? Di ba? Dako ito ang kinanglan para makagawas ka?
0: Oh, kuya. Si mama nagpiansa. Anak, Harvey.
1: Ikaw?
0: Kuya. Mubalik na si mama na to. Unta, di nakamasuko ni mama.
1: Nagpakita ka?
0: Harvey. Anak.
1: Ikutaw gag anak.
0: Oh. Kuya.
1: Sa taas ng katuigan. Karoon ka rin pakita. Kasi purpose ni mo ha.
0: Kuya.
1: O kilabuti niya, Jan Paul. Gamay ka pa lang. Ako'y nakamatngon. Netong mibiya siya na to. Nasayod ka ba? Kung sa kadi kong impact, kagay mo gihimo ha.
0: Harvey, yung tama pasahilo ko ninyo.
1: Pasahilo? Kiyunsa ni Mus Papa? Huwag ka maluoy niya. Yes! Kaya ba ako? Tungon kay lamto ni mo ni Papa. Dili makahatag siya mong ikinanglan. Tungon kay Wigrano si Papa? Ha? Tungon kay sobra siya kabautan. Imusag niya pasakitan. Huwag dili na si Papa. Kami!
0: Anak, ay kong tawag anak.
1: Dili ko dili maulian siya mong gimo. Unta, bati isam ni mo. Huwag ka na maibaw ko nung sa'yo mo nagyan.
0: Anak, tayo pa una. Harvey!

0: Pa!
1: Uy, alak, may pauli ko niya eh. Sibot pa sa butan eh.
0: Gidawat mo sa mama?
1: Anak.
0: Pa! Grabe yung gihimo na to.
1: Harbi, ibaw ko. Tiguang na sa mama ni mo. Huwag dili na ko kaya nga. Dili sa dawaton. Bisan ang saon, inahan gihapon ni mo na.
0: Pero pa, bisan ba gayon sa kapagpasakit niya? Sige, lundaan na imong alimpo. Huwag kagihapon yung reaksyon. Huwag kagihapon na suko niya.
1: Anak, Harbi.
0: Sorry pa. Pero apiktado kong mayo pa. Kung mga mangod, wala na ko na-manage ng sakto. Mibiya ko. Kamay pa lang kumibiya ko. Nadilita ko dapat magpalayo. Gimingaw ko mayo ninyo. Tungkol ni Mama. Ibo kitawat nini. Papuyo na po ni mo nini sa tuwa. Kani mo daw ato sa mama. Siya lang. Ako'y mubiya din eh.
1: Anak! Harbi! Harbi, tayo pa una!

我没有李世墨啊，想都不能给我。你跟你妈妈说了，你离开你爸爸，可让你个母蛋，你身上个破，我把个伤给你都，是你给我呢？给谁给我？你那个么开呀？Nicole。Nag-chat na ako? Time pa? Magtutudlo na rin siya. Siya din nag-unfriend na ako? Naas lang sa Bunga City Seminar? Basta, sulayan ako sa paghangyo kung musugot siya. Ingnan ko nga, pahapiton din ni Samosa sa mong kasibugay. Balipayon ko nga nagkahuman sa blay siya. Dili ko na-una-unaon ang problema sa amo. Excited ko magkita ay pag-usap. Basta matulog na ko. Di una na ko na-unaon sila.

0: να ανακοινώσει την Ισαγίπηλ.
1: Harvey.
0: Mom, Nicole.
1: Mom ka dyan. Kumusta?
0: Oh, okay lang. Gikan ka sa duty. Congratulations, ha?
1: Congratulations sa dni mo. May kanit na hinamdaman ti ka. Naka-remember mangkot kong nag-ingon ka na din ni Dapita ang inyos sa buwang kasibugay. Moto nag-message ka ni mo.
0: Bago pala akong Facebook. Tiligi ko ting open. Dali. Manulog tayo sa restaurant, oh. Mga una ta.
1: Sige. Let's go.

0: ko ni bayad.
1: To nga ta, parihat din na ni trabaho.
0: Abi mo, wala naman oh.
1: Yes, pero mas proud ko ni mo. Kibawa ko kung ansay na akiani mo.
0: Salamat, Nicole.
1: Harvey?
0: Kibawa ka ba? Ganun na kaya to na ko. Akong pagpuyo dito. Tungod kay ikaw kong inspirasyon.
1: Friend lang ta, diba?
0: Yes, pero ikaw, anong kahakon ako sa pagtagaling nga dito?
1: Sabot pa sabot ni mo.
0: I love you, Nicole. Wala pipabayang nasultian ako nini. Huwag ko may iba ako na. Tugutan ba ni mo ka na? Mahal di ka. Sabi kong dili na ta magkita pa. Tungkol kay Higgins Cagayan, nauli ko din isama ah.
1: Abi mo, gusto sa pika.

0: bisita ko niya sa simana. Pangandaman ako. Pa.
1: Anak, di na magkabubisita sa iyo inahan.
0: Kaya nga no?
1: Tuwa sa ospital. Gusto siya kong istorya ni mo. Basin. Bumuwa na siya nga di mo magkauli.
0: Pa.
1: Pero kung di ka, desisyon sab ni mo ka na. Dili ka na mo mapugos. Sige.
0: Pa. Na-admit si mama. Ambot. Balik sa kusong kitrabahoan.

0: paningkamot.
1: Basig dili na kuma o maan.
0: Eh, pagsulti sa maana. Paningkamot lang ko ta.
1: Salamat ha, Herman. Bisag pa man sa kukihimo ni mo.
0: Ay na naguna-una, apa. Kajutun. Oh. Pa. Anak, Harbi. Salamat, biduaw ka din eh.
1: Harvey?
0: Uta mo pa sa ilunan ni mo, sa mama ni mo.
1: Harvey, pwede bang makakakos ni mo?
0: Yes.
1: Dili di ka mabasol na ikutahin ang imong kibati. Pasilo ako, anak, sa magkadaghan.
2: Kakalim dito, tanan, ma.
1: Buti pa sa buti mo. Ipasilo na ko ni mo, ha?
2: Oh.
1: Salamat. Salamat.
2: Patingkamutan ako nga. Matanggal na. Ang mga panghitabos ako na. Grabe, mangod. Kung nagian.
1: Promise. Iampo ko ka na. Tabangan na to sa pag-ampo. Kamasulbad na ang imong problema. Anak, usbon ko. Salamat.
2: Pa. Oh, para bayad niyo din eh.
0: Eh, anak. Sinday miliklis ilog bayad.
2: Oh, sinday?
1: Kaya?
2: Oh. Sinday?
1: Kaya?
2: Hindi, Maricris! Hindi!
1: Kuya! Kuya!
2: Kumusta ka na?
1: Okay lang, kuya. Na akong husband din ni. Oh, nagsalita na sila ni Papa. Siya ang nagbayad din sa hospital.
2: Hindi, Maricris! Lord, salamat! Nung buo na yung

0: balik. Sunod sa pila ka tuig. Ako gipangandoy kinintanan. Naitabo na. Lord, muna ko'y lang ipangayo pa.
1: Kaya!
2: Mga anak,

Nung lalinga, ang akong pangandoy yata ang sino, nabuo may pagbalik. Doon na may mga butang, usahay, liso na itong adawat, matod pa nila. Once nga mabuak sa kabaso, liso na kinaibalik pa. Pero, sa ang sitwasyon, di pa nagkamutan ako ang may balik. Kuno sa man, ang nawa nga salik. Respeto. Nung lading, kitugutan si kitas ang mabuong yung balik. May nede kahimtang sab si Intay Mary Chris. Negosyante yung bana, pati nabangon sab. Lipay ko, kita ko umanghod si John Paul sab, nagagawas bilangguan. Nakita na kung nagbago na. Nung lading, salamat sa paghatag pagtagat sa kong sukilanan. Sa pagkaroon nung lading, padayo ng among relasyon. Ni Nicole, pagunta siya na ang babae nga may mong kapikas sa kuskinabuhay. Di nilang kugutob, more power ni programa. Handumanan sa kagahapon, Harvey from Imigda sa Buangga Simugay.

0: og ito ang sugilanon ni Harvey taga Imelda Zamboanga, Sibugay. Ang palagpakan mga palangga. Hindi ito mga sugilanon, wala di makahilak, no? Sa nakisugod nagpamilya, emosyonal kita. Dibin ang nilikbasta ang nagianso sa kabata. Nahimong responsable siya, tiliwala siyang kalinghod. Kalinghod siyang panuigon. Naikita niya o natagamtaman ang realidad sa kinabuhi. Mga palangga, congratulations sa itong letter sender. Pagunta, mahimo ng mahiluna na siya. Kaban siyang girlfriend karon, no? Saka magtutulo si Ma'am Nicole. Ang maong sugilanon na ikalimot, ha? Ganun na igipaluyuhan sa itong epektibo garantisadong mga produkto. Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Ingon man ang pinakalaming nga coffee, ang gibansagang pinakalaming kape. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw. Sustansyang vitamina amo patigbabaw. Mag-coffee mo, kini mo inyong imnon. Aron nga matagbaw mo o niya matamangan sa buko doon na mo'y gibati. Disinoybe ka mga sangkap ang naana-ana na makahantag lamang positibong epekto sa tong lawas. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Ang Jassy Vitamin C, dako kinaikatabang, dilita basta mo surrender sa trabaho. Ani. Dilita basta mataptag balatian, mas makalahutay ang atong lawas mga pinalanggan tigpaminaw. Matod pa ni Sir Darrell. Hello, Sir Darrell. Ngayong adlaw nung lading ngun man sa tanang namati, sakit sa dugahan ng episode. Nung lading sunod-sunod ang pagtulo sa luha na story kay Adonis Kapasayluan. Dagang salamat nung lading sa kanunay always nga nagsunod sa program from Argao, Cebu. Thank you so much, Sir Darrell. Hi ni Baby Carnitas, Ma'am Baby Carnitas Oliva. God bless, grabe, na-touch, nakaiyak. Salamat sa Dios kay nabuo uli ang pamilya. Basta pamilya na grabe ta ka-emotional. Salamat kayo. Nakahilak gid nung lading ika ni Ma'am Myrna Valyester. Salamat sa Dios ug imong programa nung lading. Naayos din sila nga pamilya gika ni Ma'am Flo Rensha. Ang pagpasaylo mga palangga, o nag-iingon ang pagpakasala taw hanon apan ang pagpasaylo balaanon. Na inindot kayong handuma, handurawo, no? Nga nabuo sila pagbalik. No? Di man perfecto, maging perfect nga pamilya, mga pinalangga. Pero importante lang yun nga magpinasayloay, magdinawatay. Grabe, matulpas tong sender nga believe ko no kasi siyang papa. Grabe kabutan ay mga lalaki, you know? Nga bisan pa o gibiyaan na sila, pero dawaton gihapon nila. Katumbang nga naminaw karon kung doon na manggali ingon anak nga inyong bana deh, ay ito nyo pasakiti in town, ay mo pagsalig, ay nyo tuguti nga mapariha mga palangga. Grabe ang gihimo nga sakripisyo sa mga bata, ano? Unta nagkahatag o inspirasyon, mga pagtulunan sa mga tigpaminaw karon. Ayaw kalimti ang nunglading essential oil haplas na nga haplas nga humot. Siyempre, manhutsot sa itong koronal kaugatan. Magkawagtang sa mga pamaol pamuyipoy. Ngayon may clay gel papaya soap, pampagwapa, pampahamis, pampakinis. Gromate para sa mga kabataan aron healthy si baby. Utukan, taas, unye, healthy kanunay. Ngayon man ang viscumac eye drops alam sa tinaw, klarong padanaw. Wa na tayo igong oras sa pagpaday ng dosunahan. Kaya salamat sa iyong pagsunod kanunay sa Andubanan sa kagahapon. Inyong nungladin kanunay magpahinumdum. At agang tagdakong bili ang ato isig kaingon aron magkinabuhi kitang malinaon o babukahon. Kaya salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassy!
3: Jassy!
4: Jassy!
2: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Will you mouse, sir? Kakamalan lalalanaw.
6: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
5: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
6: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamati gid sa imong lawas?
5: Kuha mong gid sir, taas kog BP, dayon taas pa kog sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga namin na opening din sa Maranding, mo nang yanin dyan ko. Mm-hmm. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo na ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassy!
3: Jassy!
4: Jassy!
2: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Pinalagya mga seniors, ayaw si Piyata ang maog kahigayunan. Inyong ubos ng galas kaninan nung lading, mag-ibita ka ninyo. Magkita-kita ta ha? Sell Day Promo. Karong Hulyo 17, dos mel bite size. Adlaw Biyernes. Bisita ka lamang ang mga Nunglading Radio o Nunglading Infinite Radio. Sell Day Promo. Karong Hulyo 17, dos mel bite size. Adlaw Biyernes.
8: Kabalo pa ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
9: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
8: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
9: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
8: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ang stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
9: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
8: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
10: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
11: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
10: Kalabad sa kong ulo.
11: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
12: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timplaha.
11: Legal Kopi Mix.
12: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, proteina o mineralis na asab sa clay gel coffee mix.
11: De, basta-basta!
12: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunot sa blood sugar level.
11: Wow!
12: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mmm, kalami sa kape.
10: Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, tanang Clagel Store o niining istasyon.
13: Alas tres, siyempre.
14: Paminawan.
13: Tutob sa abuton sa tingog ni ining kangapunon. Temporaryo una nga kita baga palang ang magdungog-dungog sa kahanginan tungod sa mga daghang rason. Gamera de. Doon na importante baga palang ang gilakaw sa titubal. Mauna baga palang kita una ang temporaryo nga mag saba-saba ni ining kahapunon hangto di ugma baga palang lahos ni ugma kung madayon ang Biyernes. Biyernes na madayon ugma, oy. Sell day na baga palangga ugmang adlawa sa ato mga produkto sa nung lading diha na baga palangga ha, available or eksklusibo di ay. Diha sa tanan nga mga nung lading radio station o syempre mga Clagel store. Ugmang adlawa na gyod! Jesus, ngadto sa 25% ang diskwento inyo ma-avail plus 3,000 magapalangga, makapalik kag balik 3,000 ka produkto, matik makadawat kag free usa ka box nga clay gel coffee mix. Kung makapalit kag balik 5,000 og mga adawa, makadawat kag usa ka box nga Power 10 Probio capsule. Nya discounti na ayaw ninyo si Piyata og mga adlawa. Agato nga sale day magapalangga magkailangan. Aniya karon magapalangga, dako na gyud kaayo atong premium ay. Atur man ini agi semana mga palangga, nilahos na pud daron. Kita gyapon mga palangga ang nagdala unya, nagkadako. Nagkadako nagyon mga palangga, imagino nato 38,000. Sirado, walay kapin kun kulang. Sirado 38,000, 38,000 pesos. Ang premyo sa atong tigmo. Tira gini sa yun ang tigmo, ambut lang yun. Ay ngano nga, naglisod-lisod mo diha. Ang tana kong titubal gahapon, naapoy mo aksyon daw duol, unya mo palayo. Paunay, giigaw baga palangga, ang makaswerte lang yun. Ang uban manggod, ang hitabo manggod, musulti lang yun kung tinood ha. Ang uban manggod, kaya ang ilang tubag, nagbalik-balik ra. Unya, paminaw nila nga, murag, isonsoon rapon ba, iligas-ligas rapon sa ubang tubag. Ha? Wagi na ka target magin mga palangga, balik kong gada ko nintig mo ah. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan, ni dagan pero gusto ni mong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man mauna baga palangga ang atong tigmo, nasakitan pero di ni mo kayang talikdan, ni dagan pero gusto ni mong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Unsa man temporaryo na pun mo text sa atong numero mga palangga, ang 0906-547-5748. Again, 0906-547-5748. Mauna mga palangga ang numero nga inyong textan, tawagan. Kung ugaling mga palangga, mutubag mo unyo, mahangyo ko ninyo, maminaw yun ta sa cellphone ha. Ayaw mo paminaw sa radio ninyo, kay kung sa radio mo mga palangga, madelay yun inyong tingog. Once madelay mga palangga inyong tingog, ang mahitabo ana, dili din ta magkasinabot mo nang sa cellphone mo paminaw, kay may bawaan ninyo ang inyong regitimanan, muana nagistamuklog. Hello! Largo rin mo tingog mga palangga, pero wapa po hilo. Papahilo, hi pa. Tingog mo din mga palangga, basta na na day hilos tamuklo ha. Mauna itong numero, isave na lang po na itong numero. Kaya kung kita mga palangga ang makapuli, kita mang yun ang makatingog mga palangga ha? Munang agwanta lang sa ninyo ha? Antusa lang yun sa ninyo mga palangga. Bisan o kaning subanpon, alingugug tapos tingog mo tamuklo ay. Grabe maka tagning usahay. Langgis man, no? Naglatang nga gipipi, ha? Kanina naghugas ug kaliro gikagisan, langgis. Eto baga palangga, di na kita maglangan. Ato na yung sugdan baga palangga. Atong sugdan. Sa atong, syempre mga palangga, kanunay ginagpaluyo ni ini ang atong epektibo o garantisado mga produkto, mao gini naghatag pa premium mga palangga kay perti magining. Dili ba sensayon mga palangga atong pa-premyo? Maabot do nay maabot ni mga palangga, sumala gisaa dinong lading. Maabot ni mga palangga og 200,000 ka pesos. Unya wa pa man ta katunga, ha? Wa pa gay ka 1/4. Unya pero ma, dali ra gani maabot kay tag 600 kung adlaw. Syempre kanunay nagpaluyo ang atong mga epektibo o garantisadong mga produkto. Labi na mga palangga kining atong naila gamhanan nga Power 10 Probio capsule. Daghan na kinatabangan ini ay. Daghan na kaayong balatian mga palangga ang nasulbad, nasolusyonan, natabangan. Ngano man, muhinlo ni sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins, mo normal sa bowel movement, mo boost sa atong immune system, mo pugong sa dali nga pagkatigulang, mo sukol sa cancer cells o tumor, sama sa mga cysts, mo paligon sa atay, kidney o kondisyon nga utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mualkaline sa atong silyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. Muna'y giingon baga balaga Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio capsule ka kanunay. Siyempre ang atong pinakalaming kape ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ang kape mga palanggang nabansagang nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Ganaman, ang Clay Gel Coffee Mix mga palangga, taas kaayo ni siyang fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds, malunggay ug pininong nga mga ugat sa tanom, bunga sa kahoy ug mga dahon alang sa pagsupply sa importanteng kahimanan sa pagpalig-on sa imong lawas. Ang mga minerales ug bitamina niini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber ug omega 3 fatty acid, daghang protena ug daghang hinungdanong mga mineral ug antioxidant. Mahimong makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Mo na giingon mga palangga, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, lami nga makatagbaw sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Sulay! Kaya nakasulay mga palangga, makaingon mangyog, lahi na gyud. Basta Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Natay unang caller mga palangga, gikan ni 6120. Hello, maing hapon. Hello. Yes, padayon.
3: Ako si Tina Magsak, 7 years old, taga Purok Otso, Santa Irene, Kostirad, Agusan del Sur. Ang atong kita dito, ng graduate sa yung kurso o hangtod na nakatrabaho siya. O gayon. Kaya siya sa iyang pamilya dito. Nakasayura dito siya sa iyang lahat. Sa Dubai ng mga kapaligan siyang hibiyahan ng matas niya, ng parad, ang son niya. Nakagraduate siya sa iyang kursa dito. Salamat.
13: Sige, salamat. Oh. Murag makuyawan ko ilang tubag ba. Unya, palihog ko mga palangga. Maminaw, kusog pangita mog signal. Kusog-kusog lagi yung tingog ha. Kung ihunat yun, ako gani. Ako isa ka oras makumunat yung tingog dere. Maksyong pagigpangugat itong liog. Araw maklaro yun. Kaya si Mr. Computer, og lugos maklaro mga palangga. Di makadungog. Ha? Bungol-bungol ba ni si Mr. Computer? Isa bungol, hindi ka isa kadungog. Pero ato mga tanong si Mr. Computer, sakto ba? Mr. Computer, sakto ba? Wagi hapon mga palangga. Wagi hapon nakuha ang saktong tubag. Madala yung caller mga palangga. Nag-standby sa 9101. Hello, maing hapon.
4: Hello, maing hapon. Ako si Rodelia Aninyon. Nag-edad og 62. Taga-homeland ako, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa tigmo kay dedikasyon sa pag-alaga, taliwala sa hagit sa panahon.
13: Sige, salamat kayo! Piyawan, kailang mga tubag. Ay, mga hugot kayo ba? May pagka hugotiro po nila. Ay, Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi hapon, mga palangga. Wagi hapon! Wagi hapon, naapay mga palangga. Paspasan, sigundahan. Yes! Padayon!
15: Hello, telepon mga hapon, pagkakapatagyan na ikaw, hindi ka simbahon. Akong tumag sa imong tingmo, kay Kaugalingon.
13: Kaugalingon? Oh, edad?
15: 36
13: years, pagkakapatagyan. Sige. Kapatagan Lanao del Norte, Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Wagi hapon mga palangga, ha? Kumplituhan na gini niyo mga palangga, kung mutawag mo, pangalan, address, edad ug tubag nga ay kulangan mo anak mga palangga kanis Mr. Computer mamikat gini line caller mga palangga. Hello mga hapon.
16: Hello mga hapon. Ako din si Yesar Colonia taga Sumalig Tambolig. Kay Sinta Isinko ang akong edad. Ang akong tubag secret marriage.
13: Yawan, that is yung tubag secret marriage. Mr. Computer, sakto ba? Gihapon mga palangga. Motoy sunan ninyo si Elizar Colonia, si pareng Elizar kay klaro kay tingog ba? Niya iyag klaro kay gisulat yun niya kay di na maputol-putol. Istret na yun. Uban po ga, tamuklo. Basahan na lang text. Kay uban, di man mag tinarong o ganing. Magsumbay-sumbay pa man. Mo ganing sikreto. Pareng Elizar na! Mga ganing sikreto. O niya, ganis pareng Elizar kay, uban po, dramaturgo po. Tingala ko nga, mura po.
0: tingog, bumaw rag tingog, ligas-ligas magamay. Si Ogi gipon si Kuya Parek Lizar. Bitaming hapon niyo tanan diha. Sumalig sa mga sumalig tamulig, gilaming hapon. Hello. Wa, siya nagilom-ilom ra siya pagka palangga. Balhin ta spika. Hello.
17: Oh.
0: Yes, padayon.
17: Ako si Judy Perlas. Mm. 28 akong edad. Tagaruparan dito City.
0: Mm.
17: Atong answer, ana. Kurinti.
0: Kurinti. Wala daw.
17: Oh.
0: Sige, salamat kayo. May pagkaminaw dito sa Ruparan. Mr. Computer, sakto ba? Ang iya tubag. Gihapon. Wag gihapon. Last caller kayo. Dito na po tayo sa text. Hello.
18: Hello, mayong hapon dito. Sir Tams, may hapon.
0: Oh, tabok po ra. Ayun na, butay, sir. Kaya maulok kayo na. Pero yan.
18: Ako di ay si Carolina Gador Panin, 54 years old. Taga Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City. Akong tubag kay drama. Nananaw o drama series.
0: Nananaw o drama series?
18: Yes.
0: Kamura na salida, wala pong salida, no? Ma-imagine, may punin ng sumurag drama, wala pong... Mura drama, ganyan drama, wala pong salida. Sige, salamat kayo! Mr. Computer, sakto bang? Pagi hapon, mga palangga, ha? Ayaw mo kalimut, ha, sa atong Jazzy Vitamin C. Ang Jazzy Vitamin C, mga palangga, affordable, 8 pesos ra, makatabang na siya, mupaligon sa atong resistensya. Sa atong immune system, nga kung maulanan ka, mataligsikan ka, maglain ng lawas. Kailuya de ang resistensya, Jazzy Vitamin C palangga ang imna. O niya, di ka mabalaka na ha? Sodium ascorbate, ano ganang sangkap niya, buot pasabot, safety siya imnon. Niya itong dunay mga ulcer. Nga kung makainom o vitamin C, mag-aslom ang kutukuto sa Jazzy Vitamin C, dili yun siya makahatag ka-aslom. Jazzy Vitamin C mga palangga, o niya hataga na kagnindot nga katulugon ka ng inagbangon ni Musbuntag. Gaan o gnindot kaayo ang pamati si mong lawas, Jazzy Vitamin C. Usabag atong growmate, growmate mga palangga, para na sa bata. Mga bata ba? Nag-edad og usa ka tuig, ngadtos 12 anyos, growmate na, kompletos vitamina. Makapataas, makapabright, makapaligon sa resistensya sa inyong kabataan. Usa ka tuig ngadtos 12 anyos. Unya kung pangdagko, makapaligon sa atong kalawasan, ng mga hamtong, 13 anyos pataas ha? Jazzy Vitamin C mga palangga. Mapalit na sa tanang butika, mga pharmacy, o mga Clegel Store nung Lading Radio Station mga palangga sa iyong mga dapit o mga lugar mga palangga makikilaan ha? O niya then he napunta sa text medyo mga palangga ubay-ubay na yun eh may hapon tamuklo mura mag-text mo ay pastig ibong ay naghana ay balik usa kalibo usa lang yun mga palangga usa ragi entry na to palangga nga basahon na to hi maing hapon ako di ay si Abilene Mirantes Kabahog, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur, tubag, kasilag o kainit. Wala magdrama, eh. Di kasilagan ko ikaw! Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi nga po. Gika ni Esther Lita sa Montana, 63, edad, nagpuyo sa Panataw, Claver, SN Lanao del Norte. Tangakong tubag sa Tigmo, Gugma. Wala gumana ning Gugma. Daghana nakatubag, di kay mura. Daghana ginakatubag aning gugma mga palangga. Wagi hapon na. Ha? Tamuklo, Virginia Brandeno. 54 edad, taga poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Akong tubag, tao nga naglungag, gamita ang gasol. Mr. Computer. Wagi hapon mga palangga. Maing hapon, tamuklo, tubag sa tigmo kay luha sa tao. Nga naghilak, ako di ay si Rima Phil Mihoy, taga Sinakaban, Misamis Occidental, ako edad 45, Mr. Computer. Mr. Computer, pagi hapon, magkapalangga, ah. Pikat hapon, maayong hapon, tamuklo, ako si Junjun, taga Bankasi, Butuan. Akong tubag, akong edad 46, Junjun, butangig, apelido Junjun, o tinuod pangalan, kay Basin o Kaning. Din ni Maong, ang pikatrang gyapo ni mga palangga kay di mangyud kompleto, ha? Nila to basahon ang tubag ha. Kay ayan tubag daw anak nga badlungon gitabangan sa ginikanan. Wara gyapo ni kay wa may ka, wa may apledo mga palangga. May nga pun tamuklo ako si Carlos Buot, 72 edad taga Iligan City.
13: Ang akong tubag stigmo kay mananagat na nga naman na og isda. Pagi hapon, gikan usab ni electric pa, ha? Tubag ana, electric fan. Yan tubag Victoria Acosta Tambulig sa Buanga del Sur. 49 edad. Mr. Computer, sakto ba? Pagi hapon. Kaya pagyod, baga malangga, maing hapon, tamuklo, Alma Texon. Mahanob, gigakit, ha? Gigakit, Surigao del Norte, tubag ko sa imong tigmo, kaibitin. Mr. Computer, sakto ba o dili? Mr. Computer, bungol naman is Mr. Computer eh. Wag gihapon, baga palangga. Wag gihapon, palihog ko balik sa tigmo, Tams. Ang atong tigmo, mga palangga. Ato ginibalikong, di ginibakuha din yung largo ba? Ako ginahinayon? Ikaw mang gutom ko, pero timpas-pasa po niyo. Naghinahinay naman ko ganyang basa gintaon, ay. Ay, pun mo kasuko na hindi ha. Hinayon pa ginako. O niya, hinayon na to. Masuko na po mo. Dugaya po nung basa na mo ka. Ito itong tigmo mga palangga. Hinay giyon. Nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man. Balik ta mga palangga, ha? Kaya mo action sa taginawa, ha? Ginawa mo kita dali pero mo action tagwan ba? Manginabuhi sa ta. Manginabuhi sa ta mga palangga. Balik ta dito na punta sa inyo mga tubag, mga tawag ta budawat mga palangga. Let's stress 25.
19: Giniganan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: lang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Joe Stores, nung laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Alas 3:28 na mga balangga andag na sa abot. Ania unsa tong gisaad atawag? Oh, inyor pugong lipaton ra baday pudayon ngamingog. Text sa Tabuklo. Oh, tawag sa tabaga balangga, di balik na butas text, line caller pugong balangga. Hello, mayang hapon.
3: Hello, mayang hapon. Tabuklo.
2: Pas-pas eh.
3: Mutawag ko.
4: Hello, mayang hapon.
2: Wa gid sa naminaw mga palangga ay sa cellphone gid mo pa paminaw mo cellphone mga palangga ay mo sa radio delay magunta diha god. Hello.
5: Hello, mayang hapon Tumuklo. Ako si Rutilir Dunya Lusada, Butuan, Lower Tagabaka. Ako nga 45 akong idala, ako ang tubag kay Damgo.
2: Damgo. Mr. Computer. Sakto ba o dili? Gihapon mga palangga ay Japon, paspasan, sigundahan, hello!
6: Oh, ako si Amy Avila. Sityo Lapu-Lapu, Dapo, Kiblawan, Davao del Sur. Akong tubag, kataas sa prosesyon, simbahan Japon, paingon.
2: Ah, kataas sa prosesyon, simbahan Japon, paingon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Agi hapon baga palangga ah bragindot di ba sa gunsong pinaspasa. Hello.
7: Hello, good afternoon. Bibilin sa rep anggi subdivision Kidapawan City, edad 49 akong tubag kay Katulong or Katabang.
2: Katulong or Katabang. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Wagi hapon, wagi hapon. Hello, maing hapon.
8: Hapon. Ako si Evangeline Espinosa, taga Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Akong edad 61. Akong tubag, pag-alagad sa Ginoo.
2: Pag-alagad sa Ginoo, Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Wagi hapon mga balangga, ni Apagyod. Hello, may hapon.
9: Hello, ako si Elison Aninyo, nagpuyo sa Homeland, Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Ang ako edad 70. Ang ako tubag,
2: Daot-daot nga mata. Daot-daot nga mata, Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Wagi hapon mga palangga. Kani uban ba? Sakto ni? Banag asawa gi mo tubag? Ikay baga palangga, usara mo tubag? Ban maguki, usab-usabon lang alan. Yan, tingong, maor giyapon. Ibaan magiyapon? Musalapin ba tingong? Sigar yung tingong. Kani banag asawa, anak, igsoon, akala. Usar mangud mong cellphone Tumuklo. Oh, banag asawa kay base day ang asawa gidi malas ang bana di malason. Or ang bana baka ang di malas ang asawa mo iswerte on. Ana ra mang gina baga balangga. Hello, maing hapon.
10: Ay hapon Tumuklo.
2: Yes. Padayon. Wa siya baga palangga, wa siya text na po ta. Dari kita mabikil mga palangga, eh, basta di mo maminaw sa atong tingog sa cellphone. Akong balikon ha, cellphone mo paminaw mga palangga. Kaya kung sa radio mangun mo maminaw, delay ta di agpipila ka segundo mo na di yun ta magkasinabot. Sa cellphone yun mo paminaw direkta kay magkasinabot yun ta. O, oh, bingor ba diyo? Malita hapon mo Tumuklo eh. Imo o na maminaw tang malita. Balita, di ba na minalita ito ah? Ako lang ipasabot ka naman. Ang akong liog nangugat nag ayaw dire. Alam na ning kamot kung kumubasa gitanan kay kaning kwan ko ba kaning sayangan ko sa oras kay usara taka oras baga palangga. Oh, o na nga kung kita palangin mo katawag is ma'am ris gawas o oh. Kaya nagyong pangugat sa liog ni Tumuklo oh. Nga ang hangin sa ilong parti na kusuga okay, kusug mga palangga kay masalitdan mas ugat aron taas o ginawa oh. Atay lang color baga palang color Texas. Gika ni Alex Lord Devon, Singiday City, edad taga Panabo, Davao del Norte, tubag Chinilas. Mr. Computer. Mukatawar ba po ni Mr. Computer? Kinanglan gid orasyonan. Ispre kongkong, tikangkang, tikongkong, Mr. Computer. Naras mo tingog lagi sa orasyonan, way orasyon, tingog. Nubrar ba pong tingog, muhilong, karitra pong tingog. pagyod gikan ni Arsulo Punay, taga Purok Unok, Bayugan City. Ang akong tubag anak, babae nga giopirahan og tumor. Mr. Computer. Wa gihapon. Gihapon, Jubeto Ihara, taga Bintana, Tanggob City, tubag simbolo sa pagmahal. Simbolo sa pagmahal. Gihapon magapalangga ni Apagyod atong paspasan gyud aron way magbangay mabasa ginato paningkamutan ha. Analisa Kisado 47 edad taga Matampay Ilaya Lanao del Norte tubag anak nga masupilon. Wa gihapon magapalangga ha. Ni Apagyod gika ni Jimaima Lokete 23 edad taga Lorito Agusan del Sur tubag oras o panahon. Wa gihapon magapalangga ang oras o panahon. Gikan gyap agikan na pod ni Rizan Puras taga Mamuhay Balinsya Bukidnon. Tiil sa pagpaningkamot kuyawa oy umingor ba dag paningkamot yung ayo. Paning tiil po uban no Mr. Kapilar. Gihapon magapalangga. Wa gihapon. Bayng hapon idol. Tamuklo, Gina Samsonet, taga Butuan City, akong tubag, stigmo, typewriter, or makinilya. Mr. Computer! Wag hapon, baga balangga, di nga pag yun, baing hapon, Tamuklo, Rinaldo Baku Barukol, taga Kalubo, Kinugitan, Misamis Oriental. Tubag sa tigmo, kumag sa tiil. Kumagko sa tiil. Kumagko sa tiil sa tao na samad, Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon mga palangga. O niya kay naka-standby na po mga palangga, Duke L. Derispi Kaslawak. Ato siyang pasudlon sa mga palangga alang sa dugang kasayuran. May kalabutan sa atong food supplement, mga palangga, ang Power 10 Probio Capsule. Daghan na kay natabangan yun ani mga palangga ay daghan na yung kaayong balatian ang nasolusyonan mga palangga nga naggamit yun sa ato ga food supplement mga palangga. Ato sang sayron alas dugang kasayuran. Dok El, maayong hapon ni Mudia. Sayrami, kung unsa yun ka epektibo ang food supplement ang Power 10 Probio Capsule.
11: It's 9:49.
2: Lahit man ito ditingog mga palangga. Saman to siya maroon. Lahi gid sa nitingog di ay. Lahi gid sa nitingog. Tanan-tanaw baga palangga ha. Kay kaning Mike siguro ni Doc El Moit. Mike siguro ni Doc El baga palangga ang naka kaning wa siguro ni nakuha ng Mike ni Doc El baga palangga kadi sa kadli sa baga palangga ha. Ato sa gyud ning tan-awon baga palangga kay naka standby na siya baga palangga. Alang sa dugang kasayuran baga palangga ha. Dili na sa tabaga baga palangga sa inyo baga text dere kay kaning dawat sa mga palangga kay ato sa ning ihan ay baga palangga iyang kuan ha. Ang iyang nga kaning ang iyang nga mic baga palangga. Sige dinhi sa tabaga palangga para di ta maglangan mga palangga. Laing caller naka standby gikan ni 963 last number. Hello, may hapon. Yes, may hapon.
12: Ako si Olympia Espinosa.
2: Oh.
12: Barangay Francisco Agusan del Sur. Akong tubag. Tao nga na sa sikran sa motor.
2: Tao? Mr. Computer, sa tubag. Kung sa mga palangga, kadli sa mga palangga kay kaning kining sapaw de skillin na ito baga palangga. Ano, unsa man siya? Bikilbik, taduguno po ni siya. Adli sa baga palangga, ha? Adli sa baga palangga. Kay kinis Mr. Computer, ba po? Kay saipon, biklunon po ni siya ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Wagi hapon baga palangga. Wagi hapon nakuha ang saktong tubag. Paspasan sa tanay baga palangga. Dere sa taas sa mga tawag. Hello, may hapon! Hello! Pasya tingog mga palangga, gipalungan mapugo dayon. Palungan po gudayon. Balik mo palangga, kare. Bigas na po. Sling tinaw ni mga palangga. Plaster pa sa itong mic, mga palangga. Hello, may hapon!
11: Hello, may hapon. Tumuklo.
2: Oh!
11: Ako na si Pulito Bitala, 65 ako edad.
2: Oh!
11: Nagpuyo sa practice, manoto, kisun, kinon. Akong tubaga na kay bakuna sa anti-rabies.
2: Bakuna sa anti-rabies, Mr. Computer! Mr. Computer, sakto ba ang iyong tubag? Gihapon mga palangga, nakuha ang insaktong tubag mga palangga sa ato nga kaning tigmo mga palangga. Bueno, enana mga palangga, si Duke El sa Picas Luwak mga palangga, parang na-okay na iyang mic. Niya naging siya singkwa mga palangga, wa mang gimutingog eh. Duke El, mang hapon, kanimo diya, Dr. El.
13: May kapagpabinaw na usap ka natong tanan mga ka-Power 10. Welcome sa tuag at tulwanon, agiya sa pag-ugmad sa maayong panglawas sa Dr. L. Palma na usap, magahatag na usap sa mga pipila ka mga talampagan alang sa kaayuhan sa tuang lawas. And of course, nagpaluyo kanunay sa tuang programa ang nagatabang sa daghan kaayong mga tao nga nagaanto sa balatian. Aga tuag at kahibulugan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Grabe kini ka kumpleto ang Power 10 Pro Bio Capsule ug matag lain-lain nga mga testimonya, lain-lain nga mga balatian na natabangan na solusyonan pinaagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Mao gini ang imuhag yun nga panlaban sa mga balatian nga musulod sa imuhang lawas ug dili lang paglaban ug pagsukol sa lawas mga Power 10 gikan sa mga balatian, pagpalig-on pagyud sa lawas unya ihabwa ang mga toxins sa tuang lawas. Ang ato ang Power 10 Pro Bio Capsule, nag-unag yun ang gitawag na probiotics mga ka-Power 10. Kaya importante yun kaayo na kita nagatuog yun na sa pagtuon o sa mga Power 10 sa mga eksperto sa panglawas, importante kaayo ang maayo nga bacteria, kung good bacteria mga Power 10, kung probiotics nga musulod sa lawas sa tao. Especially mga Power 10, ang ato ang lawas, ilabi na ang ato ang tinaig na gitawag na tugata. Puno na sa trilyon nga mga microorganism sama sa bacteria, sama sa virus, sama sa fungi ug uban pa. Kini siya gitawag na siya magka-Power 10 og gut microbiome. Dili tanan nga mga bacteria magka-Power 10 makadaot na siya. Daghan kanila ang gitawag usab nga maayong bacteria nga mao ang probiotics nga adunay mga importante nga mga functions sa tuang lawas. Ang ato ang lawas mga Power 10, kung dili nato mahatagan og saktong balanse, especially diha sa tuang tinaing, nga diha ang mga microorganism nga naapod diha ang good bacteria, doon nagyoy mga komplikasyon sa tuang lawas. Kay ang probiotics nga naa sa tuang kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule, mutabang man siya pagbalanse mga Power 10 sa tuang tinaing, nga kung kulang mga Power 10 taanan, dili ta magagamit og mga epektibo kaayo nga mga suplemento sama sa probiotics nga supplement nga naa sa tuang Power 10. Ang problema ni ana, doon natin problema sa pagtunaw sa tuang pagkaon, kaya ang probiotics makatabang man sa pagbungkag sa mga fiber o guban pang mga pagkaon nga dili matunaw sa tuang mga enzyme. Mutabang po magka-Power 10 ang probiotics nga paghimo og mga vitamins sama sa vitamin K, sa pipila ka mga B-complex vitamins sama sa B12. Unya, magpanalipod po na magka-Power 10 ang batok sa mga kagaw. Ang maayong bacteria kung probiotics mupuno na sa mga lugar diha sa tuang tinai, anon nga ang dautan nga bacteria, kanang bad bacteria, dili na siya makapwesto. Mupagawas mong kung magka-Power 10 ang good bacteria kung probiotics o mga substance nga makapatay sa mga dautan nga mga bacteria. Uniya, ang probiotics mo ang nagsuporta magka-Power 10 sa ato ang immune system. 70 to 80% perting dakua magka-Power 10 sa ato ang immune system na sa ato ang tinai. Sa ato pa kung weak tag immune system, meaning ana, kulang taog suplemento diha sa ato ang tinai, kulang tag probiotics magka-Power 10. Ang maayong bacteria makatabang na magka-Power 10 sa pag-regulate sa immune response. Unya, mupugong po na sa mga pagpanghubag, mga inflammation, makatabang sa pagpakunhod sa chronic inflammation, magka-Power 10. Ang kakulang sa maayong bacteria, magka-Power 10, or probiotics, gitawag na siya og microbiome imbalance. Kini mao ang kahimtang magka-Power 10 nga makabalda sa tanan nga mga function og mahimong musangpot sa daghang problema sa ato ang lawas. Sama magka-Power 10 sa daotan nga bacteria magka-Power 10 nga kung maunay mo daog diha, Madaot ang ato ang gut lining, ang ati lining sa ato ang atinai nga muresulta nga mabuslot mga power 10 unya. Doon na natin gitawag ng mga inflammation. Makalusot ang dugo kaya nabuslot naman magkapawartan. Dili punta magka-absorb sa nutrients kung kulang ta sa probiotics. Ang ato ang immune system muhinay yun magkapawartan. O dali na tamadutlan sa mga balatian. Ning anak, importante ang tao nga kinahanglan yun nga adunag yun tayo kanunay nga suplemento nga sama sa Power 10 Probio Capsule kay duna sa probiotics mga Power 10. And of course, likayan po nato ito makapatay sa mga maayong nga bacteria diha sa tuang atiyan sama sa pagkaon o grabe kaayong nga mga tamis, mga asukar nga mga refined, mga puti nga asukar mga Power 10 kay maunay pagkaon sa mga fungi diha sulod sa tuang alawas. Unya, more on fiber yun ta. Naka nang gitawag nga prebiotics. Unya, mauli pagkaon sa good bacteria ka ng mga fiber. Yalikaya na ito mga process ng mga pagkaon, mga antibiotics, mga power 10, makapatay na siya sa ato ang bacteria, good bacteria. Unya, kakulang sa tulog. Unya, wala ta exercise, mga power 10. Mauli mga problema. Unya, ato yung duyugan sa ato ang kahibulungan ng kapsula, ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kaya nga naman magka-Power 10, grabe ang probiotics nga naan sa tuang kapsula. Muna nga daghan kayo, inig-inom nila magka-Power 10, maayo ang ilang lawas, baskog kanunay. Kaya nga naman doon na may pag-support sa good bacteria diha pa lang sa tinae magka-Power 10. Unya maproteksyon ng tagikan sa pagbaba sa atong immune system. Importante mong kayo ng immune system kaya maumalay depensa. Maunay mga sundalo, madepensa sa itong lawas, alon dilit na magluya. Ning ana ang bintaha kung magamit sa kasaligan nga kapsulang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala na kita yung oras palang sa pagparayo sa unahan. Dr. L. Palma magayon kaninyo lawas mo naman bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagis paggamit sa kasaligan Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
2: Bye na mga balangga, balik na buda! Ato na po ni mga balangga, streetang, yung basa mga balangga, yung mga tumbag diri kay nagalbaruto na ginuuban ba? Ato po ni gahinan sa mga balangga atong live ha, naka-live na karon sa Nonglading Radio Digo City 99.1 mga balangga, palihog po tag-share niya sa atong Facebook Live mga balangga. Ato po ni tanaw gamay mga balangga, basta naka-kompleto lang ni apilong po na itong basa mga balangga para po nga walay magmahay ba? Ha? Tanan yun mga palangga, makaingot o gibasa yung tamuklo. Gikan din ni Rowena Pamaybay, Sir Basyo, taga Sumalig, Tambuling, Sambuaga del Sur. 34 edad, tubag na kuana kay Gugma or Kasing-Kasing, Mr. Computer, sakto ba o dili? Ni hapon mga palangga, humana ning Gugma mga palangga ha, pwede diri, tubag, pwede ra. Pwede mga palangga, di, basta itype po yung pangalan. Akong tubag sa Tigmo kay naglantaw na sila watching from Pagadian City. Salamat kay nimo diya pareng Aljo na mukatkat. Hello, maayong hapon.
14: Ayong hapon.
2: Padayon.
14: Ako si Argeline Tulog, taga Proctris. Akong tubag.
2: Hello, may hapon. Hello. Siya na minaw mga palangga. Minaw siya sa iyong radio. Delay kita di mga palangga sa iyong radio. Text na punta. Ako di ay si Rosito Junior Gawangan, 42 edad. Nagpuyo sa Purukdos, Basak, Lantapan, Bukinon, Tubag, Kalindar, Mr. Computer. Pag hapon. Maayong hapon, Tamuklo. Mutubag ko, Stigmo, Melchoro Siscon. Siscon Susminia, taga Purok Otso, Manob, Gigakit, Surigao del Norte. Akong tubag Gugma Sakripisyo, sir. Wagi hapon. Tamuklo Rosita Calderon, taga Corbada, Kapatagan, Lano del Norte, 73 edad, tubag anak kay Kadaugan, Mr. Computer. Wagi hapon. May hapon, Tamuklo, tubag ko Stigmo. Tubag ko, Tigmo, Baxing from Tagum City. Walay pangalan. Wag yapo ni mga palangga. Dinato ni baskwanan lang ning utanos Mr. Computer. Ibalido magitutanan mga palangga. Basta walay pangalan. Ha? Elsa Sistoso, Bagong Anunang, Bonifacio, Misamis Occidental, 52 edad. Tubag anak, bae nga ng anak, Mr. Computer. Wag yapo mga palangga. Di apag yun. Tawag na po ta. Gatog yung bahin-bahinan ni aron mapatas gyud. Hello, may hapon. Wa, siya tingog mga palangga. Basta way tingog, largo paong. Kisaya mang-uuras mga palangga. Daghang nagindahay makasulod. Unya nagkasulod. Di po maminaw sa cellphone. Manang, sinagtanay lang gita ha. Aron mga palangga, matagaan yun atong pagtagantanan ha. Tamoklo ako si Sibero Pugoy, taga Manel, ha? Manila de Bugabos, Butuan City, sa isinta edad, tubag anak, babae nga nang anak. Kumanan ni mga palangga ha. Kasalang yun itubag. Aron dili masayang mga palanggang uban. Gear, Clear Girigay, 35 edad. Kapatagan Lanao del Norte, Cabao, og Taok. Nagdaro sa bukid, Mr. Computer, sakto ba? Wa, gihapon mga palangga. Maayong hapon, Tamuklo, Cheryl Mi Itang, taga Kitingting, Dumalog, Bukidnon, Tubag, tao nga nagdaro. Manan niya? Wa, gihapon yung tao nga nagdaro. Answer na Tamuklo kay Skim Coat. Nagikan ni Dong Fred, taga Dumulog, Bukidnon. Ha? Og great day na naminaw mi dire sa trabahoan timbaya lang ko akong kauban dire na si Imok og Giovanni Uncle Sito og si Bubi Tim Kulantoy Mr. Computer. Wa gihapon may pagkaminaw ninyo tanan di ah sayon na pud kainyo mga palang uban po naglabad amang ulo tamuklo ay saom man amo ni mas stress na may ka stress mga palangga dali naman ito bagong god ang iyo lang mga palangga maminaw mos ning tubag. Aron dili mabalik-balik ang iyong tubag kay uban nagbalik-balik manggood. Hello, may hapon.
15: Hello, may hapon, Tumuklo.
2: Padayon.
15: Ako na si Liptale Palunpon, taga Porcotso, Laligan, Balinsa, Bukidnon. Akong tubag sa imong tingmo kay Kahoy nga gitsinso sa tao.
2: Kahoy nga gitsinso sa tao, Mr. Computer, sakto ba? Mr. Computer. Wagi hapon. Pagyod, baga palangga, dalir kay itong oras. Oh, hello! Pas-pas, eh! Wa, siya baga palangga, wagid siya, naminor siya hangin. Hangin rin itong dungan. Text na lang ta. Adelaida Meral, taga Dalipuga, Iligan City, 57 edad. Tubag, ana, usa ka pamilya, nga malahutayon. Mr. Computer! Gihapon baga palangga, tutot rin gihapon. Di nga ito, pagtiwaso si Mr. Computer, tutot, parang paspasan na ito ni... Mylen Kumpas, 21 edad, taga Sungko, Lantapan, Bukidnon. Tubag, tao nga na namin. Wag.

0: Lacson, 61 edad, Sintakulan, Makilala, North Cotabato. Aga kong tubag, stigmo, pagbate. Wa, gihapon. Gikan usab ni Rumar Pagunsaga. Akong tubag, anak, kay hinigugma nga maluibon. Gikan sa Lurugan, Balinsya, Bukidon, 34 edad. Gihapon. Pinapunta mga palanggas, tawag, basin, magkasinabot na gina. Hello!
1: Hello!
0: Palayon!
1: May hapon!
0: Yes, palayon, pas eh!
1: Ako di ang si Sinsineta, Bakaling, nagpuyo sa Purok 8, Bagong Dawes, Baroy Lanao del Norte.
0: Mm.
1: Ang akong tubag, kahoy nga naglilab.
0: Kahoy nga naglilab? Mr. Computer, sakto ba? Gihapon. Pagyan mga palangga. Pipilan lang ito minuto. Hello! Hello! Wagit siya mga palangga. Pero sayang nga kayo natubag naman ta. Tubag na gin mga palangga. Kaya na, pikas. Hello! May hapon!
2: Hello! May hapon!
0: Pas eh!
2: Somebody... Ako si Johines. Kapignan.
0: Mm.
2: Taga Sumalig, Tambulig. Akong edad, 20, 49. Akong
0: tubag,
2: taong nag-traktor.
0: Ikaw, buro, madugtigong riyapon doon eh. Basta may babaan. Tawa mong riyapon. Riyapon mga palangga. Basta di lagi ba? Basta, di makalimot lagi sa edad. Di na to bao. Enyong yun ang ilang. Bago pa din rin, ipuli ni Titubal. Oan, man akong tingog. Oy.
3: Hello, my God.
0: Para?
3: Kasi Irene Bulgadola, Megan City, Tariyo.
0: Hapon. Hello, maing hapon. Hello?
4: Maing hapon.
0: Para yun?
4: Ate si Akunya Gomez, nagpuyag sa Sagunto, lapang sa Sagunto.
0: Oh.
4: Edad 16. Ang tabi...
0: Ah, sitaas pa ito iagkuan. Oh. Yan tubag, Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi hapon. Hmm. Sorry, mga palangga, no, bisag nasakitan ka, pabilin gihapon ka, kinahigugma ka, charot, ha? Lain ka, lain ko lang, mga palangga, hello, mga hapon!
5: May hapon tamuklo.
0: Para yun.
5: Ako din si Chris Randa, taga Las Nibis, Agusan del Norte, Butuan City. 38 years, ang akong tubag, anak na giubanan sa pagpatuli.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Magi hapon, hinundum tani magpatuli, mga palangga ba, mangyuntag. Di na magigumbalik, kaya kiperting. Pirtig yung pagkasakita. Ay, sakit yung tamuklo, sakit yung tong ingnon, yung kaslanggam. Please shoot in. Bitaw pagkapalangga, kasar man ang sakit, o diya, kanugayan, lami naman. Okay, kading hinlo naman. Iskot-iskot, magtuli. O niya, wala naman tayo oras, pagkapalangga. Wabi na kapalangga. Lior, pagkapalangga, ang nantext dere. Sa mga palangga, di magin, murag, di na pumukan si ato, kaya ako magiging hunatan, pagkapalangga. Why nakatubag sa atong tigmo, pagkapalangga, ga 38 mil, sirado. Karong adlaw mga palangga, 38 mil sirado. Ang atong tigmo mga palangga, way nakatubag. Ang atong tigmo, akong balikon, basin inyo pang mahuna-hunaan ugma, nasakitan, pero di nimo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanos animus yang ipaglaban, unsa man, 38 mil karong adlaw, way nakatubag. Ha? Kailang, kanong mga nag-text mga palangga, ako rin liliol mga palangga, basin nasakto rin ining uban aneh, ha? Pagi nakatubag, sabala mga palangga, maumaura mga tubag doon, halos-halos pariha na. Ay, makalimod na, Power 10 Probio Capsule, mag-Power 10 Probio Capsule ta kanunay. Aron na, lawas nga piskay, o ga, himsug kanunay ang atong lawas mga palangga, basta naka Power 10 Probio Capsule ta. O niya usab, ang ato usab nga kape, ang pinakalaming kape, ang Clegel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. O ga, so ba, usab, ang atong Jazzy Vitamin C. Alang sa pagpaligon sa atong resistensya, Jazzy Vitamin C. O syempre, ang atong haplas nga humot o baka mawala sa panuhot nung lading essential oil. O atong Viscomac Eye Drops, pangkabuhi, Viscomac Eye Drops o Viscomac Eye Drops, nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil, pangkabuhi na,

0: ha? Huwag usab ang atong visco mag-eye drop sa atong mga mata. Kanay tinaw o gaya gapananaw, imo maangkon. Bisan hangtod pagkatigulang. Usab ang kabataan ninyo ang alisod pagkaunon. Eh, Gromate yun na. Kompletos vitamina, magkapataas, magkapabright. Gromate, multivitamin, syrup for kids. Usab ang atong sabon, clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening soap. O clay gel brightening lotion, pinakamot nga perfume, ang Kare perfume. Sinsya kayo, wala kita yung oras, mga balanga, umabon. Kita pa mangyapon, mga balanga. Basta kaingon mo ito si Tito Bal, pero basig si Tito Bal na mga balanga. Okay na ugma, basis yan ha. Pero kung wala mga balanga, kita gyapon. Lunes na mga balanga si Tito Bal, umbalik mga balanga. Salamat sa iyong paggamino, maing hapon!
1: Ting makatambang mas kalawasan na yung balita, Clayjil Coffee Mix na. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatud ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun sa usa katulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping ramian na makapahinsog pa. Ang Clayjil Coffee Mix. Aniya na karon, ang kahinsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog, ang Clayjil Coffee Mix. O karon, atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Hello mga kakapen, welcome again sa ato ang pagpanaguban na nanapod kining atong tulumanon ng maghatag og impormasyon, kaalam og kahibalo, and of course pagtabang sa mga kaisunan nato diha karon nga dunay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Pinagi lamang sa ato ang coffee. Ang kape nga napamatud-an nga daghan kayong benefits sa atong kalawasan, makatabang pa kini sa pagpahimsog nimo, and of course makatabang sa pagpaalerto sa imuhang mga brain cells. Ang ato ang coffee mga igalang isuon, ginama kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Og napamatud-an nga kini nga klase nga kape, nindutan kayo nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog. Sa mga kaisunan nato di akaroon nga doon na pa yung mga ginapanghambi ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay, nga doon ay pagtubag ang Clay Gel Coffee Mix. Gumikan kay ang kunini, ang binding ng mga sangkap. In fact, napamatudan no, nga ang mga sangkap nini dili lamang makahatag o pagtabang sa pag-alibyo sa mga problema. No? Timaniha nga itong coffee mix, dili ni siya nag-offer o temporary relief. Ang atuan nini mga higalag iksuon, kanang ginatawag na ito nga total healing. No? Inubanan sa imuhang disiplina, sa imuang pagtabang, sa imuang kongalingon, mas dali na ito maangkon karon ang kaayuhan na pinagi lamang sa coffee, sa kape. No? Ang kaping Clayjil Coffee Mix kay usahay manggod, kasagara sa itong mga kaisunan, bisang kung saan pa rin mo, you know, inom o mga makatabang sa imuang lawas, kung ikaw mismo sa imuang kongalingon ang abusado, delikado po kayo. No? Dagan kayo sa mga kaisunan na ito, nga kanang dili magpatuo. Ignore nga dili mo kaon ani, dili mo inom ana, no? Magsige lang gihapon, tungod kay nagkumpiyansa, kay lagi na aligay tambal. Ayaw mo pagkumpiyansa mga igalag isuon, umikan kay posible nga mas delikado na hinuon ang pagbalik nga, you know, resulta niya na. For example, ikaw ha, napamatudan nga, doon na kay ginatawag na ito nga pag abusar sa imong lawas pinagi sa pagkanunay ginom o mga alkoholikong ilim nun. No? Napamatudan nga kung ikaw mukalit kag undang, then magpanambal ka, then paghuman, may balik ka sa imong pag-inom, mas delikado na hinuon kayo na. No? Posible nga makaangko na hinuon ka ginatawag na itong liver cirrhosis, ang last or end stage sa liver disease. No? Diin, delikado na ikaw, wala na rin ba na ipagbalik? Posible na rin ba kang mamatayan na pag ikaw nakaangko na sa ginatawag natong liver cirrhosis. Bueno mga igalang isun, karong adlawa, atong pag-iisgutan kaning ginatawag natong oxidative stress. Kaning oxidative stress, mga igalang isun, imbalance between sa mga free radicals or kaning ginatawag natong mga unstable molecules o kaning antioxidants sa atong lawas. Kapag dunay ginatawag nato nga imbalance, meaning to say dili balanse, posible nga mas daghan ang free radicals nga mutubo sa imong lawas nga mo-destroy sa imong mga antioxidants. Kaning free radicals mga igalang isuon, mga kuan kini siya, mga angko nato nga mga ginatawag nato nga kanang bitaw unstable nga mga reactive molecules, no, nga adunay unpaired nga mga electrons nga diin nagaproduce kini siya og paghilis or pagguba sa ato ang lawas, no, and of course pagangkon og mga balatian mo nang delikado kani siya mga atoms or molecules man siya nga once unpaired, no, walay kapares nga mga electrons, posible kini siya mangita og kapares, ang resulta mo destroy na hinuon kini siya sa ato ang panglawas mo nang delikado. Ang ato ang Clayjil Coffee Mix mga igalang isuon, napamatud-an nga taas kini siya og content sa ginatawag natong antioxidant level. Nga diin napamatud-an nga atong kape mubatok kini siya sa mga free radicals, no? Kinahanglan manggod nga taas kita og pagpakigbatok sa mga free radicals para dili ta mag-angkon og mga balatian. Amo nang kung ikaw igalang isun, medyo paminaw nimo nga aduna kay mga pagsubra karon sa imuhang kinang ginatawag nato nga mga free radicals, ayaw kalimot nga dunay pagtubag ang clay gel coffee mix niya na. Pinagi sa ato ang kape, matabangan nato nga mapahimsog nga atong antioxidant level, and of course mapapakigbatukan nato kinang ginatawag nato mga free radicals nga hinungdan sa atong mga balatian.
1: Mawakad to ang atong programa, kahimsog kada higop. Di natong gihiskutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong paglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kada higop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Dekan salamat sa inyong
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan.
4: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
5: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: Oras alas 4:01 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugnan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako o labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Ora nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw nga Webes. Dini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw nga adunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr. Makig-uban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katin-awan. Uban kanato ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel ug sa maong sibyahan ang 96.1 Infinite Radio ug 90.9 Light FM Panabo City ug membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so nanapan na dili pa kita mo padayon. Basta kini ka pahinumdom yun, no? Pahinumdom lang. Mahinungdanon kayo nga pahibalo. Kini nga programa mo kay Zonan, ang public opinion and point of view, gihimo ni aron na maghatag og impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok din ni mga kaigsonan, iyan naman kini sa inyong anchorman o walay labot ang mismong management ni mong nining maong sibyahan sa bisan pang unsang baruganan. Maunang kami mga kaigsonan, nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa mga impormasyon. Unang maayong hapon, tibuok nasod, bayong hapon Mindanao. Tibuok probinsya, syudad, munisipalidad, mayong hapon. Labila diri sa tuwa karon sa Panabo City ang gilangkuban sa 40 ka barangay ug uban pang barangay sa tibuok rehiyon ug uban pang rehiyon mayong hapon. Og ingon man sab ang ato ang mga public vendors, mga drivers, so trabahante, mga negosyante ug estudyante mayong hapon. Og ingon man sab ang ato ang mga kanunay nga tiga pamilaw sa ato ang programa, public opinion and point of view. Mayong hapon. Mauna nga mga kaigsonan, ang kamaturan dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko, kundi sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Mauna nga niana ang programa na to, public opinion and point of view mga kaigsonan. Maga din ang ato karon hatagan o gamay nga pagtagad. Maayong hapon ninyo tanan. Kung kumusta man ang ato karon nga kahaponon. Unsa man ato karon nga nahitabo nga mga kalihukan sa ato ang lugar. Mayo ba ang lakat sa panahon, panginabuhian. Ang unsa man atong nadungog ng mga balita sa mga gingon na itong leader sa itong nasod Pilipinas. Ang atong ekonomikanhong kahimtang magkaigsonan, ato po ni panubayon karong adlaw nga Webes. Pizza 16 bulan sa Hulyo magkaigsonan, tuig 2026. Oga, ato naman naisgutan kagahapon ang mahitungod sa impeachment trial sa ito ang kasamtangan ng Vice Presidente Sara Duterte. Oga, ato ka na pong panubayon uban pa kung natay dako nga oras atong hatagan og gibugaton og pagtagan ang ato karong ekonomikanhong kahimtang, ang ato karon nga ekonomiya, ang ato karong kahimtang sa economic situation mga kaigsoonan, ang giingon nga expanded the cost aid uplift assistance nga gianunsyo karon sa tong halangdon nga presidente, Presidenta Bongbong Marcos Jr. Ang gianunsyo karon sa tong halangdon nga presidente karong adlaw mga kaigsoonan, ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpalapad karon sa gigon tong pundo ubos kana sa programang Unified Package for Livelihood Industry for Food and Transport mga kaigsoonan. Tulong niini nga tagaan og cash aid ang 7.5 nga milyon nga panimalay o 37.5 ka milyon nga Pilipino. O nang nganong nahitabo kini unsa man karon ang ato karong public opinion and point of view mga kaigsoonan. Nganong nahitabo kini tungod kay padayon ang pagsaka karon sa precious lana sa kalibutan nga epekto kini sa tension tali kini sa Amerika ug Iran dito gud sa Middle East. Mao na ang ato kini hatagan og gamay nga pagpalawom ang mga benepisyo labi na ang 4 pesos makaigsoonan og walang gutom program nga makadawat kini og one time nga dugang 2,000 pesos ang ubang mga low income, labi na ang mga SSS members nga makadawat pod ni og 2,000 matag bulan gikan sa Hulyo hantod sa bulan nga Disyembre. Congratulations mga kaigsoonan. Mao na nga unsa man karon ang ato ang karon nga point of view. Ang ato karon nga pagpalutaw sa maong mga isyu og mga kanang mga benepisyo nga atong natagamtaman atong nadungog sa mismong kahanginan. Mga kaigsoonan, dako kini nga tabang no para gana sa mga kabos. Apan pangutan-o nato ang gobyerno, igo ba kini nga pangandam kon magpadayon ang pagsaka karon sa presyo sa mga palaliton sa merkado? Sa unsa man paagi po ni nga masiguro mga kaigsoonan nga paspas kining maong pag-apod-apod og walay korupsyon. O na karon nga ato karon nga napasibaw sa kanginan ang bahin sa ekonomikanhong kahimtang kung economic situation mga kaigsoonan. Og bahin pod sa seguridad ang kanini ang kiningingon nato nga pagpangandam karon sa umaabot nga suna sa atong mahal nga pangulo, State of the Nation address sa atong halangdon nga pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa atong nasod Pilipinas karong Hulyo 20 city mga kaigsoonan. Og ang matod palagi ang seguridad sa maong balay balaoranan. Mao na ang ato karon nga mapasibaw nga gipahayag karon ni House Secretary General Chiloy Garapil karong adlaw nga plansado na og wala kunoy nakita kunong problema sa seguridad alang kini sa maabot nga State of the Nation address sa atong mahal nga pangulo. Mao na ikatakda ang mahitabo karong July 27 makaigsoonan. Hugot kini nga koordinasyon sa PNP, National Philippine National Police og Armed Forces. Aron lagi nga masiguro gyud nga hapsay ang dagan sa tibuok rehiyon sa kauluhan og luwas ang tanam kunong motambong sa mga opisyal sa nasod. Ona nga ato karon nga point of view nga tumapanglantaw kay sonan gawa sa mga seguridad sa dapit ang mas nga gipaabot sa mga tigpaminaw. Alang nato makaigsonan isip nga katawhang Pilipino mao ang unod sa iyang report. Unsa may iya karong plano sa pagsulbad sa crisis sa kuryente o sa kakuwang sa trabaho sa nasod? Mauna nga, I hope ka na karoon nga umabot nga suna makaigsonan na makatagamtam taos mga benepisyo nga gikan sa ito ang kauluhan. Mauna nga, ato karoon nga gamay nga mga updates, ato karoon nga balitang ikonikanhon og ang seguridad karoon sa ito ang nasod Pilipinas, labi na karoon ang coming nga suna, ha? State of the Nation address sa itong mahal nga Pangulo. O karoon mga kaigsonan, ato sang hatagad o pagtagad ang atong ikaingon nga unsa na itabo ang dagan sa politika. Karoon nga mapangahuna. Unsa man ang mahitabo nga kanana ang mga angay nga mapasibaw sa kanginan. O gato po nang ipaambit nga dito sa uban. Tungod kay dako man kay taog kalambigitan ani. Dako man kay ni siya o kanana ang bahin sa ato ang panginabuhian. Dako man kay ni siya karon og kanang giingon nato nga kana bang may kalambigitan ta sa mga panghitabo aning ato ang nasod da Pilipinas. O niya, ato po niya, kanilang klaruhon, ang nahitabo ng mga update ng mga balita, mahitungod kini sa tuwa karoon ng politikanhong kahimtang magkaigsuunan. Unsa naman karoon ang gingon na itong status. Status karoon sa karong adlaw, July 16, nga wala may impeachment trial nga gipahitabo. Sumala pa sa mga tinubdan o nga to mga source makaigsonan, walay gipahigayon nga impeachment trial karong adlaw, July 16. Tungod kay alang sa itong kasayuran, ang schedule sa paglingkod sa Senate Impeachment Court mga kaigsonan, mahitabo lamang sa tulo kasi kabisi sa usa ka semana. So sa usa ka semana ang hisgutan karon nga impeachment trial sa Senado tulo ra sa usa ka semana adlaw Lunes, Martes ug adlaw Miyerkules. Mao na siya ang schedule sa paglingkod gyud sa Senate Impeachment Court, mahitungod lamang sa tulo ka mga bisis sa usa ka semana. So nakita na to nga gikan atong Lunes, Martes, Miyerkules. O gani karon Huwebes, wala na gipahitabo nga impeachment trial karon nga adlaw. Bisan pa man og walay husay karong adlaw makaigsoonan para pon may bawta. Mao pod kini mga importanteng update pod gikan pod sa nahitabong day 6 trial kagahapon na July 15. Ang shutdown karon sa bank ug ang tax records. Mao karon ang giangkon karon ni Senate President og Presiding Officer Francis Chi Escudero makaigsoonan nga nakadesisyon ang mga senador judge sa ilang caucus nga butuhan karong Lunes, Hulyo 20. Karong ubabot na karong 20 Lunes na. Kung pugson ba o dili ang atuang karon nga kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte sa pagpagawa sa iyang bank account, tax returns o kanang mga dokumento nga gikan sa EMLS. Mao kana ang ilang hisgutan na karong adlaw sa Senado makaigsoonan. Lalisan pa ang duha ka kampo nga gipangatarungan gina sa ni House sa Prosecutor Representative Chil Diokno na kinahanglan kini nga alang kuno sa Article 2 Unexplained Wealth mga kaigsoonan. Kaya katong pipila ka mga adlaw sa impeachment trial, Article 4 man to, ang grave threat. Kini siyang article to, unexplained wealth, ang income gikan sa bangko sa tong halangdon nga vice presidente. Sumpong usab nga giingon nga usa kini ka matod pa sa defense counsel kung legal counsel ni BC Sara. Kaya gusto man gyud sa prosecution panel nga ilagong ipagawas ang mismo nga bank account og tax record. Apan ang defense counsel nga si attorney Michael Poa, giisip kini nga usa kini ka fishing expedition. O kanang giingon nga walay basihan nga pagpangukay. Sabot pasabot, dili pa pwede ablihan, dili pa wala pa'y awtoridad nga kiniukayon. O karon ang ila karon gihisgutan karong adlaw nga Huwebes. Ang pagbahin-bahin sa mao mga testigo ug sunod nga mga schedule ani. O na nga giwidro sa prosecution ang unom ka mga testigo alang sa Article 4 grave threats. Aron lagi nga mas mapadali ko no, ang dagan sa maong kaso. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Human lamang ni ining pipila ka mga painom doon.
1: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante labi na sa akong kurso nga criminology. Kailangan jud na atong law gawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko gabaon aning Mega C Plus kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin ninyo og gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
6: Wanta sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
9: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: IKU Gold, ang maski pakusog o maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved eye care drops.
0: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon to sa itong ikaduhang gahugna sa itong programang Public Opinion na Point of View mga kaigsoonan. Kada na ito namang gipanubay ang ekonomikanhong kahimtang sa ito nga nasod Pilipinas nga medyo mura o gipit gamay. Nagapadayon nga po ni og nangita nga po nagpamagi ang atong halangdon na presidente sa nasod sa Pilipinas aron lamang makabinipisyo ang katawhang Pilipino. Dani doon na yung mga increase nga tabo pagay dili pa magin na ingon ato nga wala tayo pag-asa. Bisan toon nga gibatikos ug mayo ang atong halangdon nga presidente, nagpabiling nga po nga nagapadayon ang trabaho isip leader sa nasod sa Pilipinas. Mauna karon ang nakit-an og wala may giingon nato nga wala may impeachment trial karong adlaw kay sumala sa atong gikaingon nga sa isa ka semana katulo lang Lunes, Martes ug Miyerkules. Og masugda na karong sunod semana mga kaigsoonan ang padayon nga pagliti sa tuang halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte. Og kagahapon adlaw og karon July 15 and 16 ining kasamtang nga tuig. Ato karon subayon ang unsa man karoy plano sa legal counsel ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw gikan gahapon og karon. Kaya mura o galibre sila karong adlaw makaigsoonan. Ato nga gipanubay. Ato kining gitagaan og karon ato kining hatagan og pagtagad nga gikan kini sa mga tinubdan. Nga ang plano karon og ang plano og ang nagunang buluhaton karon sa legal counsel ni Vice Sara Duterte karong adlaw Hulyo 16 mao ang pagdepensa kaniya sa nagpadayon ng impeachment trial sa Senado. Unang kini ang nagunang detalye kaigsoonan sa ilahang mga lakang o baruganan karong mga adlaw. Unang ang pag-atubang karon sa day 6 sa ika-unom nga adlaw sa trial. Nagpagsupa karon sa supena batok sa giingon tong bank o tax records. Anang kusganon karon nga gi-question o gibalibaran karon sa legal team ang hangyo karon sa prosecution nga ipasupena ang bank accounts o tax records sa binuhat nga Vice Presidente o sa iya kunong bana gikan sa BIR o ang EMLC. Matod pa si depensa kini supak sa husto nga proseso nga gitawag kana nato og due process. Ano nga ang legal o ang lead counsel karon nga si Attorney Sheila Season magkaigsoonan nanawagan karon sa impeachment court nga dili tugutan ang prosecution sa paghimo og legal conclusions. Samtang nagpadayon ang mga diskusyon kay ang senadora ang adunay gahum niini. Mauna siya ang gingon na itong manifestation ni Attorney Sheila Sison, mga kaigsoonan. Og aktibo sab, aktibo sila karon nga nakigabahin na sa pagpangutana sa mga testigo sa prosecution sama sa nahitabo karon sa pag-cross-examine kang kanhing NBI Cybercrime Chief Jeremy Lotok. Sa gingon na itong cross-examination, mga kaigsoonan, una karon nga ang plano o ang pagpangandam karon adlaw Hulyo 16, ang mismong human sa init nga diskusyon sa Senado ang tigpamakba sa legal team nga si Attorney Michael Pua, mga kaigsoonan, nagpahigayon kinig press conference aron naging ipasabot ang ila kunong sunod nga legal remedies o ang depensa. Mauna ang press briefing o public updates, mga kaigsoonan, para po nga masayod ta. Mauna nga ang impeachment court gilauman nga mo desisyon karong musunod nga mga Lunes. Mahitungod kini sa pag-abli sa bank records. Ang legal team ni BP Sara, mga kaigsoonan, nagahin kini karong adlaw alang kini sa estratehikong pagpangandam batok ni ini. Ang gingon nila nga pagpangandang sa caucus karong Lunes. Mauna nga ginasusi pa karon sa depensa ang implikasyon sa pag-atras karon sa prosecution, mga kaigsoonan, sa pipila ka mga testigo para sa Article 4. Sa gingon na to, tumilabay nga mga simana ng Article 4 sa impeachment complaint. Mauna ang 16 ka-members legal defense team at ang 16 ka mga abogado ni Inday Sara gipanguluhan sa mga eksperto nga gikan sa Porton, Narbasa and Lasara. Gitawag na to nga isa to, kinakalimot ko. Salazar, no? Salazar Law Office. O ba niining si Attorney Philip Sigbrid Porton, Attorney Gregorio Narbasa Desikan, oga ni Attorney Michael Lapua, mga kaigsoonan. Oh, nakaroon ang ilang karoon nga pagpangandam karong adlaw, wala man sila wala may kanang impeachment trial karong adlaw. Mauna nga nang hipos-hipos sila pagpangandam sa umaabot impeachment karong umaabot simana, mga kaigsoonan. Aoga sa pikas nga bahin, ato sa karon nga hatagan o pagtagad ang karon nga baruganan, baruganan karon sa tong nasod Pilipinas, labi na ang baruganan karon sa Malacañang sa mga public opinion o sa survey, mga kaigsoonan. E matod pa, ang opisyal karon nga baruganan sa Malacañang, mao nga dili kini mapiktuhan. Mapabalaka man o magpadala sa emosyon ang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagsaka sa maong giingon na ito ang survey sa iyang rating. E sumala pa sa palasyo nga ang paghatag ko noong sakto ko noong servisyo o public o servisyo sa publiko o ganang giingon ito nga pagpauswag sa kinabuhi sa mga Pilipino ang nag-una niya karong prioridad, mga kaigsoonan. Wala nga bisan pa kuno nga musaka man ang mubo ang iyang grado sa publiko. Matod pa sa tunghalang doon nga presidente, bisan pa og mubo ang grado sa publiko, nagapadayon gyapon sa serbisyo isip pangulo sa nasod sa Pilipinas. Kini ang gipahayag karon ni Presidential Commission, Communication Office kon PCO Undersecretary Attorney Clear Castro, mga kaigsoonan, kagahapong adlaw July 15 uman kini gipagawa sa social weather station kong SWS ang labing bag-o nga June 2026 survey din misaka ang net satisfaction rating sa presidente ngadto na sa 7 gikan ka na sa record low sa 15 niadtong ang bulan sa Marso. Aunang kananaang ang kinatibukan din nga baruganang karos Malacañang mga kaigsunan para mahibaw po tatanan alang kini sa atuang para sa atuang katawhan nga ang baruganan karon sa Malacañang giya alang kanay sa kabinete dili na basihan sa pamunuan wala wala sila gi wala nila giwagtang ang kamatuoran giklaro karon sa palasyo mga kaigsunan nga wala nila ginabaliwala ang ginaisnab ng mga resulta sa survey. Auna ang datos karon gigamit sa mga miyembro sa kabinete isip giya ano lagi nga masuta kung unsa gyud nga mga programa ang kinahanglan hatagan og dugang pampagtagad og aksyon mga kaigsunan. Mao giisip karon sa Malacañang ang mga survey isip mga dipstick readings. Abot o sa ibot tapasabot ano nga dipstick readings o kanabang ingon natong temporaryong pagsukod sa sentimento sa public o gitawag nga sentiment sa publiko sa usa ka particular nga panahon. Ano na makaigsunan ang baruganan karon sa Malacañang dili para sa popularidad matud pa sa mga opisyal sa pamahayag sa palasyo o nang gibat-bat karon ang mismong tinuod nga liderato na nagpasabot sa paghimo og mga desisyon nga sinto o gasaktong buhaton para sa nasod Pilipinas. Popular man kini o dili matas publiko naning kamot ang gobyernong Marcos para sa katawhang Pilipino. Una para kani sa administrasyon ang tiunay kuno nga sukdanan sa kalampusan mga kaisunan sa gobyerno mao kuno ang aktual nga pagkunhod sa kakabos. Pagpalig-on sa mga ekonomiya o pagpalambo sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Kao na karoon ang baruganan sa ito ang Malacañang na ginumanahan sa itong halangdon ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mga kaigsuunan. O na nga nagpahinumdom sab ang palasyo sa katawhan nga ang mga survey ratings kinanglan dili gamiton sa kritiko o pipila ka mga grupo aron na manipulahon ang hurahuna o perception sa publiko. Batok sa ila, batok sa gobyerno. O na, mga kaisunan, ang nindot o plano sa ito ang halangdon na presidente, mauligin na nibaba ang rating karon, pero nagapadayon siya, wala siya nagunahuna na dunay kasakit siyang damdamin, yung kasubo. Ang tao moroga marugmatol palagi wala na respeto sa iya marag wala nagsalig pero alang niya sa Malacañang nagpadayon sila pagserbisyo sa katawhan. Ana ang ato karon nga nabalita karong adlaw magaisunan at least nga nakabalutang anaday ang kahimtang sa Malacañang sumala pa sa itong halangdon nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Og ato po nang panubayon karon makaisunan unsa mampod kay mao man ang ilang baruganan karon sa Malacañang ato manakitan ha ato namang nadungog ang baruganan mga plano karon sa Malacañang sa katawan. Maligi na hapit na pud ang suna. Dito na po na iyag-iyag sa suna kung doon na ba'y kalampusan o doon na ba'y natuman ng mga balaod nun nga human sa iyang suna. Mana karon unsa man po reaksyon karon sa Malacañang ato na pong balikan magkaisunan. Ato na pong panubayon kung unsa man po ang reaksyon karon sa Malacañang mahitungod aning impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mao na po nato karong hatagan o gagamay nga pagtagad kung unsa may reaksyon karon sa Malacañang regarding ani karon nga nahitabo nga paglitis sa ikaduhang pangulo sa Pilipinas. Orgina karon nga matud pa sa mga kritiko kaliado ang mismong House Prosecution o House of Representatives sa nasod sa Pilipinas. O inungdan nga nahitabo kini ang paglitis sa ikaduhang pangulo. O na inungdan nga na-impeach tungod kay nakasa sa kananaang yung nato sa lapi kwarta sa panudanan, no? Panudanan sa gobyerno. Aga dili mutugan sa tinuod o gani gihulga pa ang pamilyang Marcos nga patyon. O gani matod pa sa ato nga legal team, dili man ang vice presidente ang naghulga. Nalagod niya kuhan. Usalan to siya ka pamaagi kay nga naman nagplano nga gupon o pamatyon ang pamilyang Duterte. Hala karon hatagan na to gagamay nga kananaang katinawan unsa man po'y reaction karon sa katawang Pilipino unsa man karon ang inyo karon opinion o ang point of view mga kaigsoonan. Ang ato ba mga panglantaw, mga panghunahuna ba ang ato karong baruganan? Ato mga ato karong mga panghanduraw ba ang unya unsa kahay mahitabo gawas aning reaction karon sa Malacañang bahin aning nahitabong impeachment trial sa ikaduhang pangulo. Unang 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion at ang point of view human lamang ining pipila ka mga pahinomdom.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
12: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health! Alert!
13: Welcome na usab sa Osaka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang mong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
12: Health! Health! Alert!
13: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc. Usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan ni ini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag-eye care gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana tungod kay ang Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato ang ka-epektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
13: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops ang inyong mapalit, pangitaa gyud sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
15: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og Eye Care Drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. Eye Care Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, kasaligan, presko ug epektibo ang pingi imong mata. Patak og Eye Care Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye Care Drops, ang patak nga muamping si imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsoonan. Padayon ta sa tuang katapusan, sa tuang nahugna sa tong programang Public Opinion and Point of View. Aw gani ato kanang napanubay ang kahimtang karon sa Malacañang nga diin dunay kaugalingong baruganan para sa katawhang Pilipino. Apan ato po ning panubayon ang mismong reaction sa Malacañang bahin ining kada na ang nahitabuan ning impeachment trial sa tong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte. Unsa man karon ang baruganan, unsa man karon ang giingon nato nga reaction sa Malacañang ining nahitabo nga impeachment trial. Para po magkaisunan, makabalo po ta nga ana day ang kahimtang sa Malacañang regarding ani kay namo giningon nga kana na ang kaalyado unsa man galing dunay paglaban, dunay intensyon ng ato ang halangdon nga presidente nga kana na ang gupon ang kana intensyon sa atong mahal nga bisi aron lamang nga dili magkalingkod sa umaabot nga tuig eleksyon sa 2028. Mao nang ato karon subayon ang mismong reaksyon karon sa Malacañang regarding anini ang impeachment trial. Eh matod pa hands off o dili manggialam ang mismong Malacañang sa nagpadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa Senado. Eh sumala pa sa palasyo maka-eksyonan, girespeto nila ang independensya sa Senado isip usa ka impeachment court o ang kinitibuk ang proseso sa balaod. O nang bisan pa niini maka-eksyonan, nagpagawas gihapon o mahalagang pamahayag ang palasyo mahitungod kini sa mga isyo sa migawas karon sa trial. Aw nang hugot nga gihagit karon ni Palace Press Officer Claire Castro ang pamahayag karon nga VP Sara Duterte nga fabricated o hinimuhimo lang nga mga ebidensya bato kaniya. Ipadiskurso sa Malacañang nga ang giingong seryosong hulga sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o First Lady o ni kaning House Speaker Martin Romualdez, dili ordinaryong krimen kung dili usa kini kadakong isyo sa national security. Aw nang giawag karon sa palasyo ang mga mambabatas o Senator Judge na magpabiling patas o neutral. O nang gihang niyo usab nila nga likayan ko nung ang pagtawag o maong giingon nga husay nga usaka witch hunt. O kanang giingon nga pamulitika lang. O nang gipang hinaot pa sa Malacañang nga sundon gidaw ang impeachment trial ang tinuon nga ebidensya og dili ang bulok sa politika. O nang gidasig usab sa palasyo ang mga Pilipino nga personal kining mumonitor ang mga hearing aron sila mismo ang makatimbang-timbang sa kamatuoran sa nahitabo sa maong nasod. O nang gilantugi karon sige pasindagi pa gingon na to nga gipasinungalingan sa palasyo ang mga pasangil nga ang administrasyong Marcos kuno ang nagduso og nagmando sa tangtangon kuno sa pisto ang vice presidente sa nasod sa Pilipinas. Ana kini ang pamahayag karon nga gipagawas karon dungan sa pagpadayon sa ikaduhang semana sa makasaysayanong trial Senado diin gisusi karon pag-ayo ang mga akusasyon sa grip treats og ang giingon anomalya sa paggamit sa confidential funds sa vice presidente. Mao na karon ang reaction karon ang pamahayag o reaction karon sa Malacañang magkaigsoonan nga dili sila mangdilabot apan duna sila yung mga klaro nga mga statement mahitungod sa kang Vice Presidente Sara Duterte. Mana nga to lang ang panghinaton og mga adlaw pon kung unsa man ang latest development sa national issue dagan karon sa national, economical, environmental, health, drugs and crimes mga kaigsoonan.

nga to karon nga angay nga tutukan pag-ayo, pero sagdi na lang ato lang pang hinauton nga magmalampuson ang pangandoy sa katawhan nga magmalinawon, hapsay og nindot ang panginabuian. Mao nang ang matuod nga kusog sa usa ka nasod magkaigsoonan, wala gyud diha sa gahom sa pipila. Unili anagyod diha sa kamatuoran nga gihuptan gyud sa tanan, di nang inyong tingog maogi maghari. Mao nang ang programa Public Opinion and Point of View magkaigsoonan, gidala kaninyo sa pakig-alayon sa atong mga mahinungdanong mga sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services, ligon og nindot nga glass og aluminum works sa inyong balay o opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services nahimutang lamang diha sa Central Public Market ni atong syudad, o nga matawagan sa numero 0921-478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Agipanagiyahan na si Roderick Kagapi magkaisonan. Aw yung masad ang Octaviano Tiloring at Tiloring. Eksperto ka na sila sa paghatag kaninyo og mga saktong tape o ganindot nga disenyo. Bisitahan lang po ang giingon nato ang Octaviano at Tiloring. O gadugan po mga kaigsonan, mayong hapon sa tanan, mga bus, mga ma'am, mga kaigsonan, labi na katong nga dagko kayo mga negosyo sa ato ang nasod Pilipinas, labi na partikular sa ato ang lugar o din man nga sakop sa itong probinsya. Di asa tanan na asa napitan duot sa katilingban nga madungog na itong programa. Gusto ba ninyong mas mudaghan pa ang inyong customer? O mas mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar? Nagtanyag karon ang 96.1 Internet Radio o 90.9 Light FM kaigsoonan nga baratong radio advertisement package. Kadako kayog tabang para sa inyong negosyo. Dunay sulit nga rates. Dunay sila gitawan itong package A. 6 months kontrata. Nga nindot kayo kay dunay taas-taas sa mga spots kada adlaw. Nga dunay pag-i bonus spots kada adlaw. O niya dunay pag-i bonus time check Saturday and Sunday makaisunan. Basta ka mo magpa-advertise. Package B, 6 months niya pong kontrata. Doon na niya po ipipila ka mga spots kada adlaw. Doon ay bonus spots kada adlaw. Doon na po na siya bonus time check Saturday and Sunday mga kaigsoonan. O na ayaw kalimot, kung interesado ka, dalikyat diri sa mong sibihanan. Second floor, Dico Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Na pwede po nyo matawagan ang akuang numero 0916-462-8170 whether 0936-270-0941. Ayaw kalimot kung gusto mang galing ka. Ayon sa mangita ba mo o gabarato o gadikalidad nga audio setup, ayaw po paglangan. GMG Audio Installation Services, kompleto sila diya. Ikan ka na sa produkto, hantod, serbisyo para sa inyong sakinan o kanang panimalay. Barato ilahang Tosondra unit. Na sila speakers and amplifiers. Na po sila category 7 amplifiers. Na po sila sounds accessories. Kompleto po. Na sila mga mixers. O niya pwede sila itanyag din lang ang car audio installation. Professional audio setup. Na po sila house audio installation setup magkaisunan. Ayaw kalimot, doawa. Na lamang diha sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City, doon lang po na sa Mirinol, at bang sa Jehovah's Witnesses. Ang mismo nga GMG Audio Installation Services, ipinag-iyahan ni Sir Jeffrey Tuhoy, na matawagan sa numero nga 0920-318-0809, magkaigsoonan. O na kung gusto mo po glamian nga pagkaon, ayaw kalimot, Lydia Antone Itery o Lydia Parlo Beauty Salon, magkaigsoonan. Nga nahimutang diha, naalang diha, likod lang sa Cesar Ono Store, ang ilaha karoon nga Lydia's Antone Eteri, ang Lydia Beauty Salon. O dugan pa mag-aigsoonan upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito.
inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Operation o pag

Core, ang PagCar Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago silang maglaro at magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PagCor Chairman ng CEO Alejandro Tinco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa pandiringlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palaala pa ni Chairman Tinco sa naging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcor-guarantee. Dugang pang public service, gipanawagan karon ang pamilya o mga kaparentihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos laking anak karon sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Nagkamog ipangita sa inyong banay, bisitahan lamang sa Dacuso Gian Home for the Aged Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Ug i-text ang numero 0968-207-8592, mga kaigsoonan. Mauna sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita karong adlaw adlang Huwebes. Usa kini kadako nga hagit ang gibilin. Ang pagsusi sa kamaturan taliwala sa mga saba sa palibot. Og ang pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon, magkaigsoonan. Hinumduman nato ang usa ka lig-on nga nasod dili masukod sa kadako sa iyang edipisyo o sa gahum sa iyang mga lider, kundili masukod kini sa tiunay paghigugma sa katawhang Pilipino. O diyan natapos ang usa ka oras sa pagpanag-uban sa ngalan si Tibukang Puwersa sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM. Ang ipangunahan sa ito ang Station Manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpa, Engineer Walfi Orio, Oban kan Sir Kevin William Bargin, IT Presider. O kini ang inyong anchorman, George Leones Caigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon o ang panglantaw. Mao kini magdala ka nato sa hustong dalan. Mga kaigsoonan, mayong hapon and God bless us all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so iCare Gold Capsule.
7: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Maoto, gisulayan nako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
8: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

Bakit ang oras mga kaibigan? Alas 5.14 na. O isa mga nabinakaroon mga pagsubuan sa ganoong mayong hapon. O welcome na po doon sa itong programang Infinite Track 3 lang yung hapon. Sa ito ang numero ng FM na doon sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, barugo po doon sa 90.9 Light FM. Okay, sa mga kaibigan natin, sa musta man ninyo ang kahaponon? O musta man ninyo ang pagsikay-sikay para pa ni hapon? Okay, so adlaw karon nga Webes mga pangga. Okay, pizza 16 no bula no sa July mga pakakundiin sa itong mga kaigsunan. Sa mga naminaw karon mga pangga no, sa mga nagbisibisihan o sa mga naade karon no nag-apong no sa ilang mga speaker ha. Okay, sa ilang mga tag sa ng mga radyo no, sumusta. Labi na yun no, sa itong mga kaigan natin, sa mga nagbisibisihan. And also sa itong mga naminaw karon no, iway, well, naminaw daw no, mga tigpaminaw no, sa Carmen. Okay, sa ilahang kapistahen, no? Ganina. Okay, karong adlaw, grabe ang mga handa no, sa matag kabalayan, no? Diyata no, kaganina, sa toang panimalay sa toang mayor. Okay, so tanan invited and tanan mga barangay officials, no? Okay, not only sa mga barangay officials kundi sa tanan mga katawhan. Okay, sa mga namistahay, no? Grabing kaon, no? Okay, lamay kayo ang litsyon baka. Okay, grabing baka. Nadyo, tinudyo kayo baka nga gilitsyon. Ay, yeah. Okay, so mayong hapon dahil no, sa itong mga naminaw karon, no? Once again, mayong hapon dahil ano, sa tanan-tanan no, dyan sa Davao de Oro. And also sa itong mga naminaw karon mga kaibigan, once again, no, mayong hapon dahil dyan sa Davao Oriental. O sa tanan itong mga kaigan nato no, sa tanan pa kasakupan no, dahil sa Davao del Norte, no? Okay, sa tanan-tanan nga mga naminaw karon no, kung asa man mo abot ang atong signal, uy, kanayong tanan, no, madayaw na hapon. Kinig hapon, ang inyuhang ginapilahan matag-hapon. Okay, once again, it's me, Digitech, ng mga pangga, no, sa programang Infinite Rock. Okay, sa ngala lang sa to, ang buta na tong Big Boss to, once again, mayroong hapon din, naka-attorney ulit sa Labaw. And also sa to, ang station manager. Okay, Madam Rosemary Amit Bolpa. And of course, to sa itong technical, yung banda sa Pigas Tawak ni Sir Kevin, ang sinanan itong mga kaubanan. Of course, to sa itong mga kaigan, nga always to nagasubaybay matag-hapon, no? Balo ko ang tanan karon mga panggano, nagyod, no? Nagapaminaw, jud ang uban. Okay, so mayong paglanuglan, nagnuglo sa itong mga naminaw karon diya sa public market ng Panabo, Mongkayo, and also da po sa itong mga naminaw karon diya sa municipality of New Corellia. Okay, sa tanan-tanan nga mga pick-up drivers na ito diha, no? Dapo na sa public market, no? Diya sa New Corellia. Salamat inyong, sa inyong tanan. And also, dapo na sa Tagum o sa itong mga naminaw karon, no? Diya sa Santo Tomas, Tibalog, no? Naminaw sila. And also, din sa Carmen and Panakan and Bunawan. O particular na sa itong mga kabarangay, no? Sakop, no? Diri sa Panabo, no? Salamat dahil sa taga Panabo. Okay, sa mga naminaw karon diyan, no? Lalo na sa itong mga naminaw diyan sa barangay New Visayas and barangay Salvacion and sa tanan, no? Atong mga kasilinganan diri sa studio, no? Diyan na ka, Ma'am Inday. And also sa itong mga naminaw po karon sa first floor, no? O diri sa second floor sa mga establishment. Sa mga naminaw karon kung asa man mabot ang akong tingog, no, sa inyong tanan, no, maayong hapon o maayong paglanog-lanog sa tanan. Okay, so again, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo request, okay, more of disco po tayo, ha, bawal mo na yung mga love song. Okay, TikTok, Zumba o mga disco mo na itong mga music karon, no, kung namoy mga request. Okay, bawal sa nang mga love song karon ang kanang maka ano ta maka imot-imot ta. So sa problem sa ano sa programa ni Tekla kailangan makagiling tanu kanang makahataw ta. Okay, para makawala sa mga klasik-klasing mga problema kabalo ko ang uban. Mga klasik-klasing problema ng niabot silang kinabuhi. Normal ra gyud ang problema sama sa kong giingon. Bawat problema nagi mga kasulbaran, di ba? Okay, problema sa pamilya, problema sa gugma, o problema sa kwarta. Okay, nagyod yan ang mga tanan nga mga problema nato, no? Pero laban siya pang nagyapon, dadilita maguno na sa mga klasik-klasing problema nga niabot sa itong kinabuhi, mga pangga. Uy, sa mga nag-birthday day, karon no, happy birthday day sa tanan, no? Sa mga nagsaulog silang birthday, o sa mga nag-birthday kagahapon, belated happy birthday. O sa mag-birthday, o mga advance happy birthday day sa tanan.
Okay, so good health always lang ha sa mga nagsaulog silang birthday. So di ta magunog mga problema. Kaya dapat always ta magmalipayon kay syempre. Syempre no, adlaw na natawa na to, no? Kailangan enjoy, di ba? Okay, so sa mga gusto magpambit sa mga bisaya namo yung mga request, no, again, ang atong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong paglanog-lanog din, no, sa itong mga namino karoon diya sa Tibalog, Santo Tomas, no, namino karoon diya si Ma'am Jenemy Perez, no. Okay, salamat din sa mga Perez family. And also, no, sa mga inada karoon, no, sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. And also, no, sa mga taga Carmen, no, Ising Carmen, sa ilang pagsaulog silang kapistahan. Okay, gani, no, kaganina, busog pa more, no, namista tadi ha. With sa itong mga kaubanan nga mga, kaubanan nga mga staff, no, sa Barangay Tuganay. Okay, salamat doon sa pag-abi-abi rin sa mga kaubanan, sa mga alagad ni Mayor, no. Okay, so dito kita nabutang sa VIP, no, grabe ba nga katauhan, no, nga namista, pero, grabe ang mga kaon, no, de, kang Mayor, no, sobra, nakakaudyo ang tanan, ha. Okay, so laliman kag litson baka, grabe din napatoy kanang kinilaw ba nga isda, buo nga isda, ikaw lang mukuha dito pretenda kuha sa isda, no. Okay, napakasarap, no. So grabe ang mga foods, no, diha, no. Okay, once again salamat dai sa mga nagsalog silang kapistahan, no, diha sa Carmel. Okay, Mount Carmel, no, salamat dai sa tanan-tanan, labi na sa tanan mga GKK officials. Og labaw na sa tanan sa itong mga katawhan. So ana lang yun na mga pakapisan pa nga watay handa. Okay, basta nagsaulog ta sa kapistahan. So ana na dakotag ano dakot. Ayan po lang nato nga more pa, di ba? Okay, siyempre ano mo magandang ano ninyo, no, kailangan dili na tayo nga kanang magpakanaatang napay handa, no, uban maglibog na or maproblema kung sa'y handaon. So, basta ka ng mga kapistan, dunid na basta ka ng ano ninyo, no, ka ng makaya na ninyo, no. So, hindi nga magpakanaa, Jord. Okay, sa mga naminaw ko ng itong oras, mga kaibiro, alas 5.22 na. O, gagkining ang oras mga pagkarating na sa Meadowbrook Farm Plant. And of course, no, dia sa Aqua B Blue Water Refilling Station. And also, no, dia sa GRK of Consumer Goods Trading. And also, din, no, kang Sir Tata Laurito. Okay, so sa mga namin na karoon, mga kaibigan, mabalik lang ko, ha? Dari lang gihapon sa itong programang Infinite Rock. Dari sa itong numero ng FM na dari sa lungsod ng Panabo, ang 96.1. Infinite, of course, madungod punta na dari sa 90.9 Light FM. Okay, kinigapon sa digital mga pagkatong oras, alas 5.22 na.

0: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nihita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we
5: were so bad. Bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika o gusab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Sa Linda Dumaniel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na pug ko. Eh, sa una di man ko katulog kayo, kay kamatagan ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero na sama sa inom na ko ganig kuan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kog advertisement diri sa radyo nga, o lagi na, stingan daw ng kuan. To yung palit ko, inoon ko din, naka-ano na, naka-bawas na ko.
15: Mapalit sa inyong masuking butika.

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga pangalawa, alas 5:39 na. Okay, sa mga naminaw karon mga pangalawa, once again, no, mayong hapon o mayong paglanog-lanog sa itong mga naminaw karon, no, once again, no, diha sa Barangay Asuncion, Carmen. Oy, salamat to taga Barangay Asuncion. And also sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no, diha sa Barangay Salvacion, Carmen, no. Salamat dahil sa mga taga Salvacion, Carmen. O particular na sa itong mga naminaw karon, no, diri sa Santo Niño, Panabo, no. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog, no. Sa mga kaigan natin, sa mga wapa naka-join sa itong live or sa itong Facebook live. Okay, so paki-follow lang po, paki-search lang po sa ating page, no. Again, 96.1 and Penet Radio Panabo City. Again, 96.1 and Penet Radio Panabo City. So live ta karon. Uy, once again, salamat din ako kang Karen Joy Moscosa. Hi, Cons. Yes, mayong hapon kanimo, Karen Joy. Sa mga Moscosa family, uy, mayong hapon, no, di ano, sa Barangay Tugaray, Purok 7. Okay, shoutout na napamidaw sa barangay. Okay, mga guwapa. Okay, salamat din sa mga guwapa daro na minaw karon di, ha? Ayan, di ano, ka Chin-Chin, kang Mars, o kang GP. O labanan sa lano din, no, kang kapitan na minagol din sa toang guwapa na itong sekretary, no other than si Pilar Ma, ano, Dalampina. Salamat din, no, kang Melba. And of course, to the puno sa toang guwapa na itong treasurer. O yung naminaw ka ron, no, din si Ami, no, sa Ami Garcia. Salamat din sa mga staff na ito din sa Barangay Tuganay, no. Guwapa na sila ng huli, no, while naminaw. Okay, sa itong programa karong gabi o karong hapon na. Okay, bungbungon palagda, okay, palagda sityo maoy. Kuya, wag pangalan ani, no, bungbungon palagda sityo maoy. So maoy gyud na inyong lugar di, ha. Okay, maayong hapon. Digitech lang greeting ako, ang greeting niya si Vincent daw nga nag-ML. Okay, request ko song B na na na. Okay, ikaw jud no, ha. Okay, so taga-ano daw ni siya, taga-bumbungon, palagda, sityo, maoy, no? So nagkaginig mga maoy dahil sa inyong lugar. Okay, nasalamat dahil sa mga naminaw din, no? Labi na kang Vincent, to naglula daw ML. Okay, so pero tanong ko lang po, nagkapag-copy na bang tanan, no? Okay, mayong, ano din, mayong paglanog-lanog din, no? Sa tanan-tanan diha, na sa tanan ng mga naminaw. Okay, mayong pagpaminaw din, no, kang Bishop La Morena Richard, no, naminaw sa karon sa Barangay Tuganay. And also, okay, sa mga La Morena family, no, salamat, no, okay, sa kuang agaw nga buutan. Salamat to sa tanan, no, mga La Morena family and Ramos family. Okay, thank you so much, tanan-tanan na sa mga naminaw din sa Barangay Tuganay. Especially po, no, sa itong mga naminaw ko sa Purok 2B and the Purok 7. O da po sa Purok 3, no, sa mga Gamaw family and mayong pagpaminaw po doon, no, sa Makalino family. And sa tanan-tanan po nga mga naminaw karon, no, salamat diha, no, sa inyong paglanog-lanog. And sa tanan-tanan po na itong mga naminaw po karon, no, diha sa Barangay San Isidro, Carmen. O sa mga Paris family, no, salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog diha. Okay, so again, ang atong tisang number sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. O karoon, no, din natin sa itong second part, sa itong segment, sa itong programa, no, nga itong topic, no, this afternoon. Okay, sa mga kaigan natin, no, itong muhatag o mga komentaryo, pwede mo text or pwede mo tawag. Okay, sa ating text number, mga panggat. Again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa itong topic karoon, mga kaibigan, kung papilyon ka. Okay, asa man ka, kanyang masakitan ka or papilon ka kung masakitan ka sa imong karelasyon or masakitan ka nga wa kay kwarta. Okay, text or tawag again sa itong text number. Again, sa 0912-175-1291. Okay, sakit ba nga wa kay kwarta, di ba? Or sakit ba nga mawadaan kag kwarta? Okay na, no. Kung papilyon ka ana, no, asa man ka masakitan sa imong gibiyaan kasi mo ka relasyon or dito kang masakitan kang mawadaan kag kwarta? Pero sa uban ko siguro no, masakitan siguro kung if relasyon, no? If miss ko tagka-relasyon, kung mawala, sana parang kwarta ko bawala, di ba, no? Kaya dagan pa mag-kwarta, dagan pa mag-umaabot. Pero kung kaning gugma, kung ang gugma, no, nga, nisunod ka ng butang, nga, and then nawala, biglang nga, naglaho, biglang nawala agad, ha? Then, unsa ko manimo, no, disunod kayo, baga makakita, biyaga ka ng uyab, bang, ka ng nagmahal na ka, no? Okay, tapos biglang naglaho ang lahat.
1: Ay,
0: uy, sakit ba yan, no? Di ba? Ako, kung papiliyon ko, no, bahalag mawala na lang yun ng ano, bahalag mawala na lang ng kwarta kaysa ang gugma, no, kanang mawala, di ba? Kaya kung ang kwarta mawala, mga pangka, no, makakita pa man tapagkaugba kung mag-discarte lang man ta, di ba, no? Okay, so again, kung papiliyon mo, ha? Okay, asa man mo, no, sa... mawala inyo ang gigugma or dito mo sa kwarta nga mawala. So text or tawag again sa tuwang text and number 0912-175-1291. Okay, dito sa tuwang text line galing sa tuwang texture 140. Okay, di kita gay kong friend B kining nga numbers. Okay, sa kapila naman yung nagayog number niya. Nangayog nag-text mo. Okay, wala pa maghihapon, no? Wala pa ba nag-chat ni mo? Okay, ang yung number no need jag ba ka-text me to maluoy mo ani niya no so katong mga gustong makipag-friend or text me no mo ni ang number 0935030596140 again 0935059610 okay digi shout out ko sa kuang mahal nga si Eric kung may mahal na pala mahal naman kay mahal nga nung mangita pa magag-text me Okay ha, so mahilig din maging to timer yung texter natin ha. Okay, mahilig siya maging to timer. Okay, salamat dai sa tong mga naminaw karon no. Sa tong mga naminaw karon diya sa Pakibato, Panabo. Salamat dai sa tanan mga taga Pakibato sa mga lamion do nga naminaw diya. Salamat sa inyong tanan. Okay sa inyong paglanog-lanog diha mga kaibigan. Okay, so itong oras, mga kaibigan, is 5:46 na sa... Okay, sa kahaponoy, sa tanan-tanan mga naaday karon sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. O labaros tanan mga pangas sa itong mga kaigsunan, sa itong mga kaigan, no? Nga, di akaroon nagbisibisyan na. Kaya siyempre, naglibog na kung sa ilang sudanoy, no? Okay, okay, no, sa tanan-tanan nga mga naminaw karon. Okay, labi na yun sa itong mga namin. Uy, salamat din no kang Glorilyn Ordonio. And, mayong paglanog-lanog po, mga kaibigan, no, diyan, no, kang Richard Minor. Okay, ang ato ang may-ari, no, diha sa, ano na, no, sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo palit sa mga barato, no, ang pinakabaratong nga tindahan, no, nada sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, naimutang na diyan sa Purok Ono, Barangay Tuganay, no? Sila nagabaligya. Okay, sama sa mga gamit sa panimalay o labi na lang sila yung mga bags o mga school supply and also sa mga pinakabaratong mga kitchenware supply, no? So, naana diyan ang himutang diyan sa GRKF Consumer Goods Trading, no? So, managed by, okay, Sir Richard Minor and Ma'am Cherelle Minor. So, unsa pa niyong giulat. So, doon na dyan sa GRKF Consumer Goods Trading, mga pangga. And also, kini nga programa. Okay, hatod ka na to, mga kaibigan, dyan sa Aquabiba Blue Water Refilling Station. Okay, so katong mga magpa-refill, no, sa kung nangita mo affordable nga presyo o limpyo nga tubig, ato na muna dyan sa Aquabiba Blue Water Refilling Station. Naimutang, no, dyan sa Puro 4, Barangay Tuganay. Okay, diya sa National Highway, no, makikita mo refilling diya sa Puro 4. Okay, at nasa cruising anahaw na siya, mga pangka, no? Okay, so katong magpa-delivery, contact lang yung number 0956-678-7643. Okay, pakita lang ninyo ito ang buter at ang tagiya si Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplanter. Salamat dahil sa itong mga guwapa na itong mga may-ari dyan. And so salamat po mga kaibigan no dia sa tuwang isa na tong sponsor no diano kang Sir Tata Laurito. Okay na sa Purok Siete no Barangay Tuganay. Okay no salamat dai sa tong mga naminaw karon diha no. Thank you so much yung tanan sa inyong paglanog-lanog. Okay sa pamilyang Laurito and also dia po na kang Joby, kang Dudong o kang Giselle and also dia po no kang Ongong no sa mga Igot family no. Okay silingan ni sila mga pangga no, silingan ni sila ni Tata Laurito. Okay so according to Richard Minor, okay karon pa ko naka-open ko. Okay, so, uy, maayong hapon kanimo, no? Once again, Richard Minor, no? Diya sa GRKF Consumer Goods Supply. Okay, Michael Polestico Jordan. Uy, maayong hapon. Digitech Reyes, maayong hapon kanimo, Michael. Okay, kisa man si Michael. Tag-asa man ka, Michael. Okay, na salamat tayo sa mga Jordan family and also din po no kang Mario Cruda no. Ano pa si Mario Cruda? Shout out to Digitech Lobby from Puro 4 Barangay Tubod Carmen. Okay, Del Norte. Request ko budots B. Bisag unsang budots. Wow. Okay, hilig yun kay kanang sayaw og budots no. Pero you know, basta kanin budots pero makaano po bilis siya mga pagkano maka makaano makahataw jud baya jud ka. Okay, so sa mga naminaw ko rin mga kaibitong oras, mga pangga, alas 5.50 na. Okay, sa tanda na mabalik na ko mga pangga ano, sa tanda ng mga naminaw. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM, no, diri sa lungsod ng Panabo. And ng 96.1 Infinite Radio, of course, diri sa 90.9 Light FM. Okay, so the next song mga kaibigan sa tuwang nag-request, to request daw siya budots, no? Okay, itong oras, alas 5.50 na mga

Marso, hawak mo ang bitong oras mga kaibigan ng alas 5.58 na. Okay, desong mga kaibigan na mo itong nag-request to gikan no, sa Christopher Hong. Okay din no, sa mga Tyson family and po no, kang Lloyd Abina na minaw sila. Salamat no, sa itong mga guwapo din no, sa Christopher Hong. Okay, sa mga naglanog-lanog na, thank you so much. And of course, hindi po na kang Lulu Juju Altres sa mga Altres family. O sa mga nagtapok doon na minaw ka ron, so nag-request sila, hawak mo ang beat. Okay, ganun gano'n may sila, hawak mo ang beat, no? So akala ba na ko nino, abin na ko nung kasasimula pa lang ani, hawak mo ang brief. Uy, salamat din sa mga naminaw ka ron din sa Christopher Home. Okay, sa mga naglanog-lanog diha, no? Once again, salamat. And also, mayong pagpaminaw no, ni Sir Richard Minor, no? One of the sponsors ato ang load mo o hula mo. And then, kagahapon, okay, wala man nakakuha sa ito ang load, no? So, sa mga tweed, okay, maging 150 na itong load karon na may pibigay nung karong gabi una, no? Okay, salamat ito sa mga sponsor. Once again, no, di ano kang... Richard Minor and also di po no kang mama Jimmy Perez to sa mga Perez family. Salamat no sa inyo ang tanan eh? Okay, so itong oras mga kaibigan alas 6 no exactly 6 o'clock na mga kaibigan ang kining oras. Hatod ka na ito sa GRKF Consumer Goods Trading. And also sa mga namino po karo mga kaibigan ang kining oras po mga pangga. Okay, hatod ka na ito mga kaibigan no, sa Aqua B Blue Water Repairing Station. And also no diha no kang Sir Tata Laurito. And also diha no sa itong mga nipalit sa itong seedlings to sa Miga diha no sa itong mga namino ko no diha no kang Ma'am Lucille Limusnero diha sa Meadowbrook Farm Plant ko nangita mo ga pure nga tablia. So available ka na diri sa itong himpilan mga kaibigan no ang ato ang pure tablia. So katong mga gusto bupalit hala sige ha bisita mo diri no. So barato ra kayo ang ato ang pure tablia. Okay mayong pagpaminaw do diyan no once again da kama Maria Agnes Castro ug kam Princess Victoria Resplender do diyan sa Aqua B Blue Water Refilling Station. So pinakabarato nga refilling no diyan sa Tuganay no crossing in front of crossing Anahaw no diyan sa National Highway 404. Salamat sa mga Castro family no sa inyong pagpaminaw mga pangga. Okay kung papiliyon mong mga kaibigan. Asaman mo ka ng biyaan mo ka ng masakitan mo nga biyaan mo sinyong uyap or dito nga masakitan mo nga nawala inyong kwarta kung mapinan mo sa duha. Okay, so gikan sa texture 399 anapa si 399 para sa kaligitek lang balag mawala ang kwarta kaysa sa gugma daw. No kaya kung ang ano magod ang kwarta dali naman kung mawala man ang kwarta sa so pagkaugma kung magdiskarte man lang ka. Okay, so dagan pa no dagan pag kwarta makita nimo kung ang love man good. Kung biyaan ka masakitan lang ka, di ba? Masakitan ka nga for how many months ka maka move on, di ba? Labi na yun nga nagdugay-dugay na inyong relasyon then iabot sa punto nga nagbulag po, di ba? Dabot mag 3 years. Uy, napakasakit na yan, di ba? Okay, so murag ikaw ka ng ano, lahirabay ka ng masakitan ka. Kisa may nakatry nga, or kisa may naka-experience nga ka ng, alam mo, nasakitan ka, no? Ang mali maging tama para ni mo, di ba? Kabulo ka nga mali na, no? Para si mo maging tama na si mo, ha? Bisan inun pa kasi mong Fred, uy, ayaw pagkatanga, ha? Ayaw pa nga, daghan paglalaki, daghan pagbabae. Siyempre, magmarteran na, no? Ang syude, ha? Eh, siyempre, love ni mga sa katao. Pero kung saon man ni mo, kung saon man ni mo nga paggukod sa katao, nga siya, lahi na po ang ginagukod, no? Diba? Sakit naman yan. Munang giingon dyan mga pangga na pag-practice nga mag-move on, no? Ayaw pag-stay sa katao nga, yan ang wa na igugman ni mo, diba? Okay, so, gikan kang Mario Cruda. Uy, salamat sa budos ni Jutekla. Okay, gipaningot yun kong sayaw. Uy, samtang nga naglungag daw siya, no? Okay, para panihapon. Uy, sa mga nanihapon na diha. Uy, salamat dahil sa tarantaran sa mga nanihapon na. Okay, hapulino nga...
ano po nung kanang bagong style naman, kailangan na i-practice din yung mukhaon po mo siguro o gulay. Dili lang puro na lang yung karne, di ba? So, dapat maging modelo mo sa inyong mga junakis, no? Dili nga ka ng puro lang ka ng karne. So, i-try ninyo nga mukhaon po mo gulay, mga panggang. Okay, so again, ang ating tisan number is 912-175-1291. Again, sa Ryan, 12-175-1291. Okay, para sa inyo mga kaibigan, okay, kung papiliyon mo, no, asaban mo ka ng masakitan sa gugma or masakitan mo nga nawala inyong kwarta. Okay, so text Dabi. Again, sa Ryan, 12-175-1291. Okay, so dito sa tuwang text line, galing sa texter 472, good night. Saan na ba na ako? Pwede mo ko si DJR yan, kamo ba, ha? Okay, si DJR, yan, after sa akong programa, yung programa nila, karon ako nag-program karon. Okay, muna na si DJR, nagdamgo-damgo ng mga listener ni DJR yan, ha? Salamat dahil sa mga naminaw karon, no? Labi yun sa mga naminaw karon ng mga pag-arawan sa itong mga tigpaminaw diha sa apalingki, no, ng Tagum, no? Salamat dahil sa itong mga lamion diha ng naminaw. Salamat sa inyong tanan. Okay sa inyo ang paglanog-lanog diha, mga panggas. Sa itong oras, alas 5 na. O gakiling oras, mga pag-arawan ka na, no? Sa itong ginakultan ka na, no? Ito ang kapi nga makahatag og benepisyo nga to sa inyong mga panglawas. Kung nangita mo kapi, kung kapi lang man ang isigutan nung nga makahatag og benepisyo, no, mag-Crigel Coffee Mix na tayo, mga pangga. Okay, kini, makahatag ni siya og dagdag benepisyo, no, labi na kung itong mga gipangulo sa kalawasan nga dugay-dugay nga para mo nag-anto sa inyong balatian. So, gamit mo sa tuang Crigel Coffee Mix. And also, kini nga programa po, mga kaibigan, hatod ka na to sa tuang Kutis Mistisa nga sabon. Kaya kini mga panggano, makahatag yun siya ganang pampakinis sa inyong mga kutis, no? Kung naay mga problema sa inyong skin, okay, like talumtom sa nawong pimples, no? Okay, so nanang ato ang Kutis Mistisa nga sabon. Kaya kini, no, makahatag yun siya benepisyo, okay, ha? Kaya itong mga gusto mo guwapa, bugwapo, halang magpalit na mo sa itong Kutis Mistisa nga sabon. So available ka na, mga panggano, sa itong himpilan sa mga gusto mo palit. Uy, grabe, no, hurut-hurut atong produkto. Kay syempre, usog kayo, no, ang atong sabon. Kay syempre, 1 week pa lang ni mong apply, so makita ng resulta sa inyong nawong, di ba? Okay, di na mo maulong magpagkita sa inyong mga kachatmeet, no? Kaya nga, ay, yun ako'y pimples, no, na, layan akong nawong, Diyos. Okay, so, munang nga mag-Kutis Mistisa na mo, mga panggang. Okay, the next song, mga kaibigan, sa mga naminaw, balik lang kung atong oras. Alas size na. Okay, so, uy, salamat dahil sa itong mga naminaw karoon, no, once again, no, diya sa palingki ng Carmen, no. Salamat dahil sa tanan-tanan sa mga nadya karoon naminaw, no. Thank you so much sa tanan. Okay, itong oras. Okay, alas size. Size

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Lita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
3: and we were so bad. Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Girl! Balita ko kayo na ng crush mo! Kaya pala blooming ka ngayon ah! At ang kinis pa!
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko!
9: Uy! Ano yan? Patry naman! Baka maging kami din ang crush ko!
10: Cutis Mestiza lang yan!
9: Cutis Mestiza?
10: Oo! Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na! Inspired ka pa! In just 7 days, Cutis Artista ka na!
11: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
12: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
13: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
14: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule. Okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good na ko problema niya. Tapos sa country sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kayo kung bawal movement ako. Ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. Kasi sa katungula pa nagka-try ni ini, ilan nang i-try para pwede na mag-experience ang akong na-experience.
13: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
15: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras mga pangganaw alas 5 or alas 19. Okay, no, salamat tayo sa itong mga namin ako ron mga pangganaw. Salamat tayo sa itong mga nigamit sa tawang EXL. Uy, salamat na no sa mga naminaw ko ron mga pangga sa mga nipalit sa itong EXL. Katong mga wapa na malit sa itong EXL. Okay, natin mga pa-premium no mga kaibigan. Okay, natin mga promo mechanics na ngayon na itong dapat sundon. Okay, unsa kon pag-join ni ini, no? Katong mga nipalit sa itong mga EXL, like and Life and Herbs mga pangga, no? So, natin mga promo mechanics so how to join mga kaibigan, no? Una-una, okay, kailangan mo palita mga pangga, no? Sa maong EXL products. Okay, worth of 200 pesos more and every 200, okay, purchase mga pagka maka-earn mo og one raffle entry. Kung 400 imong mapalit, okay, namoy duha ka entry and kung 600 namoy tulo ka entry, no? So, ikaduha, unsaon pag fill out your entry, no? So, ang EXL products mga kaibigan. Okay, natay mga ano ani dapat magasundon, no? Kailangan mo ano kita mo fill up kita ani then nang ikatulo, i-drop niyo inyong mga entry then nang ikaapat, makaina ka, no? So, at reminders lang po sana, no, sa mga sa tong mga naminaw karon sa mga namalit sa toang EXL. Okay, kailangan jud mapanga nung isulat yun inyong kompletong pangalan o complete address and correct contact number mga kaibigan, no, para if ever ka mo ang mabunutan, okay, so talaga kayo matawagan ang inyong number, no? Unang bawat palit ninyo sa toang produkto, okay, so mabil ninyo ang atong mga pa-premium sa EXL mga kaibigan. Okay, so atong oras mga pangganong alas size 21 na. Okay, natin mga public service din mga kaibigan, no? At sa tanan-tanan ng mga nakailakang Adel Belliar Alcover, no? So sa isang 3 anyos ni mga pangga, lalaki o ganakaroon siya sa kustudiya sa Kusudyan Home mga kaibigan, no? Sa mga nakailaniini, paki-contact lang, ha? Okay, sa number 0968-207-8592. Again, 0968-207-8592. So, na siya karon. Okay, diha, ano, sa Kusudyan Home for the Aged Lower Kabantian, no? Buhangin District, Davao City. Sa mga nakailakang Adel Belliar Alcover, okay, so, i-contact lang ninyo. Katong number akong i-mention ganina, mga pangga. Okay, so mayong pagpaminaw na mga kaibigan, no, sa itong mga naminaw karon diya sa Barangay Tuganay. Oy, naminaw daw ka sa Barangay Tuganay. Salamat, no, sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw o paglanog-lanog dahil, no, sa mga Garnica family and through you family, no, salamat sa inyong tanan diya sa mayong paglanog-lanog ninyo. Okay, so back to sa itong topic mga kaibigan, no, kung papiliyon mo. Okay nga, kanang masakitan nga gibiyaan mo sa inyohang karelasyon or dito mo nga masakitan nga nawala inyohang kwarta mga pangga. Okay, so text or tawag again sa itong text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, itong oras mga kaibigan, oras size 23 na o gining oras. Atod ka na ito, no, diya sa Meadowbrook Farm Plant mga pangano sila nagbaligyag mga barato nga mga seedlings. Okay, like avocado, durian, lansonis, og mga rambutan. Og sila po mga kaibigan, no, nagabaligya og mga pure nga tablilla sa mga gusto mo palit ni ini. Okay, so, ano lang, i-contact lang ninyo si Ma'am Libustero sa tawag number na 0919 0939-748-3712. Again, so 0939-748-3712. Katong mga gusto mo palit o pure nga tabliya. So, i-contact na itong number, mga kaibigan. Uy, mayong... mayong hapon or mayong gabi rin o din o kang Ma'am Limusnero sa pamilyang Limusnero. Okay, salamat na sa Meadowbrook Farm Plant, mga kaibigan. O, kiling ang ulasbud, mga kaibigan, natin kailangan tulad sa Aquabee Blue Water Repairing Station. No? Sila nagbalayag mga barato nga mga limpyo na tubig, no? Katong mga gusto mo pa-refill. O, water na limpyo. So, ato lang muna dyan sa Aquabee Blue Water Repairing Station. Okay, nahimutang no dyan sa Puro 4 Barangay Tuganay. So, managed by... Okay, Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplander. Salamat tayo sa itong mga buutan at itong mga tag-iya din ha. And also, gining oras po mga kaibigan. Ito dito na ito no, ni Tata Laurito. Okay, diyan sa Barangay Tuganay. No, salamat tayo sa mga Laurito family. Okay, sa tanan-tanan niya mga namin na salamat sa inyong tanada sa Purok 7, Barangay Tuganay. O, kining oras po, hatod ka na ito na sa GRKF, no, Consumer Goods Trading. Okay, nahimutang na sa Purok 1, Barangay Tuganay. Okay, managed by Ma'am Cheryl Minor o ni Sir Richard Minor. Okay, so sila nagbaligyag mga baratong mga gamit sa balay o mga bags, school supply, and mga kitchenware, no, o uban pa, no? So, ato na muna in front of Tuganay gymnasium or dyan sa Tuganay Barangay Hall, no? Dyan na mutang ang iyahang establishment. Salamat, no, dyan sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, so sa mga naminokuron, mga gamitong oras, mga panganon na size by Chinko na. Okay, so salamat din na kang Mario Croda. Okay, salamat sa salamat din sa pag-play sa to ang ano sa yang request daw no. Budot, so thank you so much yan mo Mario Croda. Okay, so the next song mga kaibigan. Okay, tong oras mga panganod na Science Binding ko na sa pabalik ni Tigla mamaya. Abangan ninyo nga to ang matag-adaw na tong pa-premyo. Ang ato ang load mo o hula mo. Okay, sponsored by Sir Richard Minor and Ma'am Jenemy Perez. So, mamaya yan.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Uy, Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
7: Amolite Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
7: Amolite Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na po ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamataga rin kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, kainom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kong advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na, sustingan daw ng koan. So, yung palit ko, inoon ko din, nakabawas na ko.
8: Mapalit sa inyong masuking butika.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann. Makabuhay!
13: Mahalagang pa- Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Man, I tell you the truth, I just want to go to the club.
15: Me too, no, baby. Out.
14: Come on.
16: Ladies and gentlemen.
17: Ladies and gentlemen.
16: This show is
17: in
18: okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangarola size 38 na. Uy, salamat din sa itong mga namilang koron mga kaibigan. Okay, diya daw sa itong mga tigbaminan daw sa pakibato. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog. Okay, dito sa itong text line. Okay, galing sa ito ang texture. Uy, salamat din sa texture 399. Okay, namino kami, namino kami si mga Digitech La. Okay, asma ni banda. Okay, gikan sa 140 texter. Daisy song na ako bibuno. Salamat po ha. Salamat sa mga tagamiar, sa mga naminaw karon. Salamat sa inyong paglanog-lanog. Yeah. And 472, ano ba siya? Para na ako masakit mawala ang gugma. Si Kian Jean Nin Perez ng Busaon. Uy, salamat ka rin mo, Kia Jean Perez, to sa Busaon. Okay, musta man lang taga Busaon karon no, naminaw ko balo ko nga naglanog-lanog ta diha karon. Salamat no sa inyong tanan. Okay, sa inyo ang pagpaminaw mga kaibigan. Okay, dinito sa tuwang text line. Okay, texture 411. Okay, mayong gabi ka rin mo, Regitech lang. Okay, para sa kuwa, Regitech lang kong piliyon. Balag basakitan ko, basta di lang mawala ang ako ang... Okay, so di lang mawala daw yung karelasyon. Okay, salamat tayo sa mga naminaw ko rin no, diya sa barangay Tubod. Okay, mayong paglunog-lunog ni Madam Lisa Bernados, no, diyan ako na naitinang. And also na po daw kang Kuya Nuli, na salamat tayo sa mga Bernados family. Diyan sa puro 4 no, naminaw sila ko rin. Musta naman kaya si Dodong Martin? Okay, so salamat no sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw. And also... Okay, sa kong inanak din, ano, musta naman di, ano, maring lesa? Okay, so nako, nabarata ko, nabarata kong inanak. For how many years, tanong, wala na ko nagkatuan ng tubod. Kaya, itong una pa, kaya siyempre na ako'y personal driver. Karoon, wala naman ko'y driver. Unang, maglesod na kong ato di, ha? Okay, nagyuda kay personal driver tech lang. Okay, itong una, nako'y personal driver, pero sa pagkakaroon, morag wala na. Munang lisod na kayo, karoon ng ibalik pang nakaraan. Okay, naminaw karoon si Madam Lisa Bernados, no? Salamat dahil si muang paglanog-lanog. Okay, bisan pa na cute kay muang radyo di ha, pero nagpaminaw yun ka. And also, dahil sa barangay mga alkal, musta naman kayo si Myrna Alpon. Sa mga Alpon family, di ano kang Andrew, kang Rini, and also di kang Angeline o kang Justine. Okay, sa mga Alpon family, di ano kang Myrna Alpon. Kaya nga to ang gwapang diehard itong mga tigpaminaw, no, diya sa barangay Mangalkan, Purok Oino, no? Salamat din taga Purok Oino. Nga to ang beauty queen na wailain si Madam Myrna Alpon, no? Nga tong bagiitan nga tigpaminaw. Wailain din si Madam Myrna kahit pag once nga motokar na ang yung paborito nga kanta nga Budots. Okay, so gikan sa taas sa lubi, no, sayo na siya, no, nga ang ulo na sa ubos, no, yan na siya ka-high tick. Okay, yan na siya ka-celebrity, no. Salamat din sa mga Alpon family, salamat po sa lahat-lahat dyan, sa mga nakikinig ngayon. And also, sa itong mga naminaw po, karoon mga kaibigan sa mga Carcosia family, o labi na yun, no, sa tanan-tanan mga naminaw doon sa Purok 7, no? Okay, thank you sa inyo ang tanan. Sa pagpaminaw sa mga Rebellieres family, o Magno family, o labaw na sa tanan ng mga Selgas family, no? Salamat sa inyo ang pagpaminaw no, doon sa Purok 7, Tuganay. Okay, so sa mga naminaw ko rin mga kaibigan itong oras, mga pangga, alas 6:42 na, so remaining time is 18 minutes more. O kini nga oras mga panggano hatod ka na to sa tuwang KS Fragrances nung perfume nga ginakubdan ka rin, no, katong gustong kanang dugay mawala ang pagkahumot, no, so gamit mo sa tuwang perfume, no, ang KS Fragrances. Okay, available ka na dito sa tuwang pila, no, kini nga oras po mga kaibigan, hatod ka na to sa tuwang Terra Max. Okay, kung problema ni Mr. no kang Mrs. kung gusto ninyong ano yun no kanang mo magbuntag ay jud ang inyong paglabing-labing ni Mrs. o ni Mr. Okay na natong Terra Max mga pangya kay kini no makahatag ni siya og kanang dagdag nga pang-aggressive ngadto sa mga kalalakihan. So gamit na mo mga pangya sa tuwang Terra Max. Okay, mayong mayong gabi rin, no? Mayong paglanog-lanog doon sa itong mga pickup drivers karon. Okay, so namin na sila karon. Lalo-lalo na din sa Panabuhan, sa particular restaurant mga kabaranggayan, sakop sa Panabo, no? Salamat. Udiyan po, no, sa itong Panabino doon sa Kagangungan, San Vicente. Udiyan po, no, kang Jinjin, Manayagan, namin na siya, udiyan kang Richard. And also sa mga Boligan family, o diyan, no, kang Tatay Vicente, o Nanay Nina. Salamat, liha. And musta naman po kaya na si Ronel Boligan. No? Musta naman si Ronel Boligan. Okay, so salamat dahil sa mga naminaw karon. No? Uy, advance happy birthday na kay Ronel, no? This coming July 25. And June at out kang dano kang Tantan Boligan. Uy, salamat din. Huwag na po no kang ano rin no, sa mga Dila Puente family. Okay, diha kang Neko. No, salamat di ay. Salamat sa inyong tanan. Taga Purok 5, Barangay San Vicente. Salamat sa inyong pagpaminaw di ha. Okay, so back to sa itong topic mga kaibigan. Okay, so minsanan mga pangkano sa itong sa tamatag usan nato no, matag individual. Okay, usahay nung kanang maramdaman po nato mga pangganong usahay masakitan ba yung beta nung pag-once nga kanang na yung saka-part nga kanang importante sa itong kinabuhi nga mawala mga kaibigan. Okay, una-una sa itong topic nung mga pangganong ang kung papiliun ka way asa man ka kanang masakitan ka mawala ang imuang relasyon or masakitan ka mawala imuang kwarta. Okay, so matag individual. Siyempre, according sa uban no sa to ang pagpakunta na sa gawas mga panggan no, na ay 60% nga kanang dili uyo no kay syempre ang kwarta dali ra makita na mga panggan no. Okay, nganong mawala man daw ang ilang karelasyon no kay syempre daghan magpamaagi nga makakwarta if ever mawala man ang kwarta sa inyo ha di ba. Okay, so daghan pamaagi di ba. Okay, bug diskarte ka lang di pag for how many ano lang pag pila ka oras. Okay, makakwarta naman ka. Oh, much more kung ang imong karelasyon, kung mawala no diso, di ba? Okay, affected ang tanan mga pagdamay-damay ang tanan pag once nga naiusa ka tao nga importante nga dako nag-value sa tong kinabuhi nga kanang mawala lang sa ano no sa gamay lang nga panahon. Okay, may caller po tayo kung dawatan sa Pigastinya. Yes, hello, mayong yes, mayong gabi ikin sa Nipalihon. Akin sa Mani. Okay, Julius, musta naman ka, Julius? Musta naman ka? Ah, naglabad ang imong ulo. Okay, go ahead sa mga greetings, no? Go ahead sa mga greetings,

0: panima ng ako yang siap si Kristina. Ano daw turun si Kristina? So si Didi Aryan po daw pinakagwapa ng Didi diha.
1: Okay, so si Aryan ra ba? Si Aryan ra bang pinakagwapa diri nga Didi?
0: Siya ang pinakagwapa diha.
1: Okay, so guys, mong mga greetings, Julius.
0: So, greetings ako si Papa Kims lang ako ang pinakagwapo niya nga kanang DJ Diaz may buntag. Kanang pwede magkuanog number DJ Tech.
1: Okay, guys, mong mga pag-owners mong number, go ahead po.
0: 09 sa dito ko nang ako 0930 05 58 403 09 30 05 58 0 0 3.
1: Okay, so salamat dito sa pagdawag, ha? Okay, hopefully no, katong mga gusto nga mo makipag-text bit to kang Julius. Okay, so i-contact na niyo siyang katong i-dictate niya nga number, no? Salamat di ay salamat di sa kang naminaw karon di mga pangga. Labi na yun sa mga nadagaroon sa mga nagsikay-sikay na parapani hapon. Okay, Hipolino, nakapag-luto na mo sa parapani mo. Uy, maayong, okay ba yung gabi rin kang aping? Okay, mampawa na minaw sa mga Troyo family. And labi na yun sa mga pamilyang Troyo and pamilyang mampawa. Salamat to sa inyong pabinaw na din sa Purok Tres. And how to God. Okay, salamat to sa Purok Tres na ganahaw. Okay, so okay, so Ping, mamaya natawag ha, kaya nag-onboard pasok. Okay, wrong timing, kikagtabag no. Salamat tayo sa mga mampawa family. So itong oras mga kaibigan, at itong oras mga pangkano, alas size 48 na. Okay, salamat tayo sa itong mga naminaw ko no. Hopefully nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. O garoon, hindi na ito maglangan. Okay, diri nata sa itong ginakubtan, no, sa tuwang mga listener natin, ang atuang load mo o hula mo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hulaan na ninyong title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, makarawat mo, no, upat atong or tulo ang atuang mahatag nga load karon, worth of 50 pesos, okay, 3.50. Okay, so gikan no da kang Jeremy Perez o depo no kang sa tong sponsor no other than Mr. Richard Minor. Ay, once again, salamat sa mga sponsor. Okay, so kailangan ng mga pagkahula ng ninyong title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, magbigay po tayo ng 3.50 na load, ha? Okay, Gcash po natin. Okay, so kailangan tawag then hulaan ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, need the color sa mga color. Pwede na mo tawang. Ay, mayong mayong paglanog-lanog guys, itong mga naminaw ko rin diya sa Mawab o labirin sa mga taga na bunturan ang tuburan. Okay, salamat tayo sa katuburan. Okay, naglanog-lanog tali, ha? And di po doon sa Mawab, bingkahan ng Mawab. Okay, speaking bingka ng mawa, uy, dagan lang. Uy, lamig yung bingka di, ha? Okay, so dugay-dugay na po ko, wala ka atuan ng lugar niya sa Davao de Oro. Ay, itong una, kumato kong bingka yun, muhapit yung kong mawa, kaya mo palit yung kong bingka, no, lami ilang bingka. Oga, atong ipatimbaya po, no, ang atong mga negosyante na ito din, no, diya sa phase 1 and phase 2, no, balutan ng Carmen. Okay, salamat lami kay ang mga balot diha, no. Salamat din kang Juliet Macachan. Okay, ang akong amiga nga guwapa na minaw karon diog sa mga guwapa natong mga kaya tong mga tindera diha sa balutan, yung mga guwapa na, no. Muna ang mamalitay maglibog na asa mo palit kay mga guwapa ba yung atong mga ang mga tindera diha. Okay, mga ano kayo, mga red lips kayo atong mga nagbantay diyan, no, guwapa na, no, murag mapreparehan na gud sa ganang balut ang naong. Joke ra, ha? Oh. Ano ba, normal man dyan, pag once nga ka nang mubantay ka diyan, dapat magpagwapa yun ka, di ba? Kay para mahalin ang inyong inyong gitinda, no? Kay siyempre, ang atong mga mamalutay manggod, kasagaran, mga atong mga dayuhan, mga lalaki baya kasagaran, di ba? Siyempre, may ngumala siya nga dito, takay lami kayo dito, balot to, lami kayo nagbantay. Oy, salamat tayo na sa balatan pa face wine. Oy, salamat sa inyong tanan, sa inyong pagbabinaw. And also no, sa mga napuno na taga Carmen, no? Sa mga nagsaulog sa ilang mga ano karon no, na hantud karon nga paghapon na hurot ilang pagkaon. Oy, salamat tayo kang Mayor Lilis Bahagi. Okay, sa lamian nga pagkaon ka ganina, no? Diha ko ganina. Pag na-mista ko, no? So, salamat no. Lamian kay mga ano, lamian kay itong litsyon baka. Imagine litsyon baka. And also din po no kang first ano no first counselor no other than Christian Bahagi no sa tanan-tanan nga mga bahagi family no salamat og din po sa tong Vice Mayor na mino karon si Vice Mayor okay pista po si kapistahan po sila karon no other than Vice Mayor Marcel Pereira sa tanan mga sangguniang bayan okay sa so dinala ko imensyon salamat sa inyong tanan sa taga Carmen no Municipality of Carmen okay so title sa kanta og kinsa ang nagkanta? Okay, so title ani mga pangka worth of 50 pesos nga load. Oh.

Okay, dumutang no diyan sa Purok 4, Barangay Tugarnay. Okay, managed by Ma'am Maria Agnes Castro and Ma'am Princess Victoria Resplandor. Thank you so much. And of course, kini yung programa po dito. Ganito no diyan kang Sir Tata no Laurito. Okay, ang ato ang very active na tong PTE President diyan sa Barangay Tugarnay. Okay, atong very active na tong PTE President. No, salamat din sa mga PTE officials. Oh, gabi sa itong mga teachers sa Tugarnay Elementary. Salamat po sa lahat-lahat dyan. Okay, so dito sa itong text line. Texter 399. Ano pa si 399? Uy, may gabi ka ni Murigitech lang. Okay, super nanog-nanog ka dito sa barangay. Uy, salamat ulit sa barangay Cebulano Carmen. Uy, salamat na taga Cebulano Carmen. Okay, para na ako masakit, mawala ang gugma kay si, okay, si Kian Daini ng, Kian Perez, Kian J. Perez ng Bunawan. O, salamat kayo mo, Kian J. Happy birthday! O, sa mga nag-birthday, karoon no, happy birthday ay. I don't think so. Okay, so dito, color sa mga color, pero sayang yung load. Ay, I don't think so.

0: I make your speakers.
1: Okay, so ana pa si Madam Lessa. Ida, tula pa rin mo nalimtan si Ronel. Okay, sa manang Ronel, Madam Lessa. Okay, wala mo kung kailan ng Ronel, ha? Ronel Bulegan, gusto mo na si Ronel. Okay, pag once ganyan na kanyang, ano na ganyan na siya, kanang nanay tag-iyang sa katao, di na pwede dapat di mong mahunahunaan pa, di ba? Uy, salamat tayo nun sa mga naminaw karoon, ha? Diya sa itong mga tigpaminaw, diya sa Carmen. Okay, especially sa itong mga, ang itong mga negosyante karoon na naminaw sila, salamat na sa inyong tanay. And also sa mga Osis family and labi na gino sa mga Villarobia family and Posadas family and Bardonido family dito sa Lower Dos 2, salamat sa inyong tanay, no? And Bahinting family, no? Salamat sa pagpaminaw. Okay, ang oras, alasize 50 size na. Okay, after sa akong programa, abangan niyo ang programa ng DGR yan. Okay, sa Night Express. So, mamaya yan, no? Sa mga naminaw, no? So, munang ayaw, ibalin niyo yung mga radyo, mga pangga, no? Kaya, ikaw ibalin niyo ninyo, di ba? Kung nangita mo mga mindot niya, mga music, no? Sa paman yung ipangita, di ba? Okay, dali lang yung hop one. Sa to ang numero ng FM, no? Dali sa lungsod ng Panabo. Ang 96.1, no? Of course, pero punta din sa 90.9 Light FM, no? Salamat din sa mga naminaw karon diha, no? Especially sa itong mga tigpaminaw karon diha sa Pakibato, din akang Julius, naminaw karon si Julius. And labaw na sa na, no? Atong mga, okay, mga lamion daw karon diha sa Canto Boys ng Barangay Salvacion, Panabo. Yung mga lamion, yun na yung mga taga Barangay Salvacion. Okay, pag-sure mo, ha? Okay, mga lami, gudahin na di ID, ha? Okay, gusto ko mga tuwan ng mga lamian nga lugar. Okay, so sa mga naminaw karon mga kaibigan, itong oras, mga pangga, alas 5:57, ha? Okay, uy, maraming salamat din, no, sa itong mga naminaw karon diha sa Barangay Tuganay, sa itong mga pensionaries. Okay, itong mga barangay workers and barangay Tainoid. Og sa tuwang BCI. Og labi na gyud, no, diyan sa tanan mga kapurokan ng atong mga purok chairman sa tanan mga nagkadaiyang kapurokan sa kop sa barangay Tuyo sa inyong tanan, no, maayong gabi, no, og maayong paglanog-lanog ninyo, no. Og dapod kang level of buta and maayong ano po rin, no, maayong pagpaminaw pod, no, sa tanan-tanan nga mga naminaw karon diha sa barangay San Isidro Carmen. Salamat na sa inyong pagpaminaw. Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5:58 na, so wala kita oras. Okay, so magbabay na ko, no, so sa tanan-tanan then ugma po, no. Okay, wala ko duty ugma adlaw nga Biyernes or tinitekla, so bakta sa Sunday pohon. Okay, no, salamat dahil sa tanan-tanan mga nagatabay sa dalawang oras. Then, labi ko sa itong mga sponsors, no, diyan sa kang Sir Tata Laurito. And of course, to salamat po na yung mga kibendo kang Richard Minor. And diyan po, no, kang Ma'am Agnes, no, Castro. No, salamat sa inyong mga mabuting loob, no, sa mga

sponsor natin, o diyan sa GRKF, Consumer Goods Trading, and Aqua B Blue Water Repelling Station. And also sa Meadowbrook Farm Plant, salamat. Okay, so wanang ito yung onas, no, sa after sa kong programa, bangalan yung programa ni DGR Yarn. Okay, no, sa tarantana, no, thank you. Okay, yung hapuli, no, katagilingaw sa itong mga kaigsunan, sa kalalan sa itong buta na itong Big Boss. Once again, salamat din ang attorney yun sa Labaw. And also sa itong station manager, Madam Rosemary Amit Volpa. And sa itong technical gubernator sa Pikislawak ni Sir Kevin. O sa talang itong mga kaubanan. O sa itong mga kaigan, no, sa mga nagsubaybay sa itong mga viewers, no, thank you. O sa mga nag-text po sa ating text na hindi natin ma-play lahat-lahat yung mga request ninyo. Uy, pasensya na po, ha? Okay, so sa tanan-tanan o sa itong mga sponsor, no, sa ito ang load mo sa ugma na puhon-puhon. Salamat din, no, kang Richard Minor and kang Ma'am Jenemy Perez. Okay, sa mga naminaw, this is Digitech Class signing off. Maying gabi o dalay ko ng Diyos.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
1: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila sewing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
8: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Starts working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
10: We were high, we were strong. Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bago rin ko nakarecover ng lading, hindi ka nabughat, naka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
11: Karon okay na yung paminaw ma?
10: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nashay Goiter. Maul po na iyang gimintin ron. Hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
12: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
13: Memories. It makes you smile. But sometimes, it makes you cry. Feel the inspiration. The love. The songs of your life. Let music say what words could never express.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: for tuning into special program dedicated to the golden days and romance. This is DJ Aryan, and tonight we are sharing beautiful love songs to keep your heart company. Alright, itong oras mga kaibigan, it's already 7:17 in the evening, and welcome sa toang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon, no? Ayan, so maayong gabi sa tanan adlaw Huwebes, July 16, 2026. So upa is Friday na po. Dalit kayong dagan sa to ang adlaw mga kaibigan, no? Magura gani nag-Lunes karon mag-Huwebes na niya, ugma Friday na po. Basta Friday gani magkaugma kay kanjog kuan ka na malipay kay syempre weekend naman. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Okay, so banin ninyo si DJ Aryan sa to ang programa sa to ang Night Express sulod sa duha ka oras mga kaibigan, 7 PM to 9 PM. So maayong gabi sa tanan sa mga naka-tune in karon all the way from Panabo City, Davao City, Tagum City, and sa Santo Tomas Kapalong and Talaingon. Ayan, maayong gabi sa tanan. And connected ba ta karon sa 94? Okay, so dili ta connected karon sa 94.3 Light FM Kibawi in Kibawi. Pero napag-hapon naminaw siguro, no, sa Bukidnon. So kung asa na lang madungog ang tingog ni DJ Aryan. So maayong gabi sa tanan. So maayong gabi sa tanan sa mga naghikay og panihapon karon, at sa mga nanihapon na wala minaw sa tuang programa karong gabi una, no. Ayan, so maayong hapon sa maayong gabi sa tanan. So, sa mga gikan pag duty. Ayan, so na kanang pauli na sila, gikan sila ang duty mga kaibigan, nagdalig-dalig uli kay magluto pag panihapon. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Okay, kung namoy mga song request, so more on love songs po tayo. Kung namoy song request, namoy mga greetings, mga panawagan, birthday greetings, i-text na sa itong text line number 0912-175-1291. So, maayong gabi sa tanan sa mga naminaw na to karon diri sa Panabo City, no? Diri sa palengke, sa fruit stand. Ayan, so, natin mga listeners dira, ah. So, maayong gabi sa tanan yan sa mga naminaw po na to diri sa Mayulingan, sa May Manokan. So, napod tayong mga listeners dira, no? So, maayong gabi sa tanan. O, thank you na greet di ay sure jug ko na naminaw sila karon. Mga tropa ni DJ Aryan dira sa Crossing Gamaw. Si Uncle Romy, Uncle Roger, and Uncle Arnold. So, naminaw to sila karon. So, maayong gabi diha kaninyo mga angkol. Happy tune in, no? Ayan, so natay callers, pagbalik na to niya mga kaibigan, dira patamo dawat og call. Sa mga nag-text, basahon na to ang mga nag-text unya sa to ang pagbalik. Time checked, it's already 7:20 in the evening. Kung tawag mo or mo text mo mga kaibigan, ato ang hotline number 0912-175-1291. Adlong Huwebes, and happy birthday sa mga nag-birthday karon.
1: Happy birthday!
0: In advance, happy birthday sa mga mag-birthday o ma.
1: Happy birthday!
0: Birthday guru si DJ Aryan. Kasi may nag-birthday karon kay mag-birthday si DJ Aryan. So, i-text na sa tong text line number. Ayan, so, happy tune in sa mga namino karon diri sa may Ibanez Subdivision. Ayan, so shout out sa Amugis family na naka-tune in karon. So maayong gabi sa tanan sa mga naminaw po nato dira sa Ibanez Subdivision, dira sa may Lechonan, sa may Barbecuehan, and dira sa may Ulingan. Ayan, so maayong gabi sa tanan and happy tune in. Time checked, it's already 7:21 in the evening. Okay, so mag-public service sa tagi panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover. 63 anyos, lalaking anak karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamugipangita sa Nyuhang Banay, bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Mag-text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, na siya karon sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Time checked, it's already 7:22 in the evening. Kung kining orasa, hatod ka nato sa EXL Life and Herbs sa mga gusto mo avail sa tuang papremyo sa EXL. Ayan, so natay promo mechanics. Okay, unsaon pag-join. So step 1 is kailangan mo mo-purchase og EXL products worth of 200 or more. So kung mo purchase mo 200, yes, isa na siya ka-entry. And 400, mo purchase mo 400, baliduhan na siya ka-entry. And kung 600, 3 entries and so on. So, mana siyang step 1. And step 2 is fill out your entry. So, isulod ninyo sa envelope, mga kaibigan, as proof of payment or kanang resibo ba diha na palit mo sa tong EXL products worth of 200 or more. And isulat po ninyo inyuhang full name, complete address, and your contact number. So, manana is, i-drop ninyong entry sa nearest drop box location sa Infinite Radio Station kung asa man mo nahimutang. Kung dirimo sa Panabo City, mga kaibigan, located lang ta diri sa Bungkawil Street, sa may Gala-Gala, no? Barangay Santo Niño, Panabo City, gilid lang sa PCIN. Sa A-Square Building, saka lang mo sa second floor, turn left. Namoy makita na doorbell. Doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. Time check, it's already 7:24 in the evening. Sa mga gusto mo text sa to ang text line number, no? Kung namoy mga song request, na may panawagan, mga birthday greetings. Ayan, so i-text na sa tong text line number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Sa tong pagbalik ko niya, mga kaibigan, dira pa na to basahon ang mga nag-text. Dira na po damo dawat o call. Stay tuned na gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungong punta sa 90.9 Light FM, and we will be playing the song There's No Easy Way by James Ingram, and we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Arian. Ayan, sa tong oras, it's already 7:33 in the evening. O kining orasa, hatod ka na to sa sabon na to na kutis mistisa sa mga gusto mo, guapa or mugwapo, no? So, kung namo yung mga pimples, mga dark spots, gusto mo na muhamis inyuhang pamanit, so, gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa. And kung sama mo ni DJ Arian no oily of face, ayan, so gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa, carrot papaya soap, and glutathione with collagen. So, pwede kayo mo gamit itong mga kalalakian sa tuang sabon. Available na diri sa tuang istasyon and dole po. Available po sa mga dool nato na butika. Tulgo naman gusto si DJ Arian. And so, sa mga gusto mo palit sa toang sabon na kutis mistisa, available na diri sa tong istasyon. So, wala pa nakatuod, atong istasyon is diri lang sa Bongkawil Street sa may Gala-Gala, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building, saka lang mo sa second floor, turn left. Kung makita na doorbell, doorbell lang mo makaibigan para matagad mo sa sulod. At sa tuang Case Fragrances Perfume, kung nangita mo long-lasting and very affordable na perfume, gamit na mo sa tuang Case Fragrances. Sa mga gusto na stay humot mo, no? So perfect kayo niya pang regalo sa mga nag-birthday, sa mga nag-celebrate o mga anniversaries, mga mansaries. So kung namoy crush and kung namoy admirer, kung gusto mo magpapansin, ay halahatagi o Case Fragrances Perfume para matagad mo. Ayoy! Ayan, so itong Case Fragrances is available na diri sa itong istasyon. Kung mapalit mong sabon na kutis mistisa, namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto mo tawag or text, kung namoy mga song request, love songs lang ha, dito mag-play o ka ng mga rock music. Layo ba na love song siya, pero pag-play ni mo is medyo rock siya. So, mellow music lang po ang ato ang i-play. So, love songs. Muna ang usahay, kung na'y mag-song request, and then i-check pa man na ni DJ Arian, di pa na ito na i-play dahil yun. Ato pa na siyang paminawon una bago na ito i-play sa ere. Pag-dungog ni DJ Arian na ay ano siya, medyo rock siya. So, muna ang dili na ito ma-play. So, pasensya kayo sa mga nag-song request and then dili na ito ma-play, no? So, basta love songs ng mga mellow-mellow music lang po. Sa mga gusto mo tawag or text, kung may mga song request, panawagan, birthday greetings, so i-text or call sa itong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Okay, so dirita sa mga nag-text, kay daghan kay tag-texter. Pasahon na to ni mga nag-text from 104. Request kog song, You're My Everything. Request kog song, I Will Be Here For You, song by Michael Smith. Sana all, I will be here for you. Ayan, so daghan salamat sa itong texter, 104. From 429, good PM DJ. Shoutout ko sa apo na ko, Car Adam Kate. Kate, Kata, Family, Ponce, Mary Ann, Jovilin, Christina, Fatima. Request kog song, Through the Years, Nanay Gina ng Purok Tres, Gala Gala. Salamat kay Nanay Gina na namin karon all the way from Purok Tres, Gala Gala. Shout out sa muhang apo na naminaw karon, Nanay Gina, and kay Christina and kay Fatima. Kaya ako na i-play muhang request na song, Nanay Gina. From 482. Hi, good eves, Miss DJ Arian. Ako igrita ko makauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Apiledo Family, Jimboy, Sally, Wawi Kem, Amor Den, Vilma Ismael o sa tanang nalang naminaw karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres. Carmen, request kog song, Please Forgive Me, song by Brian Adams.
Snake sa pagbasa. So, salamat kay Jojo Tampos na namino karon all the way from Purok Tres, Barangay Santo Niño Carmen. Greetin ako yung mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver na namino karon, and sa mga pedicab drivers nato na naka-tune in karon, mga kaibigan namin, naglanog-lanog ta silang mga speakers sa ilahang pedicab. Ayan, so maayong gabi is sa tanan. From 830. Sana man si DJ Arian. Tulgo na si DJ Arian. Sa'yo pag-ani, 7:38 pa. Song request, DJ, please forgive me. Ah, okay. So, atuan nang i-play imuhang request na song. So, pero mo gi-request na song ni Sir Jojo Tampos. Time checked, it's already 7:38 in the evening. Ug kining orasa hatod kanato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit bearing trees, ayan. So adto lang mo sa Meadowbrook Farm Plant Nursery kanato. Bigya sila og mga grafted seedlings sama sa cacao, durian, nansones, rambutan ug uban pa na mga grafted seedlings. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontak sa 0909-748-3712. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado dihano, kay Aryan's Best Pure Tablia, diri sa itong istasyon. So public service sa ta, ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City nga kamugi pangita sa Nyuhang Banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, text sa cellphone number na 0968-207-8592. Alang sa pamilyang kaparintihan ni Adel Villar Alcover na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So maayong gabi sa tanan sa mga naminong nato dira sa Santo Niño, Carmen. Naglanog-lanog ta dira, mga kaibigan, and sa mga namino po nato dira sa My Carmen, no, sa Purok Size. And so maayong gabi sa Cañete family and Cuamag family na namino karon. Sa mga namino po nato karon dira sa La Paz, Carmen, no. And so maayong gabi sa tanan sa mga listeners dira, and dira po sa My Barangay San Vicente, Panabo City. Sa mga gusto mo, tawag or text sa itong hotline number 0912-175-1291. Time checked, it's already 7:41 in the evening. Kining oras hatod ka na to sa JK's Marketing at ang Mega Pure Herbal Coffee at ang Mega Pure Herbal Capsule. Sa mga gusto mo sa mga sa JK's Marketing na mga produkto, available na diri sa tong istasyon. And sa tuang Nong Lading na mga products, no, available po na diri sa tong istasyon na to ang Growmate, ato ang Clay Gel Coffee Mix, and ato ang Power 10 Pro Bio Capsule. Available na diri sa tong istasyon. Time checked, it's already 7:41 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Madungog po ta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song Bakit Ngayon Ka Lang by Ogie Alcacid. And we will be right back.

0: Golden Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
0: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
1: Hingot yun siya, kanang product ni mula tilawan, di na naku ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka dayan sing, di sa sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, di siya binawa, gilantan siya. Inko inom, dali na kisya niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak is kung mag-ali-agay. Akong gipaino magpawitin, gaplasa na kong nung lading. Hingot yun siya nung lading ganito muna. Mag-ambo dito sa Ginoo nung lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kung hindi na among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko din na inakuyapan din rin na nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipaino. Inaangkoy ako. Dahil yun nung lading. Wala na yun siya rin puro. Wala na siya ka na ang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Love, darin ako.
3: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
4: Wala na'y time? Permente ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
2: Love, sabay tagligo, ha?
3: Sige, love. Oh,
4: yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron, sigurado. Terra to the max.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa toang programang Night Express with DJ Aryan. At ang aras, makaibigan, it's already 8:03 in the evening. Alas 8 na. Alindagan sa toang aras, makaibigan. Kining rasa hatod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, og banpan mga grafted seedlings, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontakt sa contact number na 09-09-748-3712. At sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga mahilig og champurado diha no, natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. Sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo hamis ang pamanit, no? And kung naamoy mga pimples, mga dark spots, whiteheads, acne, and kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, yan, so gamit na mo sa tuang sabon na Kutis Mistisa. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuang sabon, sa tuang carrot papaya soap, and glutathione with collagen. Sa tuang case fragrances perfume, sa mga nangitag long lasting and very affordable na perfume. Ayan, so available na din sa itong istasyon. So wala pa nakatood kung asa itong istasyon, makaibigan, rin lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left lang mo makita na doorbell. Doorbell lang mo, makaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Time check, it's already 8:05 in the evening. Sa mga gusto mo tawag or text atong hotline number, kung na may mga song request, panawagan, birthday greetings, greetings lang. Greetings. Ayan, so atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So natay caller, hello, maayong gabi eh. Okay, palayo lang gamay sa imuhang radyo, sir, kay nag-feedback ta.
1: Okay.
0: Okay, sir, maayong gabi. Daghang salamat sa pagtawag. Unsay pangalan na to and taga-asa ni?
1: Sir Raymar, natinog na ito sa taga Santo Tomas.
0: Sir Raymar. Yes, sir. Pwede ka ayon sa may title sa song. Banha lagi dira, sir, no?
1: Ikaw ang iibigin ko.
0: Ikaw ang iibigin ko.
1: Oo, ako may pangalaman na rin sa kung mahal na si Tata Isatinya na dahil sa Suarez kong pangkabili. Oo, may gabi ni Tata. Akong mahal.
0: Sana all. Ayan, so. Ikaw ang iibigin ko. Sana all. Lagi ni si Sir Ay. Ilang ka, sir. Ayan!
1: Dapat siguro, DJ.
0: Onsa, sir?
1: Dapat siguro.
0: Okay, so very inspired si Sir Raymar ng Santo Tomas. Okay, so dagang salamat Sir Raymar ng Santo Tomas.
1: Okay,
0: dagang salamat Sir, our first caller for tonight. So inspired si Sir kay ikaw ang iibigin ko, iyahang song request. Sana all si Sir Raymar. Ayoy! Okay, so dirita sa mga nag-text from 768. Good PM DJ Aryan, ako i-greet akong mahal nga si Tata de la Peña nga taga Suarez Compound, Cavite. DJ ang nag-greet si Remy Timog sa Santo Tomas. So, salamat no sa to ang texter 768. Mayong gabi diha kanimo no sa imuhang mahal nga si Tata de la Peña na nakaroon sa Suarez Compound, Cavite. Naminaw guro to siya karon no. From Remy Timog ng Santo Tomas. Sana all. Ay si Sir man siguro ni katong nanawag. Iyahang mahal kay si Tata de la Peña. Sana all. Ayoy! From 472 para ay dili day mali day. Hi baby, are you baby Arya naman taan. Shout out nako si Dupita Villa ng Ising Carmen at kay Jocelyn Ortiz Arobo ng Nabunturan, Davao de Oro at kay Rovi Jean Selgas ng Guadalupe Carmen, lalo na kay Baby Arya ng Panabo. Ayoy! Request kog song Sabi Mo by April Boy from Kian J. Perez ng Busaon. Salamat po. Salamat kay Kian J. Perez na namino karon all the way from Busaon, Tagum City. So, salamat sa pagpamino sa to ang programa karong gabi una. So, maayong gabi nila Dupita Villa dira sa may Ising Carmen and kay Jocelyn, kay Rovi Jean and kay Ogsakua Baby Aryan. Baby naman taani. Ayan, sarangang salamat kay Kian J. Perez ng Busaon. From 681, hi DJ Aryan, good PM. Pa-request nga ako ng kantang Ligaya by MRLD. DJ, bakit wala kayo live sa FB? Salamat, DJ. Wala sa nag-live si DJ Aryan kay Kuan Hagardo si DJ. Sunod na ta mag-live. Another texter from 140. Song nako, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot ng aking katanungan. Ayan, so DJ, shoutout ko kay friend Kian J. Perez. Uy, nai nakig shoutout ni mo Kian J. Perez. So wala siya nagpaila kung kinsa siya. Ayan, so itong texter 140. From 788, good evening DJ Aryan. Shoutout sa taga Sibayan, Bansalan, Davao del Sur. Sila ni Ebyong Jing Jing, Bitoy, Loloy, Jerry, Jordan, Victor, and Mr. Dodong Dayanan. Greetings from Anvil Vet Clinic. Pa-play po ng song Power of Love. Thanks, DJ. Salamat sa toang texter from 788 from Anvil Vet Clinic na naminaw karon. So, ayong gabi sa tanan sa mga naminaw na to dira sa Anvil Vet Clinic. Okay, so natay caller. Hello, maayong gabi eh.
2: Good evening, Mang Arian.
0: Ayoy! Okay, so thank you for calling, Fatima. Unsa man akong yes. Ikalaga diha kanimo?
2: Manawagan lang sa Montinilas, manawala.
0: Uy, nga no, nawala man na.
2: Lagi tao eh. Yung kanyan eh.
0: Okay, so dagang salamat sa pagtawag, Fatima, no? Kamusta man? O kamusta tong panahon dira sa Mako?
2: Magpanahon na rin sa Mako, kay Kuan man, init man.
0: Aw, oh, init. Ah, wala nag-ulan. Dari kay, wala po nag-ulan.
2: Pero po tayo wala nag-ulan.
0: Okay, so...
2: Kaya tugnaw kayo.
0: Ay, okay ra na. Kay namang kay kagakos diha. Okay ra kung tugnaw.
3: Ayoy!
2: Okay ra yun.
0: Okay, Fatima, unsa kamusta man, kamusta tong panagat diha, no? Okay, so nawala si Fatima. Na call ended. Ayan. So, sa mga gusto mo tawag, no, atong hotline number 0912-175-1291. Okay, so natay another caller. Hello, maayong gabi eh.
2: Balik.
0: Ay, ikaw man day ni gihapo. Wala na ko giputol, oy. Ikaw siguro ang nawala.
2: Wala mo yung kung nawala sa imong kasing-kasing, narato dali.
0: Ay, sa? Shares lang. Ayan, so. Basi nahot na, nakag-load diha, no?
3: Ayoy!
2: Wala, hindi ko mawag pag-load yun. Isa kong ulan eh.
0: Ah, sana all. Only load. Okay, so unsa man imuhang song request or naba kay mga panawagan or greetings?
2: Mag-greet na ko sa ko ang mga higala.
0: Okay, go ahead.
2: si Grade 10, si Laishan, o si Loverboy, o si Yang Palalap, si Christine, o si Uncle VR, si Auntie Brenda, o si Laan-anak, si Tim Gesa, o si Auntie Dina, o Uncle Joel Ponte, o si Uncle Femio, o yang asawa si Auntie Tita. O sa po ang palalabi ay si Ate Christina po na naanirik sa paglaban.
0: Dili jud na niya kalimtan ng iyahang palalaboy na naramanta siya ang tapad. Grabe na jud. Grabe na jud. Grabe na jud ang gugma nag-uros-uros.
2: Ayoy! Ano din ang DDR yan? So, kung ipa na, kaya matiyaan kay Trin.
0: Ah, okay, pero wala ko po nagdali. Sama ni Bea Alonzo, wapod siya nagdali. O, di ba ni abot na yung right one? Ayun! Nanapin si DJ Arian.
2: Basi... Ang balik pa sarili kay Ilan.
0: Ha? Unsa?
2: Ang balik pa sarili kay Ilan.
0: O, gari no. Manang dili ta magdali. Sama ni DJ Arian. Sama ayun! Ni Bea Alonzo. O, di ba? Ikasal na yun siya. Sana
2: o. Si Bea Alonzo na. Nakauyaw na siguro to. Siwa naman nanawon.
0: Murag ana jud kay
2: Julius,
0: naghilom-hilom na si Julius kay naka love life na to.
2: Naka love life na siguro to.
0: O pasagda na nato to siya kay naka love life na to, happy na to siyang life.
2: Oh jud. Ay untay ini taon kag kaslon si Julius.
0: Julius, pwede ko manina.
2: Kuan lang ko kaning Flower Girl.
0: Flower Girl. Ay, okay. Gamay man si DJ Aryan pang Flower Girl na jug ko, ani.
3: Ayoy!
0: Okay, Fatima, unsa man nimo ang song request?
2: Kuan. He's the one.
0: He's the one. Okay, so...
2: Ang maganda kay si Lionel Richie,
0: manya pa. Lionel Richie. Okay, ato anong pangitaon sa to ang playlist, Fatima?
2: Pangitaon din, ha?
0: Okay, pangitaon na ito ni kay Basig Makusian ta.
2: Basig Makusian ta.
0: Okay, ligang salamat. Ito rin ako
2: si
0: Juan,
2: si Arlene, o sayang husband, okay. Si Arman, ang ping mo sa inyo ang biyahe sa Juan. Padilong daw sila siya daw, mga ligo daw sila, eh, reunion daw nila. Kung sila BB, si BB Princess. So, kaya lang, BBR yan.
0: Okay, daga salamat Fatima sa pagtawag na namino karon all the way bye-bye. From Maco, Davao de Oro. Okay, bye-bye. Ayan, so sa mga naminaw na tadra sa Maco, Davao de Oro, maayong gabi sa tanan. Time check, it's already 8:16 in the evening. Ayan, so maayong gabi sa tanan sa mga naminaw na tadra sa Nabunturan and dira sa Mawa. Natay another caller. Hello, maayong gabi. Hello?
4: Hello po, ma'am.
0: Hello po, ma'am. Taga-asa ni and unsay pangalan na to?
4: Dupita. Dupita po, ma'am.
0: Dupita. Taga-asa ni si ma'am Dupita?
4: Carmen po.
0: Carmen. Ayan. So, salamat sa pagtawag, ma'am Dupita. Unsa man akong ikalaga diha kanimo, ma'am?
4: Ma'am, ako.
0: Hello?
4: Ako, Karin. Ikaw na nga ito.
0: Ay, mag-request kag song. Ikaw na nga ito. Kinsay nagkantaan ni ma'am?
4: Nakalimot ko, ma'am.
0: Nakalimot ka? Okay, ato ano ng pangitaon sa tong playlist, ma'am?
4: Okay, salamat po, ma'am.
0: Okay, daghang salamat. Wala ba kay greetings dira? Or mga panawagan?
4: Shoutout ko sa Davao, Tago, Malina, Alabocan, Marapopo. Ayan.
0: Okay, dagang salamat Ma'am Dupita ng Carmen. Thank you for calling po. So si Ma'am Lupita ng Carmen, so maayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato dira sa Municipality of Carmen. Time check, it's already 8:18 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 FNet Radio, marungog po ta sa 90.9 Light FM. And we will be right back and we will be playing the song Please Forgive Me by Bryan Adams. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Pa! Pa!
2: Oh, anak, nagdali ka manggod.
1: Ako'y surprise ni mo, pa.
2: Oh, perfect! Dali, argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
1: Siyempre, pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
2: GrowMate Multivitamin Syrup?
1: Oo, pa. Maong dali na kay kong mitaas. Gana pag yun kayo akong kaon. Sayo kay kong makatulog. Nindot kayong GrowMate, pa. Unya, may ana among picture nga na bright na kong samot.
2: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
1: Moinom na ko, GrowMate, pa.
3: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Introducing K's Fragrances. Talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si John, lisod yun kayo, hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na ako mahimo sa una. Pero sa dihang natry na akong I Care Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik yun akong panalo. Maka-text na ko o makatanaw na ko TV. Epektibo yun kayo, akong maingon, sulayi lang, kahit ako o katabang ka na ko.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada. I Care Gold Capsule.
8: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
9: Sige ug dula ba?
8: Ana ko mama nga pula daw kay akong mata.
9: Tanaw na ko salamin.
8: Murag na ay ugat nga ni buto.
9: Ula kaayo.
8: Kulbaan ko, mauto nga undang dayon ko og cellphone.
9: Unya si mama, naaman I Care Drops.
8: Yang gipatuluan, unya gipainom pud ko niya og I Care Gold.
9: Dag mata nako, murag way na hitabo.
8: Pasalamat jud ko.
9: Mauto sukad ato,
8: limited jud ko og cellphone.
9: Kay makadaot jud ay sa mata.
8: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops.
6: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
10: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule.
11: MOA Herbal Capsule.
10: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule.
11: MLA Herbal Capsule.
10: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

sila Ebyong, Jingjing, Bitoy, Loloy, Jerry, Jordan, Victor, and Mr. Dodong Dayanan. Greetings from Anvil Vet Clinic. Pa-play po ng Power of Love. Thanks. Okay, so na-play na to kaganina in yung Hunger Request na song. Sa tong texter 429, Good PM DJ, request kog song Sigaw ng Puso. Salamat DJ. Patugtog ha, Magdad Purok 13K. Ah. Matay oras mga kaibigan, brother, na nato na ma-play inyo ang mga song request. And sa tong texter 931, Hi guapa, play song Bakit Di Kita Malimot. Akong ipahinungod kani mo, Just Call Me Boy. Just Call Me Boy Zizi, Utility of Mawab. Salamat kay Boy Zizi ng Mawab na naminaw karon. Nabidya ka ni mo CZ na nadira sa Mawab ka. Time checked, it's already 8:56 in the evening. Okay, so nalangan di ay ipahibalo si DJ Arya, no? So, next week mahigala. So, basig, dili kayo maka straight on board si DJ DJ Aryan matagabi kay medyo na busy na ta next week. Paningkamutan na ni DJ Aryan na maapas sa oras kung maka on board pa ta, pero kung dili jud is every Sunday na lang ta mag programa. Medyo kuan kana na busy si DJ Aryan, no? Next week is mabisi na jud si DJ Aryan. Panawon lang nato ni kung makaprograma pa ta matagabi. Kung dili kaya is every Sunday na lang. So, dagang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una makaibigan sa tuang Night Express with DJ Aryan. Sunod sa duha ka oras, 7 PM to 9 PM. So dagang salamat, maayong gabi sa tanan. And before ta mag-signing off, pasalamatan na tuang management kay Attorney Yusilis Salabaw, sa tuang station manager si Ma'am Rose, and kay Sir Wolfie, and sa tuang technical na nasa Picas Lawak si Sir Kevin, and sa mga kauban na nato ng mga co-DJ sa tuang news anchor. Ayan, so dagang salamat, maayong gabi sa tanan. God bless us all and have a good night.

og human nato mapasalamatan ang makagagahom diha sa gihatag niya nga kinabuhi og mga maayo nga mga butang kanato karon. Nagbatunta og kasing-kasing nga malipayon. Mo kini ang una nga proseso mga higala para magkabot nato ang kaayuhan sa atong kinabuhi. Kay ang malipayon nga kasing-kasing makaayo sa lawas. Muna nga kung masulubon ka karon, nining sayo sa kabuntagon, ikaw ray naghatag og balatian no, or makapasamot, nagpasamot no sa imong kahimtang. Muna ang prayer, usa ni siya nga pamaagi or way na ma-express nato ang atong pagpasalamat. Ma-express nato atong kalipay. O sa diha nga ito nang express, wala ta nakabalo, nagnana na siya gihimo nga kaayuhan nga gidala sa ato ang panglawas. Kay diha sa balaang kasulatan nagsulti si Jesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi dili sa mga pulong nga nagagikan sa baba sa Dios. Pagpasabot ang composition no sa atong body nga tagitawag physical o spiritual body. Una nakinahanglan punta sa pulong sa pag-encourage kanato. Pag-motivate ka na ito, nagis sa pag-baton o mga tambag, no? Nagikan diha sa balaang kasulatan. So, muna mga higala nga nining sayo sa kabuntagon karon, himuon na ito nga kultura ang kasing-kasing nga mapasalamatan. Huna-huna nga naay kalinaw. Malipayon nga kasing-kasing. O dili ta malimot mga higala sa mga kahigalaan nato nga nag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kung mi-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy atong 100 drops diha sa 6 liters. Kuha ta karon diha og tulo ka baso sa atong 6 liters og inumo nato no karong takna duha ngadto sa tulo ka baso hinay-hinay lang pud igala. So, every day nato ni himuon on yang atong proseso no aron maangko nato ang kaayuhan sa atong kinabuhi og niining sayo sa kabuntagon mga higala ato mang naisgutan unsa ka importante kining gina-take for granted nato nga tanang ginhawa no. So kining paginhawa higala basic ni siya nga ginahimo sa atong body. Nasayod ba kahigala nga doon ay gitawag exercise usab sa atong paginhawa or gitawag na siya breathing exercise. Gawas sa normal nato nga paginhawa mga higala na gitawag breathing exercise. Ako pong ma-advise diha kanimo higala nga i-practice usab ning pag breathing exercise no ning sayo sa kabuntagon after sa atong pag-inom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy kining breathing exercise pwede siya kanang pwede ni siya sa bisan unsang status no diha sa imuhang panglawas no. Isan sa mga kahigalaan nato nga paralyzed, dili makatindog, no? Di makakalakaw, pero makahimo ka sa pag-breathing exercise. Normal man ang imuhang paglakaw, makatindog ka na kay gibat. Kining breathing exercise, mahimo ni mo ni.
So ani ang atong himuon higala no pag mag-breathing exercise ta. Buhaton nato pag inhale nato, inhale. Count tag 1 2 3, 1 2 3. Exhale na pod. Exhale. 1 2 3. Inhale na pod ta, inhale. 1 2 3. Exhale. 1 2 3. Inhale. 1 2 3. Exhale. 1 2 3. Ang buhaton nato igala sa pag-inhale, kining ato ang ilong no. Mo na ato ang gamiton pag-inhale. Pag-exhale nato ang ato ang atong baba no. Inhale ang ilong, exhale ang ato ang baba. So pwede nato na himuon katulo no. Inhale, exhale, katulo. Every morning. Para pod nga ang imuhang lungs no expand pod siya, kay usahay magud ang ginahimo nato nga normal breathing no. Dili kaayo nato ma exercise ang atong lungs. Crucial ba yan higala sa morning ang breathing exercise, labi na og naa kay mga lung problems no, kay mga balati ano diha sa imong baga no. Importante. Importante ni siya nga exercise no. Kay natay mga kahigalaan nga naay mga plema no sa ilang mga baga, naay mga tubig. So kung daily ta no natay breathing exercise gawas sa atong pag-inom sa atong tulo ka baso nga kayon sa kinabuhi, water therapy. So ma-restore ang kining condition no sa ato ang baga. Mabitaw na higala nga kini-exercise, di ba, maobserbahan ni mo after exercise, kay mohangos ka. Ang imuhang ginawa is kanang mulalom, no? So, mulalom imong ginawa. Mabitaw na nga kasagaran mga tao nga nag-exercise, healthy ang ilang baga, no, ilang lungs. Kay ang lungs magod nato naka-design gina siya nga ang atong body nag-exercise gyud ta no. Muna kung naa ka sa kahimta nga dili ka ka-walking, dili ka ka-jogging no, dili nimo mahimo ang pag-exercise, pwede ka mag-breathing exercise no sa imuhang wheelchair, sa imong bangko, or diha sa imuhang higdaanan no. Pwede nimo na buhaton. Deep breath lang ka, no? Ayaw pod kay paspasi, no? Kanang tama-tama lang. Mo to na kay counting. Pag inhale ni mo, pwede mag-count kasi mong una-una. 1, 2, 3. Exhale na po. 1, 2, 3. Pero maglisod ka higala, ayaw lang sa idugaya, no? Idahan-dahan. Kay ang baga manggod nato higala, no? Kung dili nato na siya ma-exercise, mo na siya ang tubig, ang mga infection, kini mga plema, mustay gina siya sa imuhang lungs. Mabitaw na nga kung ang tao sige lagigda, ang baga niya magka-weak yun na. Muna na nga pag-check ana nanay tubig. Ang tubig higala no, basin ang kasagaran baya nato madungog na tubig ang baga. Siguro ang uban naguna-una, kani sigurong pag-inom niya tubig, dito na padulong ang tubig. No, muna imong huna-huna higala, no? Anong nagkatubig ang baga? Actually, ang ato ang body, no? Natay gitawag higala nga immune system, no? Kining atong immune system, muna yung mga sundalo, no? Sa ato ang lawas. Muna ang mga, kumbaga, armed forces, no? Kining atong immune system, klase-klase na ang ilahang mga task ana. Kumbaga, kung naatay PNP, naatay Army, naatay Navy, naatay Marines, no, naatay Air Force,
ang atong immune system ingana pod ang iyahang trabaho, no, lahi-lahi pod siyang task, no, iya sa sulod sa atong lawas. Ang ato amanggong immune system nga higala, no, sa yano nga pagkasulti, pag makig-away magud na sila sa mga infections, sa mga bacteria, viruses, no, sa atong body. Ang ilang buhaton magud ana higala, no, magamit silag tubig. Ang atong body, no, magamit na siya og water. Kumbaga, ang buhaton magud anang ato ang immune system, kay ngato manggong kanang mga ugat, mora na siya og kanang linya bitaw sa tubig, kanang hose ba. Mamagad na ikuan sa atong ugat, no. Mora na siya og kanang linya sa hose, no, sa atong balay. Ang ginabuhat magud sa atong immune system, ilan ang paagason or kanang paagason ang tubig, no, diha sa ato ang ugat. Magamit na sila og tubig pag muatake sila sa mga bacteria, viruses, no. Water na ilang ginahimo nga ground, no, battleground nila para patyon ang katong mga invaders, mga threat, no, sa atong body. Muna nga kung ang imuhang organ, especially imong baga, weak na siya, dili gid niya ma-excrete or magawas ang tubig nga gigamit sa atong immune system sa pag-combat batok sa mga kalaban. No? Dapat magudaan. Ang atong manggong body, no, ang disenyo gyud, no, sa circulation sa atong dugo. Ang ato ang dugo, ang trabaho ana, no, sa atong circulatory system, mo-transport siya og mga sustansya, vitamins, proteins, enzymes, amino acid og oxygen, no, dalon na sa ato ang dugo sa lain-lain nga parts, no, sa atong body. Then ang trabaho pud nila, collector pud na sila sa mga basura or hugaw. Kunay mga hugaw nga mga fluid, mga infection nga mga kuan. Ang trabaho pud ana sa ato ang body, no, i-release pud na nila, kuhaon pud na nila, no, ipagawas pud na siya. So kung ang mahitabo mga higala, no, weak ang ato ang baga, so naay tendency nga dili niya automatic ma-replenish or ma-remove tong hugaw, no, diha sa imuhang baga. E dapat magud matulak pud na sa imuhang organ, no, para gud sa heart ipump yun niya ang dugo palabay, no, intake og labay, no. Ang lungs pud nato mabitaw na nagainhilik sa hilta na ay musulod nga hangin nga rich full of oxygen. Exhale po nato carbon dioxide po ang manggawas. Sige na ba? Nai-intake na po siya'y labay, no? So, nai-input na po'y output. So, kung nga na higala, no, weak ang atong baga, wala ta exercise, sigara tag-higda, sigara tag-katulog. Muna, nga weak, dali ra kaayo ka, maglisod ang kaginhawa, no? Mapuno na yun sa playmang imong dugan. So, pero napay ubang mga factor ana po. Depende po sa imuhang history, sa imuhang lawas, no? So muna siya mga common nga mga example nga ito ang pwede ma-share. Muna nga importante higala kada adlaw, diha sa atong self-discipline, pinaka first nga itong buhaton, since ang paginhawa muna yung una natong pasalamatan sa makagagahom nagihatag, ato na siyang i-condition. Muna i-apply na to ang inhale, exhale. Dako ni siyang tabang, no? Sa ato ang body. Okay, inhale, mo inhale, exhale ta, gawas sa lungs na to, ang atong heart, ni gana man po daana sa atong pagbuhat. So muna, ang nindot po ang function ana, no, sa atong dugo, no? So muna, ang atong himuon higala, exercise, self-discipline,
Muinom sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy, maabil na to na diri sa atong istasyon for 200 pesos lang, no? Maabil ninyo na higala, no, karong Sabado, no? Kung gusto mo moabil aning kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Kining atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga maabil ninyo 200 pesos ang 100 drops diha sa atong 6 liters. Punta ka ang ato ang CMD caregiver, no? Siya ang inyohang hanapon dinhi sa atong istasyon. After aning a program, madungog nato ang programa sa atong kaayuhan sa kinabuhi, CMD care program after sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang ato ang CMD caregiver, pwede mo mo text sa iyaha, sa iyang contact number, pwede po mo mo tawag. Pwede mo mangutana, mag-inquire asang location sa atong istasyon, o unsa landmark, o unsa pa nga mga concern nga inyohang pwede mo. Pwede po mo maminaw sa iyong programa kay ginasulti man po niya ang address, no? Pero para sure bulhigala, no, makatuodayon mo, dili mo mawala, di mo malibog, asa dapit. Punta ka, tawagi, or i-text, ayaw mo kaulaw, no? So muna ako ma-advise kanimo higala, no? Muna nga faith atong established, atong pagtuo pagsalig sa makagagahom nga sa imong sitwasyon karon higala nga nakasakahimtang nga nakay problema sa imong panglawas or ongoing ang imuhang pag-undergo sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ipadayon na siya higala, no? Tapos kanunay pagpaminaw sa atong programa, ayaw kapuol, no? Part ni sa atong healing ang ato ang pagpaminaw pod sa atong programa, no? Kay dinhi mga higala, ato pong hinay-hinay og change, no, ang imuhang naandan nga mindset, no? Kay matag individual, no, do na gid tay lahi-lahi nga mindset pag-abot sa health, no? Do na tay lahi-lahi nga prinsipyo. Mana higala nga kung ni-decide ka nga mo undergo sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no, dili ang imong mindset ang atong sundon, kundi li ang mindset nga atong gitudlo dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, no? 3 up to 6 months nga proseso mao ni ang pamaagi nga imong sundon, no? Kung ikaw higala wala pa ka naka-decide, decision ni, no, anhi sa atong istasyon, i-avail ang ato ang healing program, no? So muna nga minum tag tulo ka baso, lain nato ni nga procedure, ang disiplina sa kaugalingon, exercise, breathing exercise, walking exercise, stretching,

0: pala no nga control pod ta sa ato ang mga ginakaon, no? O diha sa atong food control, kinahanglan pod on time atong kaon. Pinapili na ito ang atong ginasulod, no, sa atong lawas ng mga pagkaon or ilimnon. O dapat maayo po ang atong seleksyon, no? Kani nga pagkaon ang angay na akong kaonon. Kani ang pagkaon nga angay na ko nga likayan. So, muna higala ang atong himuon. So, pahulay, panahon nga tingtulog, no? Matulog taog sa'yo. Para makamatapod taog sa'yo. O mga higala, no, stay hydrated ta. Mainom tag tubig. Akong advice diha kanimo. Kada human pangihi higala, no, inom og isa ka baso nga tubig. Kay usay kining mainom tag tubig, no, makalimot ta. Muna nga di man ta makalimot mangihi, no. Muna nga pwede nato na i-apply nga proseso. Kada human pangihi inom og isa ka baso nga tubig. Mas the best kung gikuha nimo na sa 6 liters nga dunay 100 drops. Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD ni Health Code International. So muna higala kung na mo yung mga pangutana concern after ani nga programa, i-text, kontaka ang ato ang CMD caregiver para mag-guide ka sa imuhang pag-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? O kining tanan mga higala, no, instrumento ni siya nga pwede makatabang kanimo og siguro ang imong pagtuo sa makagagahom imuang ma-established, no? Iguna imong pagtuo, pagsalig diha kaniya o tuuhi nga kanang imong dugay na nga gilauman, no? Natubag or kaayuhan imog yung makaplagan. Una, mga higala, ayaw na langay-langaya anhin na sa atong istasyon o i-avail ang ato ang healing program. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandrea Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta karon tanan kamo nga naminaw ni ini nga tong programa, nang hinaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ugalang sa tuang listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug yung kamong kalimot ha nga naatay libre nga konsultasyon ug mang adlawa. Magsugod da ha, alas 8 sa buntag ug daman ra pud dano, alas 12 sa udto. So kung ikaw karon nga kapaminaw kaning ining atong programa unya naa kay balatian, pwede gyud ka nga muanhi ug mang adlaw ha dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod da alas 8 sa buntag ug daman ra pud dano, alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha ni Health Code International, ang atong milagroso nga tubig, barato ug affordable ra gyud kaayo nino. Tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. So kung wala kay igo nga budget, dili nimo afford ang atong binotilya. Pwede gyud hapon ka nga muanhi og mang adlaw pagdala og tubig, pagdala og 200 pesos aron nga matilawan nimo kung unsa gyud ganindot, unsa gyud ka epektibo ang ato ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ayo kalimot ha nga og mang adlaw naatay libre nga konsultasyon, magsugod tanong alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. Ug karong buntaga nga to ang hisgutan nga balatian no. Ang usa sa pinakadelikado og makapahadlok nga kondisyon sa lawas, ang stroke. Daghan ang tawag ani nga brain attack kay sama sa heart attack, pero sa utok kini mahitabo. Ang stroke usahay moabot kalit lang. Walay warning, walay dugay nga pahibalo sa lawas. Mao nga daghang pamilya ang masyak nga ang ilang minahal kalit lang nga di na makasulti, di na makalihok, o mas grabe, mawala ang consciousness. So unsa man ning stroke? Ang stroke mahitabo kung adunay problema sa supply sa dugo padulong sa utok. Ang utok nagkinahanglan og oxygen, nutrients o continuous blood flow. So kung maputol o mabarahan ang agianan sa dugo, mamatay ang brain cells. Sulod sa pipila ka minutos, adunay duha ka klase sa stroke. Una, ining ischemic stroke na ay bara or clot sa ugat sa utok. Mao ni ang pinaka-common. Uwang ikaduha, hemorrhagic stroke, nabuto ang ugat sa utok, nagdugo sulod sa brain, pariho kini delikado og kinahanglan dayon og emergency attention. So nganong magka-stroke ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinakadako nga hinungdan sa stroke. Kung permi taas ang blood pressure, mapugos ang ugat og mahimong mubuto o mubara. Ikaduha, high cholesterol, ang tambok sa dugo mahimong mutapot sa ugat ug magbara. Ikatulo, diabetes, ang sugar, ang taas nga sugar makadaot sa blood vessels ug diha sa utok. Ikaupat, smoking,
Ang sigarilyo makapahugot sa ugat, makapadugang o clot, makapakunhod sa oxygen sa dugo. Ikalima, sobrang atimbang o walay exercise. Kung inactive ang lawas, mutaas ang kolesterol, mutaas ang BP o blood pressure. Kunya mutaas dayon ang rest sa stroke. Ikaunom, stress o sobrang nga kakapoy. Ang chronic stress makapataas sa BP, makapahuyang sa heart o sa ugat. Mga sintomas diha sa stroke, morning fast warning, ginatawag o fast warning. F. Kaning F, muna siya ang face, ninguyop o naliko ang noun. Ang A, arm, dili na maalsa ang tamo. S, speech, lisod na magsulti o nagkalibog ang sinultihan. Kaning T, time, kinahanglan dayon dalhun sa ospital. Mga ubang sintomas, kalit nga hilo, kalit nga kahuyang sa usa ka bahin sa lawas, kalit nga pagpanakit sakit sa ulo, kalit nga pagkawala sa panimuot, kalibog. Unsay mahitabo kung pasagdan? Unsay mahitabo kung imuning pasagdan? Kung delayed ang treatment, permanent paralysis ang mahitabo. Pagkawala sa speech, memory loss, ug disability. Kamatayon. Mao nga ang stroke usa ka medical emergency. Unsa unsay angay buhaton para makaiwas? Kontrola ang blood pressure, likayi ang sigarilyo, bawasan ang tamis ug asin. Mag-exercise adlaw-adlaw ug kinahanglan healthy diet. Regular check-up, inom og daghang tubig nga adunay milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, likay in town ang stress. Ayo pag sobrang gunahuna diha aog. Kana ganing. Kung karon aduna kay gihunahuna nga problema. Karon lang na hunahuna ah. Ayaw na pagpalabi og hunahuna og daghan. Kay lisod kaayo. Lisod kaayo gyud ning stress. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo ka magkalimot nga ugmang adlawa na tay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag ug taman rapod da alas 12 sa udto. So dalaa inyong mga higala, inyong mga kaila, inyong mga silingan nga naa sa balatian, dalaa sila aron nga matabangan sila no nga makabaton pud og ug himsog nga panglawas aron matudluan nako sa sakto nga paagi kung unsaon gyud pag-inom mga tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So naay nag-message sa tuan no usa ka amahan nga kalit lang daw ni siya nga natumba sa diha nga namahaw siya. Si Sir Fred, matud ni si Sir Fred, 62 years old. Nagkaon lang ko og pamahaw sa among balay. Atong hitabua si MD caregiver. Samtang nagkaon ko, halit lang ko nga natumba. Ang akong asawa nakurat kay dili na ko makasulti og tarong. Pasalamat kayo ko si MD caregiver kay bago ko nadala sa ospital, napatuluan na ko daan sa imuhang milagroso nga tubig. Kay diha man ko gikan atong miagi. May gani kay naana daw siya daan nga CMD o sa atong milagroso nga tubig no, nakapalit daan si Sir. Si Sir Fred no, nakapalit siya daan sa tua bago nahitabo ang kining stroke. Kining ma-stroke unta si Sir no. So bago ni nahitabo kanang nakapalit siya daan sa tua
unya sa diha nga giatake siya bago siya nadala sa ospital, napatuluan naan ang iyang baba. Sumugin ang giingon ako sa inyo ha. Awa ha. Awa ha, wala damhang nga mahitabo ni sa iya ha. Pero mao gani na nga ako, ginabalik-balik na ko nagsulti sa inyo ha, nga kung naamoy CMD, kung naamoy milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International sa inyong panimalay, mura na mog na ay sariling hospital, na ay sariling parmasya, na ay sariling doktor, na ay sariling nurse, kay panahon sa emergency, magamit yun ninyo. Murag ingani ba? Murag ingani kay Sir Fred ba nga? Sa diha nga nagkaun siya, nakalitra siya og aning, kalitra siya katumba, ang iyang asawa nakurat kay di na siya makasulti og tarong. Og sa diha nga namotoy nakita sa iyang asawa, gipatuluan dayon diretso iyang baba. Sa diha nga napatuluan ang iyang baba, ning balik ang iyang normal nga pagistorya. Ingon ana ka epektibo, ing ana ka milagroso, ang ato ang CMD ni Health Code International. Mao gani na nga kanunay na kung ginasulti sa inyo nga ayaw gyud mo pagpawala og CMD ni Health Code International. Kay panahon sa emergency, magamit gyud ninyo. Yes, magamit gyud ninyo, mo gani tinuon. So salamat kaayo ani Sir Fred no sa imong testimonya. Ug matud pa ni Sir Fred, bago daw siya gidala sa ospital, napatuluan gyud daw siya daan sa tuang milagroso nga tubig. Naglisod naman unta daw siya og istorya. Pero sa diha daw nga napatuluan siya. Sige daw siya patuluan sa iyang asawa, hantud nag-isa ka oras. Nabalik gyud daw ang iyang pamuot, nabalik gyud daw ang iyang pag-istorya nga tarong. Ingon ana gyud kay epektibo ang ato ang milagroso nga tubig. Mao na nga kung ikaw nakadungog ani karon ni ining atong programa unya naglangan-langan pa kadiha, nagduha-duha pa ka. Kuwaan na na. Duol na sa tong istasyon ug mang adlawa. Kay para matambalan po na imong balatian, para matudluan ka ug para nga ma matabangan na gyud kadiha di na ka mag-antos anang imong balatian. Unya para malikay po ka aning stroke nga balatian kay dili lalim at akihon in town. Muna nga anhina sa tong estasyon, ayaw na gyud pagpawala sa tubig nga tong milagroso no, kay basin unya og panahon sa emergency matabangan kaniini. Nag-message usab no si Sir June, usa ka jeepney driver og perme daw siya nga stress og kapoy. Usa ka gabii nakamata ko nga dili na nako maalsa ang akong kamot og paa. Nasayra nako nga stroke na di ay nahadlok ko kay wala ko nakabantay sa warning signs sa kuang lawans. Og dako kayo nga akong pasalamat si MD caregiver kay kung wala ang imong produkto, baldado na gyud ko. Salamat kayo Sir June sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nga nga to ang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Usang maoy nakatabang diha sa imong balatian. So nag-message usab no si Ma'am Marites, 55 years old. Matud ni Ma'am, usa daw siya ka high blood ug diabetic. Abi niya normal ra ang panuhot o grabe nga pagpanglipong. Apan usa ka adlaw, dili na niya masulti, di na siya makaistorya og tarong kay tungod stroke na di ay. Human sa iyang recovery, tungod sa pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International, mas ni aware na daw siya nga og health advocate sa iyang pamilya. Og salamat kayo si MD caregiver kay ang imuhang milagroso nga tubig, usag yun nga nakatabang kanako nga ningbalik ang ako ang normal nga pag-istorya og normal nga pagpanglihok. So salamat po kayo Ma'am Marites sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya o sa mga adunay pangutana karong buntaga. Pwede good mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.
Huwag sa mga suki na ako nga mga tigpaminaw, no? Ang stroke dili basta sakit lang. Kiniusa ka emergency nga nagkinahanglan og dali nga action. Mo na nga hinumdumi. Kontrola ang blood pressure nimo, likay ang pagpanigarilyo ug balik sa healthy nga lifestyle. Paminawa ang warning signs sa imuhang lawas. Kay ang usa ka minuto nga delay sa stroke mahimong kinabuhi na ang mabayran. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugayo ka magkalibat hanga ug mangadlawa na tay libre nga konsultasyon magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rapod tano alas 12 sa udto. Naara ta dinhiya sa Wharf Road, Panabo City. So kung na magsakay mo, pwede ra gid mo mangutana, pwede ra pud ninyo iingon sa driver nga sa Wharf Road Panabo City in mo. Kay dali ta gid kayo tultulon. Mo ni ang pinaka landmark nato no, Wharf Road Panabo City in or Wharf Road Panabo City. Panabo City in, Wharf Road PC in. Kay ang atbang manggod aning Wharf Road PC in no, namoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC, nata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So kung namoy mga pangutana ron ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So, huwag mga adlawa, ha? Ayaw gid mong kalimot. Alas 8 ta magsugod, huwag tama na rata alas 12 sa udto. So, kung ang inyong budget, igo ra, 200 pesos ra inyong budget, huwag yun ay problema. Pagdala lang mong tubig, kay aron nga atong mapatuluan sa tuang milagroso nga tubig, nga mao ang CMD ni Health Code International. So, ayun ang paglangay. Kung naamoy gibati karon, that was a sign nga kanang kinahanglan, tutukan na gid ninyo ang inyong lawas. Mao na nga, ayaw na pagduha-duha. Kay para rapod ni sa imuha, nga matabangan ka diha sa imong balatian. So kaning nga programa nato ni kining atong CMD Care Program, ako gining gihimo, ako ning gibuhat kay tungod gusto nako nga matabangan mo diha sa imong balatian. Kay gusto nako nga dili na mo mag-antos diha sa sobrang nga kasakit. Gusto nako nga kanang-kaning kuan pud mo ba nga kanang-kaning malipayon mo kabalumang gugko nga kaning naata sa balatian. Grabe na ito kainit. Grabe kainit ang atong ulo. Wala tayo peace of mind. So kung matabangan manggug ka din sa imong balatian, ang imong utok ba, ma-relax. Ma-relax imong utok. Imong panghuna-huna. So kung nagduha-duha pa ka din sa imong balatian, nagduha-duha pa ka nga, dili ka mutuo ka na ako, wala ko'y mahimo, anak. Kaya gani ako ah. Gusto lang man ko nga matabangan ka. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug salamat kayo ha sa inyong pag-uban kana ko karong bundaga ug magkita-kita ta usab kita no ug mang-adlawa. So visit mo sa tuang estasyon ug mang-adlawa para i-avail ang atoang libre nga konsultasyon. Unya, ubani na usab ko ninyo no ug mang-adlawa sa tuang programa. Ug pag-amping mong tanan, maayong buntag.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, utaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si Indi. Eh patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y teridyog, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga

0: presko, presko o protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alisa sa Hulgaster. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusto, gagmay pa sila. Naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo sir sa imong product nga maogyo dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kaayo.
1: Groomate multivitamin syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, groomate na.
2: Terramax Capsule. Si G.R. Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
3: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: mga asawa. Pagka buntag, dayo na tuglak ka.
1: Di nakatagdun.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani. Kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir. Asa man ka nakadungog? Kanyang sa Teramax capsule.
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ako daay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko ginabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
2: Pila ka capsule imong giinom, Ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
1: 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang ginamaintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
2: Daghang salamat, Ma'am.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o daily hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Rizaline Pifaelden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang jud sa ako ah. Masakit kalit akong hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawa na ko ni sa radyo busa gitestingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang a kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Pro. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant. I formula, basta problema sa mata, iCare Gold ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga iCare drops.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Pero Max Capsule.
1: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
2: Dinod, sir. Ka, nagasulay ko Tiramax. Ka, nagsulay ko, ni nainggan niyo ko, ni, tungod kay manguhit na pang misis, wala na tayo mahimo kay kapoy man. So, Richo, yung katulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag nasuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Motong nibalik ang iyang pagtagat sa ko. Motong naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan yun ninyo. Balik mo Tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipa yun. Kumpan si Mrs. Kung ka dito, initugulo si Mrs. ako ha. Karun, permente na may labing-labing.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nakapalit po ko sabon nga Clegel.
5: Mm-hmm.
4: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos, paghantog pa kahapon, price pa kayo ang unang ba?
5: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
4: Diri sa SMD po, sir.
5: Ang singala na to, ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Ah, sige, salamat, ma'am.
6: Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ug uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station
9: Radyo Kalusugan,
7: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si John, lisod jud kayo hanap akong mga panalo. Bisag pag-text din na ako mahimo sa una. Pero sa dihang natry na ako ang I Care Gold, nadunggan ako sa radyo nga epektibo lagi akong gisulayan. Sa usa ka bulan, balik jud akong panalo. Maka-text na ko og makatanaw na ko og TV. Epektibo jud kayo akong maingon, sulayi lang kay dako og katabang kanako.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on ug branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga nihambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas.

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumak sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ang pangilinan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Vianney Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahay na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency.
5: 90.9.
4: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan. We'll be right back.

0: My Care Gold Capsule.
1: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
2: Sige, ugdula ba?
1: Anak ko mama nga pula daw kay akong mata.
2: Tanaw na ko salamin.
1: Murag na ay ugat nga ni buto.
2: Ula kaayo.
1: Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone.
2: Unya si mama, naaman eye care drops.
1: Yang gipatuluan, unya gipainumbog ko niya og eye care gold.
2: Dagmata na ako, murag way na hitabo.
1: Pasalamat jud ko.
2: Mauto sukad ato, limited jud ko og cellphone.
1: Kay makadaot jud ay sa mata.
2: Pero pasalamat jud ko sa eye care gold og drops.
0: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Welcome na usab sa usa kay sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
4: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals?